0: pagpangawat!
1: Kalating 5,000. Ikaw na ginabuligan, ikaw pa mareklamo?
0: Lain magambal to daw!
1: Dinukol, takakaroon.
2: That's it, ladies and gentlemen. Sample na. Ha? Bata dere, yan ni Gibis o Bacolod ni nga Page. So ang bata dere, siguro bulubanta, mga 10 years old na. Actually, may briefing man na prior. May mga script silang inasunod, sinamo. So that's the sample, ladies and gentlemen. Ining bata, kinanglan kung ihimuon mo sa actor of a Page, dapat kuhaan mo na sa work permit from the Department of Labor and Employment. Kuhaan mo siya work permit. Without a work permit, laban-laban may guan na rin guardian. Yung guardian na rin guwa iya. Amo ni si Gibis of Bacolod. Morning lang na kay Gibis of Bacolod. So, amo nang kalimbawa iya, ladies and gentlemen. So, ang permit niya na, isama na sang pasigurado nga ang content creator as a registered nga content creator will be paying appropriate charges. Kiti, anong resulta yung sinin sa ulihi, how? Kung madakpan, how? Ang resulta yung sinin sa ulihi, ano? Nga, kung wala ikaw work permit, kag wala ma-register sa BIR, ang imo sinin page nga ginamonetized, di, pwede ka makasuhan for tax evasion. Pwede ipa-takedown ang imo sini nga page. Sama, this is a good move para is gobyerno. Dugang pa man nga incomes gobyerno, parang mga buhaya, damo man kawaton la. Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, thank you for listening. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning, Gid. Katropan Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan Pareño nga nag-obra fishball kay Bambam kag kay Celis. Good morning. May ara ka mo fishball da? Pwede ka patudlo pa, no? Mag-ubra fishball. Sa kay Franz Bracamonte pa rin yun. Kay Ma'am Idnapura, yes sir, kapangapigid, thank you. Mayad lang kapag pangapid ra with Mr. Jigo Puray kay Ma'am Idnapuray. Hambal ni Ma'am Lucille Capio, siya okay lang kami ng mga OFW dari sa Hong Kong. Galing adlaw-adlaw gaulan. Wala tupa mga ginawakal ni BBM nga pa sa kansweldo ka OFW. Sila paldo sa gobyerno. Kita ya. Perwisyo lang aton, permi. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayosa niya, good morning Sir Josil. God bless you always. Thank you again for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ibang pagkisirikaroon niya balita, at 10 o'clock this morning, hatagan taligwa ang ato sila nga coverage sa impeachment trial against the Vice President. Ini sa ikaduhang article of impeachment to be presented sang prosecution. Ini may kang tanan sa paggasto sang Vice Presidente kuno, ginpag-usaan niya, ang pinagan nito 625 million nga confidential funds niya nga may recipient dito na attach sa confidential liquidation sang confidential fund sa COA nga may certain Mary Grace Piatos. Wala kuno ini sang personalidad nga Mary Grace Piatos sa PSA, Philippine Statistics Authority. Wala man sa Commission on Elections sa may narehistro nga certain Mary Grace Piatos. Therefore, sa assumption sang prosecution nga ini mga byan is a fictitious name kag naka-avail sang government funds which is not allowed. Hindi pwede under normal transactions. Pero ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, under the liquidation system para ya sa confidential kag intelligence funds. Kaya pareho sila na sila sang regulasyon. That's why ya gina-sealed ini sa envelope ang mga resibo and forwarded to the COA nga ma-resibo, magatali lang sa expenses kung pila. You know, kung osisao ng pinaka-guilty, dari may pinakadako ang Intelligence and Confidential Funds, Office of the President, Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Department of National Defense, and other agencies nga may ara sang intelligence funds because most likely they are doing the same. Sanay sino ang mangin witness karon kag witnesses sang prosecution. Ang ipresentar karon sang prosecution mga key witnesses ini from the commission on audit nga mga officials. Ini agud to mag-testify sa expenses amounting to 612.5 million nga confidential kag intelligence funds of the Vice President. Ini mga biyang ginalakipan, most likely, sa Commission on Audit Supervising Auditor Celine May Giel Campo kag former auditor nga si Roderick Wamil. Ning duha karon ka mga witnesses sa morning ipresentar. Ha? You know, sa katulad sini, dapat ma-establish, number one, the Office of the Vice President really received sang confidential kag intelligence funds amounting to 612.5 million pesos. That's supposed to be determined. Dapat ma-determine ina. Buta malo sini, facts and evidence must be laid down. So may ara, bala sila sa na-lay down. Ti may ara, nga gin-presentar sila mga witnesses sa Land Bank of the Philippines, former Land Bank employees, sa nagligad niya si Mana, sa Miyerkules last week. So ini nag-hambal, nga na-withdraw sa Office of the Vice President ang millions and hundreds of millions of pesos through an employee of the Department of Education. Nga sang una, sang nabaton sa Vice Presidente, ini ang confidential kag-intelligence funds, ini siya secretary pa sa Department of Education. So that's the thing that must be established. Number two, ang expenses, sanday sino ang mga nakabaton sini? Ha? Pamangkot sini. Ano bala amangin angkor nga argumento nga presentar karon sa prosecution nga ini nabaton sang mga tao nga hindi dapat makabaton? Ha? Because that is what we call as pag-abuso. Kay in absence of strong argument and evidence or witness that could makatudlo nga inigin abusuhan, nga ininagkadto sa kamot sa mga tao, nga hindi dapat mag-baton sang confidential kag-intelligence funds. Ti mahambal kita, paano ikaw makaproceed towards liquidation? Ha? So dapat napamatud-an sa mga witnesses nga ginabusuhan gidman ang pagpanagtag sang confidential and intelligence funds sang Vice Presidente, especially sang tiyempo nga ini siya Deep Ed Secretary pa. So diri ini mga abyan magatapik ang inatawag nga liquidation. Kiti wala sila laban-laban sa may ma-secure sini nga Mary Grace Piatos. Sino itudlo nila si Mary Grace Piatos? Laban-laban na itudlo sini kag mangin witness ang mga tao nga nag-deliver sang confidential kag intelligence funds sang Vice Presidente. Sino ina ti ang napriso karon nya may kaso ni sano ni kidnapping kaso yan no? Si Ramil Madriaga. Nga kuno in 11 days nagasto ang 125 million sang Vice Presidente. Sang ini siya ang Defense Secretary pa. Pero sa level niya, siya kuno nag-distribute, na-distribute siya ini in less than 24 hours. Kaya may mga tao siya nga ginhatagan. Inaya ang testimonya ni Ramil Madriaga, pero wala pa siya ma-offer as witness today. Wala pa siya nakalinya nga mag-pungko sa witness stand. Kundi duha pa lang kataga Commission on Audit. Ha? Ang pamangkot sa Commission on Audit, anong pwede, ano ang pamatudan sa Commission on Audit? Ti pamatudan dira na parte sa disallowances. That's normal actually mga disallowances nga ini. Disallowances doesn't mean nga illegal. Dayon. Unless otherwise, nga ini, hindi mo masubstantiate. And disallowed nga mga funds, posible kulang lang sa mga documents or documentary requirements. Kulang lang sa resibo, kulang lang sa mga attachments. So ina mga byan pwede ma-comply. So ibaloon tani karon kon sa testimonya sa mga taga-Commission on Audit, ang Vice Presidente may ara sang outstanding nga inog liquidate out of that confidential or intelligence funds. May ara pa sa bala sang dapat i-liquidate, wala pa bala makumpleto or may ara na sang nag-final na nga disallowed disbursement. under the Koa rules. Sa ato sa nga pagpamangkot, under the Koa rules, number one, ang ila sinigin after is restitution. That's number one. Maghambal ikaw nga restitution, if hindi ini, ladies and gentlemen, masuportaran sang dokumento sang disburse sang disbursing person sa nagasto nga tawo ang una nila sininga ginatuyo gidya ma-restitute ang kwarta, mabalik ang kwarta. So that should be made within 2 years. Ina dapat himuon sa nagasto sang kwarta nga hindi ya masuportaran sang mga dokumento to make it legal ang disbursement within 2 years. That's number one, restitution. In the absence of a restitution, if it's already final, ina mga abyan, could be a ground for a possible administrative and criminal cases against sa disbursing person. Okay? So dira karon may baluan ta kung magwa ng pangalan ni Mary Grace Piatos. Kay ang isa diri ka ginaanam-anaman sa mga impeachment prosecute judges. Ama senator judges ta. Kay this could possibly expose the real person behind Mary Grace Piatos nga AKA also known as or alias. Kay maghambal ikaw nga intelligence and confidential funds. Ang mga tao sini diri base kon mga ara sa ginatawag sini rebelding nga grupo nga nangin DPA. Mga rebelde, bala nga nagatag information sa gobyerno. Oo, akseptado sa rebelding nga grupo na nga may nagatraidor man sa ila. Sometimes, yun ito, ginadisinyo Manila niya, guwa ka to, panugid-sugid ka to, nga membro ka ka-rebelding nga grupo. Pagkatapos, yun niya, baligya mo information. Pero, dapat, 3 steps ahead kita. Mambal ka diri kita gakuta o, pero binayaan ang kuta na. Diba? Tipa grade kita nila, may kuta tuod ang rebelde. Da, pero pati kay mo, 3 na probinsya na sa iluhan niya ka-rebelde. Diba? You know, there are cases, nga katulad sina, pwede na matabo. Diba? Pero ginabakal ini mga information. Military, police, and all intelligence units, NICA, CIDG, NBI, sa mga worst case scenario cases, sa mga controversial, kag delikado nga mga bagay, they're doing that. Ordinary police. Iway ni kinalain sa police, nga nagadala sang asset, nagakuha sa asset sa barangay, kag nagambal, pero sinoda siling niyang drug station niyo man. Nyari siling niya one kiao. Kaya balo ka mo kung anong bota malo sa 1 kiao. Nyari 1K, 1,000. Ha? Siya sinoda, tagay ko bitatlo lang. Oh, pagkatay si Juan, si Pedro, kag si Simon. Nyari si Juan, si Pedro, Simon, nyari sa 1,000. There's nothing and no difference than giving hundreds of thousands and millions maybe. Con millions if it already touches national security concern. Pares ni karon mahambal nga, may ginaship sila niya nga Shabu, agi sila niya sa kalalawran ito, sa amo na nga lugar siya gadungka. Oh. This is already an international concern and a national security concern. So inaya, worth hundreds of thousands, maybe millions na ganina. Sa may deliveries niya sa kabarko, kulang-kulang sila niya mabainti toniladas na. You see? Kag mangin successful, maybe that's worth millions ang information niya ina. So chargeable to intelligence and confidential funds. Now hibalon ta ni karon, ha? Kung sino ini si Mary Grace Piatos kay base magwa. As far as the COA guidelines are concerned, ano mga requirements for liquidation? Kay tatlo ka halintang ini ang subong article of impeachment. Number one, withdrawal and existence of fund. May existence ang fund. Tamo tong na substantiate sa nagligan niya hearing. May ara nga withdraw ang Department of Education sa idalom at the time sang vice presidente. So amo nang ila na established. Established naman subong kon bala ang pagasto. Sa nisin o ang manakabaton? Nagkakabagay gin man magbaton sang intelligence funds ang manakabaton. Number 3, ang liquidation. Sandig sa liquidation, ang mga nagkakabagay gin man bala nagbaton kag makabaton sang intelligence funds, ha? Amo gid man analista dito sa liquidation. So tatlo ni Kamayor sining halintang nga dapat masubstantiate through presentation of witnesses and pieces of evidence sang prosecution. Ti we are now approaching sa ginatawag sini more exciting part. Daw XFM lang exciting, ha? So balantaya ni karon at 10 o'clock in the morning. Sa kay Florita Alien, ha? Good morning ida sa Freedom Highway. Sa linya good morning gid, ka good morning sa sister ko kay Ma'am Ina Puray kag sabanan niya sa kay Jigo Puray, ha? Good morning kay Antonio Mundido, good morning. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sa linya happy Monday kay Tropa Josil. Good morning, more power to XFM 100.7. Thank you. Sa kay Randy Ran Santises, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. There is ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kay nga flood control. Hambal ni Senator Erwin Tulfo, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, sila niya ipresenta ko po sa mga kasamahan kong senador kung papatuloy pa ba ng Senate Blue Ribbon Committee yung investigasyon o ano na lang namin, ha? Ibigay na lang sa ombudsman for the ombudsman to continue the investigation. Ay apaw. Kita niyo lang, pinalagyo sila tanan. Doon may irasya ang ano, no? Flood control bla do may iras do iti gusto magtandog kay base kon maalawan kag magkatol, ha? Amo nang hambal nga ti imo katol imo kalot kon matabo eh, ha? Sa sitwasyon subo kay base damo si Ilay ang information nya nagaglinuwa ni sa mga vlog we are not saying this is the gospel of truth, ha? Do mga pulo kung senador madalasa kon nga buton gid man amo. It doesn't mean nga you are in newbie, in newcomer, wala kay mo benepisyo. Kaya ang halos nagabenepisyo, number one, sa proceeds, sang 8 billion pesos more or less, nga gingamit sa kampanya sa nagligad niya eleksyon sang team administration. Diba? Atong ilasinin nga aliansa para sa bagong Pilipinas, kundi 12 ka mga senador to, 11 na lang, kaya si Kwai nilang presidential sister, nga si Amy Marcos, 11 na lang sila. Ang gasto ko no, debla, naghalinto sa kay Trijib Olivar, kag kay E.S. Bersamin, ha? Hindi si Lucas, ha? Sa kay, ano gali, Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, si E.S. Executive Secretary at the time, si Lucas mo. Ang iya hinablos nga si Adrian Bersamin, amo to gauyat yung nakabuon-buunan sa campaign funds ang aliansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates. 11 kay sinikway nila si Amy Marcos. Ti ang budget 8 bilyones. Ti laban-laban tanan sila nakapartida. Ti kun tanan sila nakapartida, buta malusin eh, tanan sila may salabton. Amo nang rason nga ginatanaw ko nga away nila pinatawag si Adrian Bersamin kag si Trijib Olivar. Kay kun si Bersamin na magwakal niya at nuntong inyo na gisahon yung takon niya, ang 8 bilyones to ubos yung ilang gagasto ng ligad kampanya sila niya. Amo na ang ginakabarakaan, maybe, sa mga senador under sa aliansa para sa bagong Pilipinas, except ang mga may kwarta. Nga ila kwarta ang gingasto nila. Kayo no, it's a reality check, abi. Kung may kwarta kaya, ang balon kamalanas grupo nga, pare, dami naman ang pera nyo, huwag nyo nang mag-partik pa dito sa pundo po natin, kayo nang bahala dyan. Kami na lang bahala sa mga propaganda materials mo, di ba? Sakpon ka lang namon sa tarpaulin, sakpon ka lang namon sa advertisements, pagkatapos na ikaw nang bahala sa ibang gasto mo dyan, di ba? That's reality, ladies and gentlemen. So balantayan ini, ha? Kaya nga, amo nang hambal nila, permiguro ginalugdan ni Senator Erwin Tulfo, itlog niya ay nagputi ako. Sang ara pa sa media, gina-idolize ko man isa mo, ha? Ina-idolize ko man siya. Uy, ginapasino mo. Tanan niya nalughod siya eh. Ha? Tanan niya naluguran niya. Pero subong daw siyang nalugdan itlogaw. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:21 in the morning. Sa ato sila pa rin niya pagparagad sa programa Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule. Premium Lithium Softgel Capsule. Santhon Vitamin C. Ultimate Trios. Yes, Earth Incorporated. nga makapabaskol sa aton immune system, makabulig agud to nga magaway sa mga nagakosang infection sa sulod sa aton sining lawas. Ang primary nga nagakosang infection sa lawas, ta number 1 dira bacteria. Number 2 viruses. Number 3 fungi. Amo na nagadala kong kaysa sa aton sang mga allergic reactions bla fungi or fungus, di ba? So kinahanglan ta premium detergent of gel capsule ka may virgin coconut oil. May ala antibiotic like effect na. Ang Santon Plus Gold Capsule puno sang nutrients because of mangosteen ang palaya malunggay garlic ug spirulina. And Santon Vitamin C. Amoy na nga aton sining staple food sang aton lawas mo, vitamin C. We need really a daily intake of vitamin C. Make sure it's Santon Vitamin C kay alkaline based. Why gasul abi mo sulok-sulok bisan wala ka pa makakaon before ikaw mag-inom. Diba? So mabakal ini sa mga suki ninyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center ara da sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel libre ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:22.
3: XFM. XFM.
0: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
5: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawang, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
3: XFM.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 1-800-458-5568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: 568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
4: Makalage na ko!
5: XFM.
4: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, virus,

0: club.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:44.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye sa mga nagasunod sa sports, labi na gid sa tennis. Ang championship game between sa kay Alex Iala of the Philippines versus sa world's number 3 nga si Jessica Pegula ang na-delay. Natapos nila first set lang, pierde si Alex Iala 6-4. Sa second set, abansi si Alex Iala 2-1. Pero ginuntat ang hampang bangod sa venue, open field, nagbundak ang ulan. That's why ini ang temporary gin pa-stop and to resume the soonest nga mag-untat ang ulan pagkatapos magmalamala ng venue. Kaya ang venue is an open field mo. Ha? Wala bisang automatic na takop. May iban nga mga ginahampangan, arena, for example, or field, nga may ara sang retractable sininga atop. Pero ang inahampangan nila dito sa DC, wala sang retractable sininga atop. That's why nga pagtupa sang ulan, bangod kay ti apektado na ang hanot sa mga atleta pagkatapos mabasa sa ulan, delikado man. So ginuntat ini. Right now, standing is 1-0 in favor of Pegula. And sa second set, abansi kong tani sa set 2-1 si Alex Iala. So padayunon ini the soonest nga mag-tapos ng ulan, mag-okay na, playable ng venue. At the same time, tigabi dito sa ila. Laban-laban sini, karoon naman sa kaganhon ini. Mga around 1 o'clock in the morning, mga 1 p.m. dito iya sa DC, no? So balantayan ini, ladies and gentlemen. Alas 8:47 sa ato sa ringa pagparagad. May nag-viral nga video, again post, last trip sa pretty boy, no? Ang pretty boy biyahe niya sini Iskalinog vice versa. Last trip nila gapamulak iya ka pasahero mo. Now, I'm not foreign to that. I used nga magpauli last trip. Ang ako niya ginasakyan abi haniway mo, ha? Gold medal ni Sir Kinyon.

0: Ayan, sakyan ko pa. Ang last trip niya sa Haniway is 10:15 in the morning, in the evening. Kaya ginahulat pa sina ang mga nag-aubra sa mga mall ng off nila is 9 o'clock, abot sila sa terminal mga tag 10 o'clock. So 10:15 ang last trip sa una sa Haniway. Why kuyag sakay is daloma? Kaya nga, huya ka man yan ang babae, kabit, ikaw ya, sagi kay mo tiyak pungko sa sulod, bisan sa extension na lang. Dito, kuya, babog, sakay, kagkon gina, ano ka bala, ginadagat. E nang nag-vomit ikaw kon magsakay sa jeep, sakay ka blas babaw, bla, kanamik pa matyagan, muhalong ka lang galing. Tikaron, we'll be checking, kaya ang pretty boy, duhan ni karuta mo, kalinog, kag lambunaw. Kay ti ang pretty boy from Kalinog, originally from Lambunaw ini mo. Duha na sila pariho sang tipo sa salakyan, pretty boy kag dugong baka. Mga ano ini, double tire minibus na ang kategory sini. We'll be checking katropa Romel and katropa Jansen right now dito ya sa People's Terminal. Sa gwa da blas ang Robinson's Place Pavia. Kay dira naga grahi ang ano, dira nagapika pa sa irong pretty boy eh. Ano blang plastada kada gabi, anong oras last trip nila ha? Kagindi tanan nga pa sa irong nga nagakilinabit ni taga Kalinog or taga Lambunaw. Kalabanan sini sa nagapala uli, taga Santa Barbara, taga Kabatuan, may harap pagani taga Pavia mo. Nga ang dira gid sila gasakaya. Tikon mahulat pa sila sa salakyan. Nga way man lang piho, mapulis sila sa Kabatuan, mapulis sila sa Santa Barbara, diba sinis lang kapauli. So hinga gaw sila dasok. Ha? Sa last trip iya, sa mga nagabiyahing mga salakyan. Tiyang may pinakagabi nga last trip sa madumduman ko lang dira sa ITCSI Terminal or WVTC Terminal kag sa Ungka da sa Robinsons. Ang haniway mo, 10:15 in the evening. Pusa! Check tabi si Matineon, si Katropa Romel Paklibaran, Katropang Jansen Crisostomo. Kaya daw aktuhan ko rin sa LTO. Ang nag-viral sining video. Katropa Romel, Katropang Jansen, sa report please proceed.
1: Katropang Josel, hindi man di ko no permi ginagakatabo ang buta gid ang pretty boy kon last trip Katropang Josel. Huh. Ang last trip nila alas 9:45 halin diri sa Ungka Terminal pagadto sa Kalinog. Galing sa amo to nga time do damo natingala man gani sila. Gadto tamaan gid kadamo wala ang pasahero. Tapos nag-aayo gid nga masakay bala katropang Josel maski magkabit na para makapuli lang kay ti last trip na lang sang jeep katropang Josel.
0: Maayo guro pala stripon naman sa katropang Iray.
1: pwede dane. Oh, tina istorya na tong ginang isa sa mga konduktor sang bus bala.
0: Oo.
1: Dari si Onek nga nagabiyahe kay nag-pull out na sila katropang Josel.
0: So amo na nga unit sa pretty boy kon indi atong
1: number video. 23.
0: Number 23.
1: Oh, wala okay. Pa siya balilas tripan sa katropang Josel, why pa siya kahalin dito sa Kalinog.
0: Oho. Mga pinaka units ng pretty boy ha. Damo ko ani katropang Mel mo.
1: Pila na kayo unit kini subong inyong ano nga jeep?
2: 20.
0: Wow.
1: 20.
0: Damo pa sila si DL ba?
1: Bus nila apat.
0: Oho. Oh, may bus na, minibus.
1: Oo, oh, may minibus sila, apat.
0: Oho. Biyahin nila Lambunaw kag Kalinog or Kalinog na lang subang?
1: Kalinog. May Lambunaw man, oh. Lambunaw, Kalinog, Ingka. May ara. Tingaling kay ang ibang to, abi ko no katropang Josel nga nagasakay dito, hindi magitanan nga taga Kalinog, kag taga Lambunaw.
0: Taga Santa Barbara, kag Kabatuan.
1: Oo, may Kabatuan. May Santa Barbara, gani kong sakay.
0: Oo.
1: Galing kay ti last trip ang iban sa toko no naga ang ilaya pag analisar katropang Josel kay ti kundi sweldo sang Friday.
0: Uh-huh.
1: May ara nga nagapuli nga every katapusan lang kakinsinas lang.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga do nagtingo bala ang pasahero pero hindi man gid kuno permi ni kakatabo.
0: Nakatabo ina katropa Romel almost every Friday evening last trip
1: Sabado.
0: Sabado.
1: Oo.
0: Oo.
1: So te amon ni tabo galing kiti do aktuhan sang LTO.
0: Uh-huh.
1: Matapos nga nag viral sang na-post sang uploader nga amo gito kadamo ang pasahero.
0: Double sang, tire na de bla, double tire na eh. Minibus na
1: double tire.
0: Category.
1: Ano la ba yan sir? Pila may 25, may 30.
0: Oo.
1: Ah. 25, mga 25. Pila ang seating capacity? 40. Why na extension? Mayara? Dala na extension sa 40. Ah, 40 ang pasahero, katrapang Yusel.
0: Tiyang Kargaya, the time series, siguro, man. Mga malapit-lapit, guro si Sinta, Kargaya, hasta Sinta, guro, at the time. Oo,
1: pwede nakita na to, may gakabit. May Arab sa babaw. Sa babaw? Nagpukos babaw, no? Sa babaw, may estimate mga pila, may estimate. Sir? Walang sa babaw?
0: At 30.
1: Oo. Ah, solo dia inta. Balik sa babaw. Papanginan. Ano panginangin? Panginangin ko no.
0: Oo. Masamisin ako kung magamuna taga diin ang pasahero. Ano nga banwa?
1: Masamay sir kung mga parusina, magamuna ka ba damo, mga last trip, mga kalabanan din yung taga pasahero.
3: Patwan, tabukan, mga tiring, amura pasahero dyan, perme. Ay, why, timasin mo.
1: Kami ka bol paglaboto sa katibok mga pinakabilog bilin.
3: Ang duwa isa. Isa ang bilog yan, isa bilog laki.
1: Oo. So dirigid.
3: Batuan na kalabanan. Batuan na yan, inis patag na tiring. Iba, mga niway na. Mga kong sinter, kubra mo. Iba. Why na sa batidok?
1: Why na sa batidok?
3: Mga mong kagin na yung tubo time niya. Kung sa niway, wala mo sila din.
1: Pero ano, git nga adlaw ang pinakadabok.
3: Hindi sa kadoom lang.
1: Pero sinabi mga weakness, lunes, pakasok, sabado. Kaya
3: natin yung lunes,
1: kamay.
3: Birnes, sabado ko, ay ito mabalik masin, mga mudal, kayaan mo kayo. Ano makasin yun, Birnes? Sitin ka na, sa babaw ko, ano yung puro matam. Barbara, nahan mo rin si Ronda. Ay, where tip mo? Ay, puro ko si Interte, nabuhan mo tayo si Ronda.
1: Pagluwas sa inyo, sa Pretty Boy, ano po ito ang last trip, mga
3: 9.40? Ay, 9.40, muna na.
1: Inyo ka mong pinakatapos.
3: Kamu na, Pretty Boy.
0: Damo na sila suki ay.
1: Damoy, damo ka po sa okay, no? Pero kung
3: ano lang ako sinter mo nang gawin, bravo. Oh. Amo na pirmi, alin lunes, domingo, 9.40, gawin ko na.
0: Oo.
1: Okay. Sa ba,
0: Santa domingo, Barbara, damo pa kasakay sila.
1: Santa Barbara, may kasakay pa.
3: Uy, Barbara, ganyan yun, kasakay pa.
0: Pero may Santa Barbara pa gabiyahe at the time? Mga muna oras?
1: Kaya muna oras?
3: Kaya na oras, amo na muna time pirmi, na kami kabuhan mag-time, bravo.
1: Ah, okay. Sabali nag... naglakaw sila sa time sa last trip diri katropa ni Josel.
0: Ako na mo duha sila last trip dito sa Central Iloilo. Alas 10:15, gold medal sa Haniway.
1: Ang Haniway,
0: last 10:15.
1: Last 10:15 ko no.
3: Ang sa ano gro
0: sa
3: may
0: sa pihak.
3: Eh ja war din.
1: Dire wala na. Alas 9 ko entay 5 kamo kena.
3: Oren tayo,
0: amo na lang tambusan. Mhm. Ano last trip nila o ang
1: ang iban nga mga ganiway like maasin.
3: Away na yun. Maasin, alas
1: 9.20.
3: Kita buhan na ito, maasin mo.
1: Series, ano last trip nila?
3: Alas ay sa media, kahit ang series.
0: CBL o Ivan?
1: Ang CBL.
3: City?
1: La City. Oh. Ang mga ban nga pa sinin.
3: Away na ito na. Ang mga ban na ura sa 5. Away na ito. Ang mga ban.
1: Away. Mm-hmm. So sila ang pinakalas katropa Josel. Kaya ginahulat nila ang buhi sa mga taga-call center. Kiti... may suki sila nga pasahero nga sila gid ang ginasakyan last trip papuli katropang Yusel.
0: Pero ordinary day sa regular nga adlaw mapuno man sila.
1: Are katropang Yusel si katropang Yusel sir.
0: Pero si katropang Yusel banya sa permi makudyag sa Kais Pretty Boy papit na takas ni Iway. Pero kung ordinaryo nga mga gabi bi Lunes hasta mag-Webes duro man pasahero ninyo last trip.
3: Why sir? Agi mo kabel na time sir mo. Mga jam guro sa mga tago 1.5 ni uli mo, medyo mga saklibo.
0: Pero plitit lang pa kalinog, Pretty Boy, ah.
3: Amo mga po sir, plitit. Kaya mga dugang.
0: Oo.
3: Utsinta, nubinta, hindi ka di ba may kaluhoy.
0: Oo. Pero kalabanan nyo pa sa hero, karako gabi, mag last trip, call center, estudyante, nag-opisina, no?
3: Call center, kalabanan, call center.
0: Mm-hmm. Pero ordinaryo ang mga inadlaw, may pasahero ka mo kalaboto sa Kalinog, why then?
3: Aming ara sir, laki, pero may...
0: may suki?
3: Gabi-gabi, kapuli na sa Kalinog.
0: Oo, may suki, suki, ran mo.
3: Suki na, just kaya ginang Pretty Boy.
0: Oo. Pero kung mag-amurang plastada, mag-last trip, why nyo mang ginasaway, bigay na munuhan nga, basi, delikado ko mo dyan, magkrahulog ka mo?
3: Hindi, namalaan magroon dati, ang namihan mo sa spaba ko, ay mo, mga maramik, hindi mo tasik taga na naman ko gabi.
0: Oo. Kaya ako, namihan mataka magsakay sa babaw, kaya ginadagat ako, tuya ka sa babaw na, why kaya ginadagat ko, tuya ka magsakay. Hindi na yung
3: ano, ano makakabuhi, tawa yun, hindi mo ko.
0: Huya ka man tuod nga pipihon, sanda kiti maulit man mo.
3: Tiyo, apa hindi mo pagpasakyan, sir? Reklamo namin ikaw.
0: Mm-hmm. Tiyo, non-conveyance of passenger. Mara ko ninyo pagpasakyan. Kung pasakyan mo, mati. Ano nga na numero to ka, pretty boy, ang
3: nag-fire?
0: 23, sir. 23? Sino driver na to? Sino hayo na to?
3: Si hayo na to, si Maui.
0: Si Maui. Ay, ti, nag-Maui.
3: Gamayin na to, sir. Zero na, sir. Labayin na ito, zero.
0: Mm-hmm.
3: Laban sa babaw, zero na mo.
0: Ti, kung mag...
3: mainip sa silid.
0: Magkabit ikaw sa babaw, mag-amura na mo mga atleti mo,
3: ha? Ati, depende sa karumi, ang doktore ko, ma... Ayo, barato ba na yung gabi?
0: Tike, parehos ka rin. Pag ang balabing at 35, plite. Kung tiyas babo, 30 din lang kwarta na.
3: 30 lang eh.
0: 30 lang
3: eh. Pwede mayo ano eh, kung mayo eh.
0: Oo. Kapin pa kung buta, no? Pero tiko na way pasayro. Kung ano luhoy ka, mas driver ka pasayro.
3: Kapuli ka na, taga-agi ko nagbawa tayo mga taga-mildos. 800 ka uli, oh.
0: Ano porsinto hanay ka mo dyan? O kung na lawan?
3: Porsinto, taga-GS ang mga konduktor. 20 na driver.
0: Ahay. Ti minus diran ang ano, minusan paran ka gatong?
3: Pwede minus gatong, minus parang may maintenance kaya mo.
0: Mm-hmm. Okay. Pero adlaw-adlaw, ubos man biyahe unit ninyo? Sobra ka 20 ka unit?
3: 20 na bilog yung unit. Amon, may amadya magana yung resibo na tawag iba. Why mo ganit deflection yung permi?
0: Oo.
3: Ang gabi na naman namin kung may tambahan mo eh.
0: Oo. Ang lambunaw ninyo?
3: Adlaw ay
0: ang lambunaw ninyo, pera ka unit ka biyahe ako?
3: Isa lang, sir.
0: Ah, isa lang bilhin tos lambunaw?
3: Ang gross naman.
0: Di ba originally lambunaw gidyan naghalin, pretty boy?
3: Lambunaw lang.
0: Oo, pero tlad kalinog doon ang biyahe na lambunaw ay doon. Kaya tibagyan man ang lambunaw.
3: Amin dyan, nara isang bilong na lambunaw.
0: Kaya ano oras last trip ta na ka lambunaw?
3: Away na to, sir. Naglaw na kami.
0: Ah, amun yung nagadirekta sa Inca?
3: Hindi, lahat mo ito Inca, sir. Ito sa Christ the King, parking.
0: Ah, ang Inca nga, pretty boy, ito Christ the King. Oh, ang lambunaw, ito yung mas Christ the King.
3: Dire, aray na yung sa kalinaw.
0: Mm-hmm. Ti, doon din na ka mukha ni Y. Bilin, mga muda, oras mo.
3: Hindi, maasin pa.
0: Maasin. Pero at the time,
3: 20, go na berme.
0: At the time, Y. Maasin din, how? Sad
3: to
0: nga,
3: Chimpo. Maasin to. Y. Oh. Maasin, berme rin mo. Kasi nabibi, 20.
0: Oo. Pero ang inyo, ya, may pasayro kang sa Y. Alas 10, 15, gidiago, ano, alas 10?
3: Alas 9, 45.
0: May pasayro kang sa Y. Alas 9, 45, gidran, ha?
3: Alas 9, 45. Ay, may suke, may jar, may aniway nga, ma, malam ka, bigya, at gerlyo mo. Alas 9, may midya, gira, abot na permit.
0: So, in short na, ang ginahulat nyo, ang suke nyo, gid, pag abot ka tanan yung suke, panaw tinyo na yun.
3: Magwa ka rata, sir, sa amon time.
0: Oo. Ito yung iban ka na galagas pa dyan sa kilid karsada, ang gabrantay sa sagwa?
3: Oo, di may barbara may pick up pa dyan mo, nabala na time na mo. Anyway, may pick up pa dyan, palabunaw.
0: Oo. Ti, why man being, no? Why nyo ginpasakay? May dyan man, nga tiyempo?
3: Ah, napasakay mo gito yan, ano yung kabi na?
0: Sabagay, uya ka man tuod mo, ang isa ka delikado mo ko dyan, kapin pa kong mga lalaki, blam, hambal nga. Sige, hagi, hindi ko mo ko pagpasakyo ko na, buyon tagik bato, maagi ka doon sa lugar ko.
3: Masi, reklamo na pitaw ka na
0: eh. sige.
3: Reklamo
0: na. Salamat.
3: Sige, salamat, sir.
0: Salamat, gito. Te, Katro Paromel?
4: Ano, yun gani?
3: Isoy,
4: Soy, si Isoy.
0: Si Isoy.
4: Is driver, madi sa... Conductor.
0: Conductor sa Pretty Boy.
4: Oo. Tisubong ma-pull out ang isa ka unit.
0: Tiga, kalong-kalong man ran.
4: Isa ka bilog, pasero, front seat.
0: Pira ka, pira ka litro gasto pa kalinog?
4: Pila ka litro pa kalinog, Noy? Pila? 50 pa tumalik?
0: Ha?
4: 50 litros? 50 litros.
0: Ti 5 mil na?
3: Ti for... Oo. Rota, daga... 50.
4: Eh, nalang kapita, may chikumel ko, hindi,
0: hindi, wagi din. Oo, isa kabilog. Hindi, pagto na gina, pira koleksyon na pagto?
4: Pira ka gina, pira koleksyon mo? Ate de?
3: Ate de, 1.5.
4: 1.5.
0: Ate, nagyaw.
4: Sobong pabalik, isa kabilog.
0: May asawa to, gula to, ay.
4: May asawa, gula to, la. Bata.
3: May bata,
4: bata. May siyente.
0: Oo, ang asawa, wong sap, hindi mo mapalipas-lipasan, pero...
4: Thank you, na, ay. Kaya na nagwa ang bus, isa man kabilog pa sa hero.
0: Pretty Boy Man.
4: Ah, Pretty Boy Man. Ang bus nila. Anong sa nauna, direkta pang Jusel.
0: Oo. Ang iba na mga units, yung nagagi sa Lambunaw, kagalinog, pareho sabi sa series, kag CBL, amo man.
4: Series, aray may nagwakay na, isip ko do, anom ang pasahero.
0: Dagyaw
4: sa series.
0: Dagyaw
4: Subong, may series na nakaparking, isa pa lang ang nagasakay.
0: Oo.
4: Sa CBL, be, ah, wala, may ara, may sulod, duwak bilog. Galing ti subong ko no abi katapang Josel hindi ni gidda damo ang pasahero. Karon pala sa hapon mga tagalas sa 8 alas 9.
0: Oo.
4: Ang pasahero.
0: Grabe man nga Pretty Boy. Grabe man nga Pretty Boy labog pa series ba?
4: Oh, gani. 40 ang seating.
0: No. So 40 seating aircon. Na ha?
4: Oh, seating.
0: Mhm.
4: Ang aircon 39 sa series.
0: Oo.
4: Oh, Pretty Boy 40.
0: Pero daw sila lani gapasad sa ilang mga units katropang
4: Omen. Eh, kamo lani gapasad na yun, no? Sa inyo. O hindi na papasad. May talier, may latiro. May ara sila yung ilang latiro katropang Joseph.
0: May talier sila yung latiro.
4: Oo.
0: Sa good, sa good.
4: Oo, sa good. Kasi makita mo sa maintenance katropang Joseph, kaya maski sa karito lang. Nagmiya ka rito.
0: Double tire buli, no?
4: Double tire buli.
0: Bali, ano na, guaya, six-wheeler.
4: Oo. Six-wheelers. Ado, panda ko na sa una.
0: Mm-hmm. Ano eh, tinumba nilang dugong baka. Dugong baka na da sa una, skalinog kompetensya nila mo ay na dugong baka?
4: Wala na.
0: Oo.
4: Wala na dugong baka? Away na ko, no?
0: Away doon. Pretty Boy, ha?
4: Pretty Boy Transport Services Corporation na sa buong bulos.
0: Mm-hmm. Ah, bali, korporasyon. Eh, kaya dapat mang-inkorporasyon ka kung kooperatiba para maka-operate.
4: Oo.
0: Te, kagi man na siya last trip, ya?
4: Kagi ka last trip na, eh? Kagi man siya.
0: Oo.
4: Te, amo matang damo.
5: Kagi man last trip na damo. Damo.
4: Anong inyo last trip? Bulos-bulos na?
5: Hindi, magkabulos pa kami.
0: Mm-hmm.
4: Balido rotation ila last trip ay katapang Joseph.
0: Oo.
4: Subo siling ang last trip sang Biyernes. Hindi naman siya last trip sa sunod.
5: Kanana sa ngay ko
4: po. Kung sino mo. Kung sino matabuan. Ah, okay. Bulos-bulos katapang Joseph.
0: Pero may pasahero kag sa Y last 9:45 gid last trip nila ya ha.
4: Oo. Kay may ginahulat sila nga pasahero. Bali may ara na sila nga daan.
0: Mm-hmm.
4: Nga pasahero nga gina-expectar nga muna oras gaabot ka trapang Yusel. Magluwas sa mga taga dito, gid.
0: Mm-hmm.
4: Ang mga taga call center nga naga-off alas 9. Alas 9:30. Direk-direkta, konsuki na nila. Pag sila sakyan sa last trip ka trapang Yusel.
0: May naka-agto di dyan yung taga LTO ay pa?
4: Wala pa man. At ano na nila? Balaan na nila ka trapang Yusel. Sinakita na nila. Ito yung istorya taga ni Ginang, isa sa mga driver nga expected na Manila nga do imbestigaran sila sang LTO kag LTFRB.
0: Why gurok sakay itong nag-video?
4: Ha?
0: Why kasakay ha?
4: Hindi, may service gani ko no?
0: Ah, I see.
4: Pagkuhambal nila, may service guro. Kaya kaya why kaagi sakay sa dipasahero?
0: Ang masin kung last trip, amuman, plastada, ga
4: pamumaman. Oo, may araman.
0: Gapukak
4: may
0: araman
4: ka? Nagabungi-ngiman ka sa hero eh. Galing ti, ambal nila kay ina, may ara ko nung agapangabay, gid ya, na masakay, gid. Ti, hindi Manila pwede balibadan, nga hindi pagpasakaon. Pero ginahambalan Manila, nga risky ang magsakay sa babaw. Ti, nagahambal yung pasahero, nga maski din lang siya mapungko, basta kapuli siya.
0: Daw, hindi kin man nakatingalahan mo. I used nga magpauli last trip ka Tropa Romel sa Haniway kapag anik dulong nakan mo. Magpuli ko sa Haniway, kita mo man ran nga hambal nila, guma lang ang hindi mapatungan kag makabitan mo.
4: Kag ang kilid.
0: Oo, guma kag kilid. Eh, bisan pas kilid kung kisa gani, gasarika pala na sa ano? Sa ano ganina? Sa daw bintana, bla?
4: Oo.
0: May harapan na da. Ti, pariyo sabi, akon uli ko kurang unas ni Y. Muli ko sa ni Y gold medal ni sa the late Hilasio Quinion sakyan ko. Ang gold medal sitting capacity ya sinaguro ka Tropa Romel mga 30 lang. Draguro 30 pati na das extension kag front seat. Ti ang karga pa uli sa mga dalaga na mga sisinta times 2 mo kiti damo paganip sa Eros babosos dalom.
4: Oh.
0: Ah, normal na are Barutak Viejo, nakapang last trip ako, Barutak Viejo, Katropa Romel. Kita mo na ang minibasa series, last trip man eh, ha? Minibasa series, pila seating capacity, 35. 35. Kay Baloka, last Jess kami halin sa gabi, lugar yung Miklabots, Barutak Viejo, last 11 media.
4: Oo, damo pang ikatindog.
0: Damo pang tindog. Why pa na tanan mapansingan, kundi ka sa parmag pang ticket ang konduktor, Baloka, kung pilang ticket nga nalimpyo. Ang natikitan lang ha?
4: Oo.
0: 92.
4: Series na ha?
0: Series na. Last trip. Last trip na. Di mambalang konduktor karon. Panahog na ang driver, ginabutangan na lang bangko kag maglakad sa ano mo sa
4: bintana.
0: Sa bintana para kasakay. Hindi nakagi mo. Mayara pa ganito pad ko nga ang babae, dalaga pa to. Gatawag sa tiya niya. Sali niya, tita, muniyo, sali niya, hindi ko di kaulag. Siya panahog ko lang niya, hindi ko di kahalin siya. Kadamudamo tao sa hagdanan. Last trip mo. Ti, why ka namin mo, mambalans ang konduktor, mambalans ang dispatcher, sila niya parahog ka muda, delikado, gambal niya, kami bahala, sila niya kung anong tabok na mo, why tayo labot series, dito, anon mo na?
4: Oo, tiyan mo na ako nambal nila sa ila katupang Jocel.
0: Ang delikado siya ni, ang dari sa Central Iloilo, notable niya mga pasahero, na kung kaysa may pag, not all ha, kung kaysa, blam, hambal nga, durugin mat na, isagya Central mo.
4: Oo.
0: As niya, hindi ka mo magpasakay. Sige lang, may chimpoy ka mo. Last trip ka mo sunod niya. Kita rin doon ko bintana niyo. Oo. Kapin pa mag-agi ka da, kabatuan.
4: Oo.
0: Malapos ka, pakantol, madang haniway, papatong-patong sarawag. Pakantos, banwak lambunaw. Delikado ka da, noy. Delikado ka dyan. Amura nga, kunay, bakit, hindi tamon ko na ako namdamat, pero hindi tamon ko namlipat.
4: Hindi lang, okay lang ako, tirador lang, kay gamay-gamay.
0: Oo.
4: Oh. Kung dako-dako, bala sa tirador.
0: Amo nang pinakasakit.
4: Delikado.
0: Oo, pungkay eh.
4: Oo.
0: Tentan, panawa, bala sa unang series. Unang biyahe da, kunay, pirakwinsil na wasak hao.
4: Oo, oh, at hindiragit sa Anilaw.
0: Oo. Oh. Ti, amo marada Central, kung kaysa, at aton ha, why man ta nagasilingin na tolerata ni Katropa Romel ha? Pero kung ikaw driver, kag ikaw konduktor, kag tag-iya, anong irisgo ni mo, Katropa Romel? Irisgo mo kabuhi na sa tao nagasakay? Galing kay kung hindi mo pagpasak yun, base kung teredoron yaman windshield mo, pila bili ka windshield na?
4: Pag okay lang ako windshield lang, may go, what if kung pasahero?
0: Oo. Butangan pananda da karon suya karagyan mo disgrasya pa tagpiragumas bong. Hindi to na realidad na real talk na real talk na ang ibang dikintindis na pero te testingin yung blaka mo biyahe bla.
4: Te mo to sabat kay na sa isa sa mga driver testingan nila sa nag-upload testingan niya kuno nga sakay sa di pasahero apo na oras nga last na lang ang salakyan mo puli.
0: Oo.
4: Kung hindi ka magkabit.
0: I myself mismo, Katropa Romel, galagas kita iya ka last trip hasta sa Zaragamo, hasta sa Barutak Nebo mo, para lang kapuli mo. Diba? Galagas kita iya. Pero pag abot mo, mahambal nga, sir, daw walang alang gini, mahambal nga, basta may patungan lang kung may uyatan, okay na rin, diba? Sansa hindi ka kapuli, pila gasto mo din sa syudad, hindi ka matulog din sa syudad, kung ay kwarta. Ay.
4: Kaya muna, Katropa Jusel, ano naman nila? Gahulat-hulat man sila kung may matawag abe or may mapatawag ang management sang Pretty Boy sang taga LTO kag taga LFRB regarding sa nag-viral nga video nga nagapamalak. Galing ti hambal sa mga driver ni. Hindi niya bago sir.
0: Pero sa pasahero da bisan mamang kotse pasahero da manog last trip. Mamilit kin masakay ay parios bim uli to sa may ano da, duro pasahero Katropa Romel tiring kabatuan. Duro gid aga panog. Halin diyan sa may Duyan-Duyan Santa Barbara. Pakadto ka tiring kabatuan. Duro gid diyan ga pinanaog Katropa Romel. Maghambal ka lang siguro pulo hasta 20 ka pasahero guro sang Pretty Boy may ga panaog diyan ay.
4: Sige, nambalag ganyan lang ako hindi. Tingnan ko hindi kami binamol. Kung dinamol pagpasak yun, basta yung balon kami nila nga tinga sa to, pwede. Subong hindi na pwede.
0: Amo nang budlay tuod ko nagabiyahe ka kay nga ang dumot balak pasahero Katropa Romel. Amo nang pinakamubudlay mo. Sa mga why ka intindi sang pamasahero kag biyahe ay, okay na mambal nila ideal gid. Especially, we're not tolerating except the last trip ha. Pero sa last trip siguro, Siguro pangitaan pa magi gobyerno na eh kung paano nila ma-regulate na katropa Romel na makapauli ang mga pasayro eh.
1: Oo. Galing kay ti okay sa mga sa series siya katropa ng Josel nga may available unit.
0: Ti alas city lang na strip nila.
1: Galing ti alas 6 alas city alas strip nila.
0: Ay hindi, hindi man mahambal ka kung alas strip sa una alas strip nila alas 9 bimindia puli ka sa Barutak Viejo amo na alas strip mo sila kapasi kung series pag-abot alas 9 media bisan ka pinunsok pa na tao paglampas siya kalas trip hindi na sila magpagwa unit sa except kung may event just like New
1: special,
0: Year
1: special days
0: Christmas dinagyang
1: tigkalalag
0: may hara sila na special deployment for ordinary days wala
1: dara ka tulog sa terminal tulog sa terminal
0: ang problema sa niya kung magtulog sa terminal mahambal nga sige ang tulog lang ko diya. Kay siling niya, buwas siling niya, laban-laban siya, hindi kumukbiyahin niya, buko ang windshield niyo.
1: Oh, pull out naman pretty boy. Isa gyapon kabilog po zero.
0: Nabugtong ano, series ganito, isa lang bilog pungko na.
1: Isa.
0: Mm-hmm.
1: Tatlo, dua. Dua, ito na una pa niya park gani ang series. Pero una pagwa.
0: Sako yan, wa isang pretty boy.
1: Oo, sako.
0: Oo. Kaya ang series, if you're not mistaken, every 30 minutes gurong wa da.
1: Ang iban sini ano ni ang pick up sa karsada Black Truman Joseph.
0: Oo.
1: So are mas laba pag hindi ko basta 50 ni. 50 niya capacity oh.
0: Mamatsagan ko na butang-butang lawas ka pretty boy ba?
1: Laba-laba pag hindi oh. Bago lang niya abot Black Truman Joseph.
0: So amo naman ang mapila or bago
1: nga. Hindi. Bago lang hindi abot. Halin sa Kalinog.
0: Isa gawa ka banwa, may, kargaya ba?
1: May mga karga. May subong ma-pull out. Subong may mabulos. Tibas, minibus nila.
0: Pretty boy gyapon.
1: Pretty boy gyapon.
0: Dao series ka
1: na po. Amo ni magwa, sir? Oo.
0: Amo na?
1: Amo ni kuro magwa. Amo ni magwa, subong.
0: Pila sitting capacity.
1: Pila sitting capacity yan eh. 45,
0: 45.
1: Dala extension. O may 50.
0: 50.
1: May 50 sa atok, Shin.
0: Wait, labot na kung gutok, gutok gamay, pungko sa, ano, ha, sa step board.
1: Pwede pag ito. Pwede ka pungko sa step board. Duwak tao, katrapang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Sa likod, abi, may duwa pag ito sa step board. Ang nami lang ang sakyan sa babaw kay may makapungko ka, kay may uyatan ka.
0: No, may salag nga tubo,
1: may salag.
0: GI pipes.
1: Oo, nga makahawid ka bala.
0: Okay.
1: So, amin ka ito pang Josel, ang sitwasyon dire sa Aungka Terminal regarding sa nag-viral nga video. O po dire kika ito pang Jansen, kasus to may ininga balita, kinadulog sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaktor Bodytary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Dari or si Katropa Romel Paclibar with Katropang Jansen Crisostomo dito sa People's Terminal sa guha bala sang Robinson's Pavia. Sakop na ni isang Pavia eh. Ang nag-viral is number 23 nga Pretty Boy. Yasang Pretty Boy Transport Services Corporation. Biyahin niya sa Kalinog, Iloilo and vice versa. Last trip pa the time. Iti sang weekend to, Biyernes, sweldo, di ba? So, bali damo ang nagpalauli late. Kaya iban siya na yung nag-pang-grocery, di ba? Ang iban siguro may mga ginpanghapitan. Ang iban siya na ang puli nila, ano mo, 15-30 lang. Ang iban ti siman eh, simanal. Pero ang iban, 15-30 lang, managatrabaho, nag-board, there is a sudad. So, chimpo at the time nga sweldo. So, nagpala uli. Amo to nga gumutok. Grabe gid ya. Kita mo to ang video, Black Atropang John Ray, Bla. Ha? Grabe ang video kung makita ninyo. Sus nagapamulak. Tang mga pasayro at the time, mga 70 mo. Sitting capacity, mga 40-45 lang. Ang pasahiro, mga 70. So, that's in normal sining pamasahiro sa last trip. Not only ang pretty boy. Hindi lang pretty boy, it happens nga pretty boy lang ang napicturan kag navideohan. Pero it happens sa haniway nga last trip. It happens sa Maasin nga last trip. It happens sa series nga last trip. Even sa last trip sang CBL, nagakatabo ina. Not that much sa matimprano pang last trip. Pero ning last trip bala sa ruta, paris may last trip sa Pasay City, ano? Sa public transport. Ang last trip sa Pasay City, series mo, 9:15 to 9:30 in the evening. Ang last trip sa Pasay, sinakita mo ga sa board na dayang pasahiro sa ila terminal. Last trip sa series, gasabod man ang pasahiro. Sa una, kagi kita sukis na katropang dyan, Ray. Gatawag na daan kita, sina, mambal kita nga, sir, ano oras last trip nyo, ano oras gwa nyo, damo na pasahiro. Selling niya, tihulat-tulaton ka lang namun. Kagi ganit ako ka, lagas ka, series, sa saraga. Oo, para lang kapuli ako. Mambal nga, iti, sir, kapulat na ka mo. Nyo, hari na kami saraga. Nyo, ti, inay-inay ka lang. O, lagas namun, pakanto saraga, skatro pa Romel pa driver. Uli ko, ha? Kanto ko to mo, ay kantoan ko sa Barutak Vio, last trip mo, mingagaw. So, ladies and gentlemen, this is a concern sa public safety. Concern ini sa public safety ng pamangkot na tonis paano ini itreat sang gobyerno. Anong imon sang gobyerno? Mambal nga, ipabilin mo. TCLTO Director Gaudioso Hiduspan is not foreign to this. Ini ni siya inusinti sa mo ni nagakainabwa si Director Hiduspan. Siguro once in his lifetime, siguro once in a while siguro. Basi kung nakita niya rin, especially during the time ng estudyante pa si Director Hiduspan sang LTO. Ha? So ang pamangkosin is, how to address this? You know, ang concern sa mga conductor, sa drivers ni, iniya real talk ha. Kung paano abi ang sitwasyon nga, hindi na pangindian. Ginapahugman na sila mo. Mambang nga, yogs, amo na lang pamiyahin ninyo, daman nyo lang. Ah, siya kanta ka mo. Tuod na. Batian mo nang istorya. Ti okay lang na ko na sa istorya kon matuod bay. Mambal nga, amogli na batasan nyo. Playugan tagig mo tirador, bantayin nyo lang. Ta mo nang delikado kay nga windshield niya na mabakal sa mong tagpila tag 20 mil. Oh, kada bulan ilis ti mo windshield 100 mil ang imo gasto kada ay sos. Ah, di ba? Pila gasto mo 200 mil kada tuig? That's why naton inigi na tolerate again. But this is a scenario almost every last trip. This is the scenario. Almost every last trip. Hindi lang sa Kalinog, kundi gakatabo mana sa iba nga ruta, parehas nabi, last trip sa terminal dera sa Ungka, sa ITGSI. Last trip nila haniway, alas 10:15 sa gabi, amuma na halos ang pamasahiro, except kung nagaulan. Amuma na ang pamasahiro, kay last trip ang pretty boy, dira iya sa People's Terminal sa may Pavia. Amuma na ang sitwasyon dira sa series, kung hindi lang magulan, last trip pakadto sa Pasay, kag Barutak Viejo. Ha? Basta last trip gani sa ruta. Ha? Buta malo siya ni last trip ka bala sa terminal kag sa ruta, amo nang usual nga pasahero. Tikon haniway naman niya ang last trip, ang kadamuan sa nagapanaog, kabalo ka mo kundiin, aradas aganan, pakadto ikaw dera sa Santa Barbara, dera sa ano bla, bypass road, damo-damo na da. Amo nang mahambal ang drive, ang conductor kon kaysa, niya tayo kabit lang, kabit ah. Ha? Siya sir, mga kinsig bilog naog, aganan da mo. Na pag-abot naman dito sa may Santa Barbara, dala sa may crossing bypass bla pa airport, nan, mahalog-halog na ng sulod, mahambala na nga, sinom, naog day, bakantin sulod, ato ay ganam, naog taos, babaw to nga, giya, daging katawa, ay pungko mo, inimgin, labi na gin kong tigilinit. Pag-abot sa may tiring kabatuan, nagakalog-kalog na na, amo na nga kabudlay magsakay, halindas tiring, kundasig, lagan, kaslakyan, kaya nga, gairanong kadol. Kaya nga, tama katigang guma, gamay din lang pasahiro nga bilin. I can say that because kapila ko kabisis, tinuig man niya nagapang last trip kita katropang January. Ha? Amo man di last trip sa mga northern Iloilo, kag Pasay City. Kagi man tapang last trip sa Pasig City nga gamuno lang sa aton man gani ang dispatcher nga ti sir panguyat lang ba simhulog gud ako ron ang balka lang kuno lang alang para masagang ka. Uwa. Ang paboritong salakyan si nakatropan diyan Ray kun sa series din. Magsaka ka sa series kun may stepboard na. Pila na tatlo ka stepboard. Diri sa may baboy yan ang TV-TV bla na isa ka dapal. Na tindog ka dara ka may ulayatan ka duha ka bilog ng hambuyan. Nan, nami ginada kiti, may gakilinabit bandis dalum sa hindi ka namang uyat mo. Ha? Because damo-damo kita experience sa last trip, kung last trip lang paghambalan. Si Ma Mary Ricabaro, si Ma Mary tagak batuan ni, naniway batuan, pamilya yan, niway ka batuan gini. Di ba Ma Mary, kagi ka man isang unas ang gamay-gamay ka pa nga, mang last trip ka, mambal nga ti, ma'am, sorry, good. Gusto mo tuya ka lang sa babaw na, why, digid ba kang tigyas dalum? Oo ah, because just like mga notable experience ko ni nang lagas ako last trip. Gapuka ka na pro ako ya ga insist mo mapuli ko mo. Labot ko saraga. Number two. Ha? Kagi ko ya last trip. Nga ang seating capacity sa series bus is only 35. Ang naisyuhan ticket no 22. Labot kami dira sa Iliko sa may Barutak Viejo. Tawag na Iliko, bla, Bangga 13, na pila lang may psero do, tatlok bilog may psero, abot to. Hambal nga, hambal lang ko, doktor, timig, pilag bilog na tikitan mo. Kung yan na tikitan ko, ay labot na, why kong tikitan ko, na ano, 22 mo. Could you imagine that? Diin ka panahog ang psero. Kagi gani nga buta, ang series sa lindari, buka ka lindari sa last trip, ha? Sa terminal nila. Pagabot sa Barutak Nuevo, ya pagkanto sa Barutak Nuevo, tatlo lang may bilog sa Aero, lima pati ka driver ka konduktor mo. Ha? So, ini, amo man nagkatabo sa kaninog nun, sa niway nun, sa masin hun, sa masin na ban-naban, lugar klabot sa masin, hindi gani katunga kasi ting kapasiti guro ka jeep. Kalabanan ka panahawag siya na, amo ginadamo, daga pa na ulit, tering, pagkanto ka sa banwa ka, kabatuan, kamay lang na diritso to sa Lambunaw, ang haniway haw, nakalog-kalog man yung haniway, lugar ka lampuas das banwa ka kabatuan ka tropa dyan, Ray? Wala. Tiring pa lang halog-halog na yung haniway nun. Galing kay ti may suki. Again, we are not tolerating. Waay kita gatolerar. Pero something must be done. Dapat mahimuon. Hindi lang ang driver, ang konduktor, kag ang tag-iya, sang salakyan. Something must be done by the government. Agod to ma-providean sa hinatawag sininga transportasyon ini mga tao. Kay ti kon idea lang gid sundon mo ti mambal ka salai. Ah, salai. Purong pamangkot sini ladies and gentlemen. Paano naton masabat ini if this happens almost every weekend? Anong imuon ka? Sa kamahal subong sang gatong. Patripan mo. Sino mabato trip mo to pareho sabihan ni Y plate pila 50 katropan dyan, right? 50 plate sa ni Y. Mag ni Y ililo, vice versa. Mag ang salakyan mo mag 4DR30 lang. Makinaya. 4DR30. Diba? Amo nang gamay na ganina. Mag 4DR30 pagkanto pabalik mo sa ni Y. 30 kilometers, 60 kilometers back and forth. Kulang pulok litro. Mag amo na kadako. Kay may subidahon pa mo. Pulo mo klitro, that's 900. Ah, di ba? 90 per liter subo mo, 900. Okay. Sa 900 mo, pila ka pa sa hero, ina? 18. Bawi ka na. Ti, hindi mo papakanon driver ka konduktor. Hindi mo pagpa-incamon ang slakyan. Ti, mag-trip ka lang 1-2. Buta mo lun mo, 1-5, 1-5, 3,000. Ang imo sining gasolina, iya 2,000. Ha? Isa ka libo take home sang driver conductor buhinan 10% 100 iya ka conductor butang mo 30% driver ka conductor 100 iya conductor 200 siya ka driver ahay kulang pa ganin isa ka kaha sininga Malboro nga pula katropang Jan Ray. So amo nang realidad something must be done not only sang mga tagiya sa salakyan driver ka conductor but by with the help of the government para ma-avoid ini para malikawan ini. Good morning gid sa kay Niek Espinosa, thank you for listening. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay William Dakinanya, mayad gagay dol, good morning gid. Oh, good morning. Kagi ka man ni William. Gapuli man ni sa lugar yato mo. Iyagi ni... Kagi ka ni sakay sa... No? Amigo to, William Nakinan. Kagi ka ni sakay sa Pretty Boy. Ako, kapila. Ako sakay sa Pretty Boy. Actually, may mga istorya yun. Sa una, tama maging magdasig na padlaganon sila damo. Sa wala problema mag-istrikto ang LTO. Grabe, kadasig padlaganon. Kaya nga, ito mga istorya lang ha. Sakay ang babae to sa niway pag abot sa may ha siya mapasyudad ako pag labot dira sa punta ka taytay ka batuan na naog tingala kon doktor kagardan nao ang pinungkuan ng babae limon nagiglilihi kay kadlok oh may mga istorya katulad diyan eh la sa mga taga Kalinog da kay nga magluwas nga kita mismo may experience ang mga kaparientihan ta katropan diyan re kagi man kon doktor kag driver diyan mo ha kagi man konduktor kag driver. Ni mambal na sa una, subong abite, okay, may oras-oras na katropang dyan, Ray. Pero ang inasapar mo, pasahiro, kay nga, kay baluka ko na nung oras, damo pasahiro sa dalan. Kunway ka pasahiro, paris na gahali, galakat sila, gagwa sila. Kay baluka ko na nung oras, kamagwa, nga damo ay expected pasahiro sa dalan. Ha? So tiguan mo na, padasigwa ayos na. Kaya nga, sa dalan damo na pasahiro mo. So, hindi ka na kakuha sa terminal, hindi na sa dalan kuha. Diba? Good morning gig kay Ma'am Hermite niya. Why na to natalupang dan sa driver siguro? Nagtarakla sa jeep kay Ngagaw man magpuli ang pasahero. Amo ng problema kung nagatakras doon kag papanaugon mo pa. Mahulog, sala mo pa. Pagkatapos, hindi mo pag-ikarga, reklamo ka man ng conveyance of passenger violation sa provision sa imo sininga franchise. You see, ladies and gentlemen, sakay katrupa, vibes ka na yun. Ang kage ka man, kabit ay katrupang vibes. Siya mo ni sir sang una nag-deliver sa Lubidere sa Maymay Bukuhan. Sir, grabe ya karga, babaw dalo mo. Ti, ma 2,000 kuno ka, no? 2,000 ka buko ang igo. Karga, babaw dalo mo. No problem mo dat, no? Kung buko lang mahulog, mambalga, ti, charge to owner. Di ba? Ti, mga 2,000, makon mo, 2,000 kabilog nga buko, makarga mo. Muna gani, seating capacity, 45. Seating capacity, kasiris nga minibus, gani, 35 lang. Sakay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Say a good morning, Sir Josil. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day. From Psalms chapter 34, verse 18, nga nagasiling, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bolsa. Siling niya, blessings to you and your family, sharing this verse of the day from Psalms chapter 34, verse 18. Nga nagasiling, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. God bless everyone. Thank you again sa kay Pastor Bols, kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center, La Paz. Sa kay JLC Caro. Kay JLC Caro, JLC ga pulis klinog niya. Mugin na, basta last trip, alangan man niya, mapalamo kada sa terminal hasta magaga, kundi kabit or saka ka sa to para na makauli. And exactly. Sa mga naka last trip, you know kung saan sino naga last trip? Ang mga call center agents. Ama na gaubra, aray lawagon ko ha, gaubra sa SM City. Damo da ang suki. Ha? Dragid, amo ginang amol. Pagkatapos ang mga naga-trabaho. Nga, naga-puli-puli. Amo ng karabanan nga pasahiro da. Ako kilala ko, pakita ko pa kung kaysa katrupan dyan. Re, mga taga-tabukan kabatuan, taga-tiring kabatuan. Pakadto dito sa may hines sa sentro, blato. Sa Takladan, dabla sa Hines Patag. Magkita ko, mambal na ako, classmate ko na sa una, last trip po. Mag-deri sa Norte, taga Saraga, taga Bangga Bante, Bangga Balabag, pagkanto ikaw sa, ano dabla? Tawag nila sini, Yaka Planters dabla? Sa Dumangas. Pagkanto ikaw dito sa may Barotac Nuevo doon. Mambal na ako, classmate ko na sa una, last trip po. Yun know, ang kadamo ka experience actually kung last trip istoryahan ta ka mo experience ako ari naswang niya. Ari katropan dyan ari last trip ko niya ha. Mga amigo ko na kumpare ko ara pada dispatcher mo mo. Ang konduktor sini nag-inspector ng Orosbong. Last trip kami katropan dyan ring. Hindi, gidman kami tama ka damo, zero sitting lang. May bakante pa gani. Amo atong may nadisgrasya sang una, nga may ginakarga nga nung karga yaman bugas nga taga Barotac Viejo nga double tire. Sang inaubra pa na daang highway sa may Dumangas. Sa may highway gidabla. Unan ka planters da nga no bodega. Planters na da sang una mo. Daw iya na da ka ano man anayan inayan bayati. Basta may ara na da. Ti siyempre na disgrasya pagka ano sina amo man to ang pagka disgrasya ka bus ni Inday ni sa ano mo sa Barotac ka Nuevo Blato pagkadto ka blas largo largo nga area pagwanos banua pagabot na munda may ara na da nga lugar left side kon magpa Barotac Nuevo ka o may isa ka puno na da sang unang ara pa na da subong akasya. Kada last trip ya, may ido ginadaya nga nagapungko ya mo. Taga last day sa gabi, may ido ginagapungko. Gamuno ganing conductor driver sila niya. Pre, ari naman sila niya, bantay sila niya. Oh. Kaya ido gapungko na mo. Now, at the time, may bangga na da. Gulpi lang katropang John Ray. May nakitaan nga daw nagabike nga daw nagamotor man. Nga puti ang bayo. Ha? Kita mo na ang bayo kung dasig ang dalagang, kung ni nagatuwas ang iyang pako. Problema lang, why man kami kitaan nga guma? Karito bla? Ara ko sa second to the front seat mo, kita ko, ginulukan ng konduktor. Ara sa anong konduktor mo, ragid sa tupad ka driver, kiti gamayin lang mga pasahero, sitting, bakante. Pagkatapos ang driver, kita ko nagbalikid. Tapos nag-hi. Kita ya, kay kita ko man, bayo lang ha puti. Nga kita mo, may tiil, pero hindi mamakitaan ang sapatos o kung ng chinilas. Nga daw nagasikan, nga daw pareho sang bike. Pero pati, kadalagan sa series, niya bahala na niya mag-iwik. Kaya ti may GPS mo. Maglampas ka 70, ga-iwik na. Tut! Kinanglan, mas slow down ka na. Otherwise, maristro ka di sa series, overspeeding ka, suspended kay saksmana. Tigin lang ka sagid. Why naman malabot? Dalagan ka series, kalabot na tagutsinta mo. Hindi kalabot niya, bike to. Di kung kasikan-sikan mo, mag-drive niyo, hamba ko doktor, kasikan-sikan mo. Ha? Kasikan-sikan mo. Di why kami kalabot, katrupang January, kita sa mga pasahero. Kita sa tanan niya pasahero. Ang mga pasahero sa likod, nag-gagan pagwa mo, hambal ka, mga pasahero sa conductor driver ay, siya siya reduhon talang bintana. Last trip pala, last 10 pasados gabi. Ha? Pagabot sa Barotac Nuevo, bo Diyos ko, dulong-dulong pa na sa Bangga DNR. Dulong-dulong pa na da. May nanawag ka pa sa hero. Abi mo ko na nung hambal kong doktor. Ma'am, halong ka lang da. Basi sila niya kung maupod ka mo. Hambal ka, babaye. Nya, ikaw na nunulog ka pa. Upod ko, teacher, nanawag sa Bangga Tiwi. Barotac Nuevo. Bangga Tiwi, amo na da pagkanto sa iskop. Oo. Oh. Pagpanaog niya, justa. Gatulotalithi, pagkatapos dulum-dulum, isa lang siya. Gambal niya, hindi na lang ko manaog, bala? Oo. Galing kay Gias, no choice, malakat yang, ano, malakat yang, ang series. Naogin siya, gahurur. Mayan lang kay Dugay-Dugay, may motor, nagbabay-babay. Sabutan mo lang ng motor, sugat siya to. Pag-abot naman suna, namutong disgrasyang salakyan, pilakbilog patay sa tuwalo. May na-disgrasya ganitong salakyan. Nga daw din sila halin sa to sa party. Nga walo kabilog nagkalamatay. Now, those are the experiences. Sa ulunahan niya lang sila, dara, may nanawag pagin niya babae. Tingin na tanaw na sa driver sa side mirror mo. Pag tanaw, kiti nagpatik ang konduktor niya naog. Pag naog, abrihan yung pertahan. Ang babae, may upod niya bata ang inadapit. Siguro ng mga 80 tuig. Natabo ka tropan dyan, Ray. Why maglakat ang driver? Singkita niyo, konduktor. Kapanaog na pa sa irota. Anya, kina pa. Why kukita sa side mirror raw? Why may nakita sa side mirror ang driver? Hambal, konduktor. Sana niya, kina pa. Why kakita niya? Why kukita niya? Balik dabit, oh. Last trip. Alas 10:30 gabi. Ha? Arada, pagkanto na sa, ano, pagkanto na sa Sierra Leone, Anilao, bla? Pagkanto Sierra Leone, Anilao? Diragin sa may, ano, ha, lapit na sa taga Bifar, balikid ka konduktor, why man tibalay, why mataragyan, why din ang babae kagang bata? Ha? Ang balik ka konduktor ay, sira-sira doon, ha, bintana niya, largat. Ga-check lang tayo, konduktor. May manaog bang ka, badyang? Oo. Oh. May manaog, anilaw? Sira-sira doon, tatanan niya, bintana, ha? Bullseye! Kung nagapang last trip ka muna mga istorya, masugata mo eh. Bullseye! Bullseye! Sakay Mami Riri Kabar, siya good morning and happy Mondays, Emma. God bless you and your family. Thank you, good mama. Same to you. And also, siya niya, good morning sa tanan niya nagapinamati. Hambal ni JLC Caro ay paglapaw sa kabatuan ni Guadon Run. O laban, yakalong-kalong na gani. Amo na nga nali, gani may, ano, may hump. Hindi gani may buho-buho. Nali gani mag-usdang bla. Laban-laban, labot ulo mo, kasundol ulo mo sa atap. Kasi why din unod mo? Ha? Hambal ni JLC Caro, mga panday, katropang Josil. Kada Sabado itapon last trip gid permis akyan dai sama na anaga pa kontrata bla sa mga subdivisions kag sa mga condominium units anaga obra construction diri sudad sa Iloilo siman sila mo simanal puli ambal ni Mama Mary Ricabar niya hinablos ko guys kwila sa St. Therese selling niya uli niya last trip pagadto ka batuan to haniway kag manaog sa inis patag. Mayo na lang makasakay pala strip bisan gutok. Mayo kay nag-graduate na sa sang June 22 to 26. Ha? Maya din nakagraduate din ta na, ma'am. Hindi kay budlay na da. Those were the days ang college pa kami katropang dyan, Ray. Dira sa Bangga, dabala sa Hinis Patagda. Pasulod sa Hinis Sintro na da, no? Inhold up na da sa unang jeep. Ha? Inhold up na da. Pati di largo nga Levi's ka classmate ko dala mo pulis sa ilan naka short pants lang mayad lang kami short pants babaye pa kita cold upper nga bago Levi's siya nga di largo pinapauba pa tan subong ato na sa abroad eh. Hindi yun na malipatan. Those were the stories. Yan ako nagapuli. Kung sa damo ka man experience. Pero tinawili kami story yan. No? It's already 9:39 in the morning. Sa ato sininga pagparaga darigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Ha? Ginadulong sa inyo sa VisionX Plus. Amo ning supplement to maintain good eyesight. To maintain good eyesight, may lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin. Just an idea para sa inyo. Ang beta-carotene, bastante na makuha naton sa carrots. Pero para nga mapagwa ninyong beta-carotene, ma-convert into vitamin A, dapat nga mainit ang carrots. Dapat nga, it's either inyo sininga steam, or inigani, ilakot, pero hindi lata ha, sa mga ginaluto ninyo, katulad abi sang mga mixed vegetables, ha? Katulad abi sa chop suey, pero inyo paglataon. Kay hindi nyo mapagwa too much ang beta-carotene kung hindi mainit. Sila man nasang lycopene sa tomatoes o kung sa kamatis, kinanglan mo initon gid. Kinanglan mo lutuon gid para mapagwa mong lycopene. Amo man na ang beta-carotene sa carrots. So ini may beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin, arat na sa VisionX Plus. Ini kina kinanglan mag-init ah. Imnon mo lang direkta ang VisionX Plus to maintain good eyesight. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:40 sa aga.

0: 1-800-568-5568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong

0: social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ooh, wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
10: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
10: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Madayat na kubuwas ah.
13: XFM. Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:46 in the morning. Sa ato si Ripadan niya pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Now, alas 10 bantayan ninyo ang ato sininga coverage sa impeachment trial against the Vice President. Duha ka mga taga-commission on audit ang ipresentar ng mga witnesses sang prosecution. Ibalon ta ko na nung ilang sininga testimony. Magwaayhan ang pangalan nga Mary Grace Piatos. Ang Mary Grace Piatos is not allowed sa pangalan nga ibutang nimo sa liquidation sang confidential kag intelligence funds. Mga bagay-bagay ni karon nga maibaluan ta sa presentation karon sang witnesses sang prosecution kag sa pag-cross ha. Cross-examination sang mga taga-defense. Pero masadya, ladies and gentlemen, ang sitwasyon nga ay ano ni man, nabikudo komitido sila sa pag-imbestigar ni sa flood control. Nga daw palamuti ni itlog nila mag-imbestigar subong dusubutong sa flood control corruption issue haw. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman daw ay tanagana imbestigaran. Kay kuno iduso iya pa, pabuto-butuhan sa mga senador kung padayunon sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon o kung hindi, kagitugyan na lang sa ombudsman. Yun di kakakimbestigaran nyo ganito kung nag-uyang kamot chimpo itong natabo bala sa may shooting incident which is tawag dato isolated case dito sa Tacloban. Di ba? Itong may nagkalamatay bala, estudyanteng suspect, ginimbestigaran, ginuyangan chimpo. Pagkatapos,

0: Tapos trilyon peso ang gina-question niya sa pundo dari sa gobyerno nga ginsipian, ginkawatan. Hindi na niya hindi na niya allegation. It's already a fact. May ginbalik na malapit 1 billion. Halin sa mga taga DPWH nga nagpartida kwarta sa mga ghost projects. This is no longer just kutso-kutso and chismis. Nga ang hindi pag-imbisigaran niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pag-imbisigaran. Nga ang nagapangalang-alang ang Senate Blue Ribbon Committee to do an investigation, to continue the investigation. Hay, nakasubmit na sang partial report si Papa Ping? Oo, si Papa Ping nakasubmit na sang partial report. Kay pag-change leadership, ang mga nagbalaliskad ng mga senador, katulad sa kay Senator Cis Escudero, Senator Sir Erwin Gatsalian, the rest, ang iban sini, ngari ara sa unas minoriya, ngara subong sa minoriya, sa una mayoriya subong, sila, nagperma. They were able to secure numbers, majority of the members sa Senate Blue Ribbon Committee, kaginsabit na nila sa ombudsman ang partial report ni Papa Ping. Kaya mo itong inapanghindihan, tinga ma-partial ikaw kung pwede mo malang matapos. And that somehow may sense. Tisubong Senator Erwin Tulfo, nagsiling, ito gyanta kagpabuto-butuhan sa mga kasama naming mga senador kung ipabaya namin ito sa ombudsman or ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigation na hibaluan ta kung pabuto-butuhan naban malutos ang minoriya. Ha? Ti laban-laban, ti amo ng padulungan niya. Kaya nga, tikon sa digan talang mga burst of information na mga pulok, senador, siguro, senador yung pwede ma-question. Di pila na lang matutod ng senador nga waya mag-chikiming by 14 na lang sa 24 kama senador. Tamo ng iban, may mga reports niya naghibi kung utos Malacanang. Ang iban siya nito, mawid ng kabilang bakod. Bangod sa mga threat niya possibly, basi kung masunod sila kay Senator Rodante Marcoleta, masunod sila kay Jingo Estrada, masunod sila kay Bong Revilla. Ha? Kung hindi sila tatawid ng kabilang bakod. These are just, tawag na ito sini, kung sa diganta mga burst of informations, pero wala sa may nag-admit sini, wala sa may naghambal, nga, amugid man na, ha? Natural nga kalakala na, pero nakaagibla sa pagka-congressman. Why pa sang senador yung nag-ako sini? Sa mga nakaagibla congressman, may mga nag-ako na sini. Patawarol ng takasalaya, pero nakabati ka mo sa statement ni Anay Congressman Oka Garin. Yung sinulang sila yung politiko ay huwag panakaw. Panakaw sa gimbal, panakaw ng pangawat mo. Yung sinulang politiko ay panakaw. Siya Garin, kaya yung ibang kong nakaraan, huwag pamdakpan. Ang ibang ta na barahubalgin mo. Ha? Kontento na kuno sa tulo-tulo pero ang iban gusto nila ya buhos gidya mo. In short, ang iban niya kontento lang sa timo. Ang iban niya madapal gid. Tama na gid blaka barahubal. So right now, ladies and gentlemen, live ini sa Senate, ara na karon ang mga taga-prosecution including ang prosecution witnesses. Mga taga-commission on audit nga ila sining i-presentar. So diri lang kita guruan nay asta. Na sa ato sini nga pagparagad kay makadto kita dugay-dugay sa Senado ha sa kay ma'am Mary Recabar siya nga ga take ako visionix asta subong indi ko nagawear ng eyeglasses bisan may diabetes ko ha nagapadala gid ya si ma'am Mary ya sang mo visionix plus ginapabakal ya na sinablo siya dira sa clinic pagkatapos ginapadala dito sa Florida. Up to now si ma'am Mary ha she is already tawag na to sini sa tiempo bala nga may enough ka na bala di ba retire ka sa trabaho. There's no such thing as the retirement ya dito ya sa Amerika mo, pero ti kon balaan mo nga kontento ka na kung anong may ara ka ti retire ka pahuway ti nagpahuway-huway pagkatapos ti as nasubong huway sa gasok-sok ya eyeglass may ara ganisa no diabetes. Tikay naga Vision X Plus. Thank you, Ma Mary. Thank you for listening there is XFM. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparaga is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa lang kapsula ha, basi ko ang mambal ka mo, tinuha mo na yung kapsula katrapan Diyos, ilubuson ko. Hindi ha, isa. Itigana naman sunod si Manang isa. kon pansit mo lang pagambalan, kapising pansit mo lo, Biyernes ang magkaon, Sabado kagutumon kon si Kapbots Florentin. Kapbots, good morning. Ida sa tanan nga managapangapi sa Barangay Katrupa, Kapians Mulo Plaza. Busay! Sa kinanglan nyo naman nga car wash, quick and clean car wash, kilid sa Alta Chair at Church. Arag ida, pangitala si Mr. Franz Fuentes. Hindi ka mo magtalan na kilid sa Alta Chair at Church. Eh. Kung gusto naman ninyo ang catering services, kantura ka mo sa The Crib Kitchen Cafe, ara sa Don Francisco Village, Image del Pilar Haro. Gusto niyo naman venue para sa inyo, sa mga gatherings, kasal, bunyag, reunion, anniversary. Ara sa The Crib Kitchen Cafe, may swimming pool for kids pa. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Pusay! Bantaye ang live coverage sa XFM 100.7 Iloilo sa impeachment trial on its 11th day against the Vice President Zara Duterte. Diri gihapon sa XFM. Sa technical side, uporta si katrupang John Ray Bertiz. Belated happy birthday kay Doc Iril. Belated happy birthday Doc Iril Villa, Dr. Jezreel Villa. Utod ni Mayor Susit Mamon Kabadyangan. Ha, Doc, happy happy birthday belated ha. May you have many more birthdays in the years to come. Again, sa technical side with katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pabili sa mga butika.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: X. X.
13: F. M.
14: X. F. M.
15: Yes, to help!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
18: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning Ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health!
15: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
17: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
17: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
17: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
7: The Secret of Health.
17: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang

0: makalage na ko.
1: XFM. Patropa mo. Exciting.
2: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
4: Santone Coffee Mix
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi hazel o nasa sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siyan. Isa ka pala no, kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo
10: sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
10: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: matalam.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
2: Padayat na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ano ang significance, if any, nitong revised accomplishment report?
1: Ang significance po nito, dito po naka-indicate yung specific confidential activities po na pinagamitan ng cash advance ng OBP. So, as compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities.
0: Can you tell us ano ang observation mo dito sa mga linista ni Vice President sa kanyang alleged activities to justify her confidential expenditures?
1: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. At yung items po na yun...
0: Ano-ano ang mga items na yun?
1: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for the 440 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
0: Okay. Isa-isahin natin. Sinabi mo na ang hindi pwede dyan yung...
1: Letter E and letter F po.
0: Letter D?
1: E. Letter E po.
0: E.
1: E. And letter F.
0: What item is this and how much?
1: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
0: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
1: Dahil hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
0: What do you mean when you say the enumeration in the circular is exclusive? Anong ibig sabihin ng exclusive?
1: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
0: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
1: Yung item B po, yung payment of reward, kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
0: So sa particular item na yan, yung payment of rewards, you are saying, our understanding is, hindi sapat na magsabi lang ng pangalan? Kailangan under the circular again?
1: Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer.
0: So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa'yo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance?
1: As of the time po na sinubmit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinubmit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
0: We now go to anything. Mr. Witness, what happened? Nung sinubmit ba ng Vice President yung sinasabi mong revised accomplishment report, re-revise mo rin, nyo rin, ang findings nyo sa audit observation memorandum?
2: Objection, Your Honor, leading. Objection is sustained. With the permission of the parties, earlier it was agreed by the senator judges that we would be pausing hopefully in time for lunch really. And it has gone beyond already 12 o'clock. So before proceeding to the common exhibit previously stipulated to by both parties, you're referring to the AOM of October 3, 2023. Let's pause in the meantime with the permission of the parties, again in compliance with the agreement earlier made among the senator judges. And we shall resume at 1 o'clock in order to afford the parties enough time for lunch. And again, with the indulgence of Attorney Kapunan, let's continue with the common exhibit stipulated by the parties. Particularly, I'm referring to AOM dated October 3, 2023. And before we go to the unstipulated portion of the acknowledgement receipts, which might take some time.
0: Thank you, with the permission of the parties,
2: Attorney Kapunan, Attorney Poa, trial is, we are on recess and shall resume at 1 p.m.
0: Thank you, Your Honor.
3: XFM. Impeachment coverage.
4: Oras sa XFM Philippines, last 12:14 na sa udto sa atong sarikapag pangalagad, may yara sang recess ang impeachment trial. Manyaga na yung atong siling mga senator judges and also ang magtimbang panel, ang prosecution and ang defense, kalakip na ang witness. No? So mabalik ang impeachment trial at around 1 o'clock sa aton siling mga taga palamati.
3: XFM. Impeachment coverage.
4: So while nag-break ang aton siling mga senator judges sa aton siling pag-panglagad, mabuhi man kita sa aton siling mga commercials and mag-balik kita sa aton siling pag-panglagad. And by the way, why kita isubong sang XFM network, no? News, XNN, kay mag-focus kita sa pag-cover sa siling impeachment trial. So magabalik kita sa aton nga pag-pangalaga diri sa special coverage sang XFM 100.7 Iloilo pagkatapos sang aton siling mga commercials. So please stand by.
5: XFM.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
13: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
25: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
27: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
28: Mag Santon Plus Herbal Oil,
27: garantisado
28: maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
28: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
27: mag Santon Plus
28: Herbal Oil,
27: ang pamahid na all-in-one
28: sa presyong magaan.
27: Santon Plus Herbal Oil,
29: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
30: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
31: Sister Pain!
32: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape na akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
31: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe. Sister Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.

0: makalage na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Gamit na!
9: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kamatika sa XFM.
1: Sanguna, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Isang tungkol na
9: pa-diet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan, so mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: Kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Ngayon na nga.
5: Lupas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kaya matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also, yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
5: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
4: Yan.
5: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung, hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
4: We don't claim it
5: as
4: medicine.
5: Kasi yung

0: So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Mm-hmm. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Mm-hmm. Yan.
0: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi na kokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin.
1: Mm-hmm.
0: And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan 'yan. So yung mga mangustin natin, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 mg of pure extract of mangustin, mm-hmm. mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 mg. May malunggay, may garlic, spirulina, meron siyang tig 50 mg. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat, excess sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: O meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value. Ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although nangyayari nga yung mga kababayan natin pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
1: Mm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So, yun na. Sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel.

0: Davao City Branch, 4 number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong kumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po kayong mga tanungan, ha, huwag po mahihiyang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
6: Pwede po. Kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
5: Mm-hmm.
6: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron ito mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
5: Mm-hmm.
6: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
5: Mm-hmm. At isama nyo rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Doc, ng mga tilapia, bangus.
6: Basta ginamita ng artificial na pagpapalaki.
5: Yun.
6: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalaki yung
5: sila. Na-harvest na.
6: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology yung ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
5: Yeah.
6: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
5: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang pangsapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalansi ng hormones sa ating pong pangangatawan.
6: So, kasi meron nga niyang partner. Meron niyang soybean.
5: Mm-hmm.
6: Na yung soybean ay may isoflavone.
5: Yeah.
6: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansin yung ating hormone.
5: Mm-hmm.
6: Okay? So may isoflavone yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
5: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inamin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
6: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
5: Mm.
6: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
5: Mm-hmm.
6: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya. Di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
5: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
6: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate na maayos kung walang vitamin C.
5: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapunan ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Eh, nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
6: Oo. Oh, ngayon, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
5: Yun na nga.
6: Diba? Ang vitamin C is very, very sensitive yan,
5: mm-hmm.
6: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
5: Mm-hmm.
6: Pero once na iluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
5: Mm-hmm.
6: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
5: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Dok, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
6: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barab.
5: Physically active dapat.
6: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
5: Mm-hmm.
6: Diba? So minsan naramdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. I don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
5: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kaabayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandaan niya, meron niyang VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Dok, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
6: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
5: Mm-hmm.
6: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
5: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
6: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Mm. Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon.
7: Mm-hmm.
6: Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
5: Yun, ha? Yes, mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yestral Clinic, kaya din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Dok, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
6: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatiling healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algy Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli po sa mga nagpapaalam, yung pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa, mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
7: Katropa, yari na ang ating winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libong-libong papremyo.
8: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akong na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libong-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One booster sang Samton Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon.

0: tumulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Dali na! 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
6: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis. Sahit sakit ni di akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuhas ah.
1: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katupa, excited!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Kakak Trufa, exciting!
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Boy!
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Maka-college na ko!
2: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

mga ketropa, it's Monday once again. Today is August 3, 2026. Ilang araw na nalang magbe-birthday na tayo. Ay! Madugangan na naman ang edad naton, pero ambot na lang ah. Importante, buhit. Hindi na napag-istoryahan, nanay, ang handa. Okay na sa inyo? Basi makabati naman ko disang, oh, te, wala, gita da. Basi wala, mugi na ginahulat ko mo, mag-birthday ko. Bala, basi ibalik nilang tanan ko nga ginahambal nga, wala, gita da. Tani, hindi man ba, no? Wala work suspension sa, suspension sa Lunes, katropang Alex. Sa next Monday. Feeling ko may ara, do feeling ko gidya, patiguro ang work masuspend. Kaya ang whole world ma-celebrate sa akon nga birthday. Sana all, no, amo ka naka-special nga ang bilog nga kalibutan maupod sa imo celebrate sa birthday mo. Ano ka tinugas ang ano? Ay, mayong hapon sa mga katropa naton nga nakatutok, naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Ay, sa mga nagapamangkot na, kundiin makita ang XFM Iloilo. Ara kami sa FM band, mga katropa, 100.7 mga katropa. 100.7 sa inyo nga mga FM bands, mga katropa. Kasi kunan ko ano dang inyo tumukon. Ang 10.7 kumbaga. Diba? 10.7 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Sa inyo mga mensahe this afternoon, mga music requests nyo, mga talamyaon, mga greetings nyo da. Sa mga may ara ka mo da sang luya, ipadala dari sa XFM. Isend lang sa amin sininga text hotline 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amin yung Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Basi sa mga nagapamati, dabala nga hindi naton matamyaw, no? Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan, kag madamo gid nga salamat sa pag-monitor always diri sa XFM Iloilo. Subong nga hapon mga katropa, mag-a-updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Gani-up din si katropang Bea sa pag-play sa mga nagkalain-lain nga music this afternoon. O, diba? Basi kung nagapangasubo ka da, kung nagarelapse ka da, o, sige lang hatag na di ang imo nga music request kay i-play ta na on air. Mayong hapon sa tanan nga mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers natin dyan, nga nagahulat na sang buhi sang mga estudyante para nga magpaldo. Namini ako una kaya sa ano sa linya, kahit una ka man gwa, una ka man makakabi sang kwarta. As always, ang inahambal natin sa inyo, maghalong ha, hindi maglapaw, hindi magpasubra sa mga ginaset nga kung ano nga kadamuon bala sa mga pasahero. Kaya syempre, paminsaran nyo man ang safety sa inyo nga mga pasahero, hindi lang ang bulsa nyo. Ang sindihan, tama na nga pigado, sumuang ang pangabuhi, pero ang safety, gidang unahon nato, no? Paano kita karon makapanikasog? Paano kita karon makapaningkamot nga makapangita sang ubra? Di ba lang? Kung ano ka na da, piang ka na. O, te, paano ka na lang, be? Ay, ambot na lang, guide. Maghalong ka mo mga katropa, kung diin man ka mo nga lugar, no? Diin man ka mo nga bayan sa syudad, kag-probinsya sang Iloilo. Las 4:13 ng oras diri sa XFM mga katropa, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Mayari ni sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost iniha sang aton immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pagregulate sang aton nga blood sugar, kag nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang aton nga blood pressure. Manami iniha mga katropa sa mga may diabetes bangod mayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santan Plus Gold mga katropa, para sa mga wala pa nakapangapidira subong hapon, perfect gid ang Santan Plus Gold. Mabakal iniya sa mga pharmacies, mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, but you can also visit no sa mga leading outlets nationwide, kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson Pharmacy. Okay, klaro na ta. Sige na, padala na kamo sang inyong mga mensahe kag mga music requests kaya aton ina nga paiga play on air. Las 4:14 mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Senton Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Senton Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senton Plus Herbal Oil.
10: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: Las 5:05.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Mayong hapon lang daw sa tanan nga mga nagapanindahan, ao. Mayo lang niya mga nagapanindahan sa mga priska nga laswa, priska nga isda, priska nga karne. Siyempre, hindi ka man makapanindahan kung wala kasang dalang nga kwarta, di ba lang? Kabudlay na subungadaan nga panahon niya, di ba lang? O, sa mga nagapatuyo, da subong tulog na kamo. Eh si Ma'am Lynn, kuno natuyot itulog na da, Ma'am Lynn. Tama nyo na nga Marites, puli na kamo to kay alas 5 na. Tama nyo na wala na hindi na kamo da bayad. Gachismis pa kamo da sa inyong opisina. Basi ko nang ginachismis nyo da upod nyo ha. Upod na langit sa inyo, amo ginang halinan na maguba ang tanan nga pag-abyanay nyo. Basi buwas bala wala na kamo sa pakanay ha. Sa tanan nga mga nagapapisil sa ilang nga mga kalawasan, sa tanan nga nagapamanicure, nagapapedicure, ay, sana all. Mayong hapon lang da sa tanan-tanan sinyo. Mayong hapon sa akon Iloydra, kay Nanay Lizelle from San Carlos, Anilo, Iloilo, and of course, kay Tita Weng sa Avenido family, sa Dacquiao family, no, sa Manuel family. Graman sa may din paged sa may Amoyan store da sa Gabales store. O, di ba, Ma'am Lynn? Mayong hapon lang da sa imo. Ah, wala gita da. Lapit na lang birthday ni Ma'am Lynn, guys. Invite ka mo nga mag-kaon sa birthday niya. Mapalit siyon ko na si Ma'am Lynn. O, sana all na lang tani eh. Amo na ginahambal nila nga Agosto, tagkiliwi. Tapos si Ma'am Lynn, mapalit siyon. Makakaon naman tani panit sang lechon eh. Nami, pag inablang galagtik. Sa pagka na mid-turn. May ilang daya galing ang mga balatian sa ulihi talang na ano, abatsyagon galing kung na tapos na takaon. Sa mga nagapang ukay-ukay da, mayong hapon. Oh. Sa mga nagaplano nga mag-jogging, mag-basket, oh, wala daya ulan sinyo. Kasi kung nagainulan, manda sa inyo kang nagasinulay ka da, tapos wala gali may gasaway si mo. Gusto mo lang gali nga may masaway bala si mo. Gusto mo lang nga ang gaon. Pero wala gidias nang may nagaangga. Ay, kaluoy man si mo. Dali di ang gaon ta. Sa mga nag-celebrate ang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Wala gita da. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo, mga katropa peeps natin dyan nga nag-celebrate ang ilang birthdays today. Dugay pa ako nga birthday, Ma'am Lynn, next year pa. Ambot ah. Mm-hmm. Next year pa gani ang birthday ko, kay next year pa ko makasarang mag-celebrate. Ang importante, Ma'am Lynn, buhi, di ba lang? Nis na gali. Ay, ambot. Ah, sino naghambal sa imo kay hindi man niya 10 akon nga birthday? Ay, baka naman. Basi sa mga gusto na maghatag sa mga regalo. Ari lang ko di sa istasyon. Baka naman. Ay, ambot na lang. Mayong hapon lang da sa mga katropa naton nga nagaluto na sang ilang palanya punon. Mamayo ka mo yan, no? Timprano pa ka mo nagahimos. Ah, kami niya karoon ang oras. Kami di makakaon, be. Wala naman ta di kalanon. Looy man ba? Sige lang, importante, may kape kami di mga katropa peeps. Bala nyo kung anong kape namon di. Siyempre, Santan Plus Coffee Mix. Kabalo ka mo mga katropa nga ang Santan Plus Coffee Mix. May mataas ini nga antioxidant content halin sa mangosteen. Ginagabulik sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress. Kag nagasuporta sa atin immune system. Mayara man ini ha, mga katropa sang anti-inflammatory properties na nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve of course ang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag sarangin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. O more chicas pa, mga katropa, sa akon nga pagbalik. It's now 5:10 in the afternoon kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Salmon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katupa. Excited!

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: X FM. Mga katupa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang bigit yung sakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mapibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: 7:02 ang oras diri sa XFM mga ketropa, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga ketropa ha, produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggin ni mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kato lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa mga nagapanyapon da, enjoy your dinner mga ketropa peeps. Samtang masunod no, sa masunod natin nga programa, mamati na naman kamo sa mga balita lokal, national, kag international. Madamo gid nga salamat mga ketropa peeps sa pag-upod kay Ketropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive.
0: Wala na kita sang time sa atan subong nga program, magabulos na ang headshot with Ketropang Boards Tibor Morales. Kita tomorrow, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, Ketropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, Ketropang Josel Banias. Ako naman si Ketropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil.
9: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Suntone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Suntone Vitamin C.
9: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
14: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
14: Madasig-dasig, gina madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Madiet na ko buwas ah.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: ang oras alas 7:12 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 namang kabilan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbagas kita mga kabinet, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Ering XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7. Manasang unab ng frequency sa Z100. Subo mga kabinet ang ginapanagiyahan kang ginaoperate sa Yes to Health Broadcasting Network. Ining XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinet, mga katropa. Live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo mga kabyanan. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, kamang informasyon, nakip man na inyong mapasoutout. Sa buong gabi mga kabyanan, sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Agosto, sa tanggang celebrate sang ilang birthday, happy happy birthday. Sa tanggang celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Papanamayahanin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Basi kami mga ipadala ka mo din sa amon nga maminsay. Lakip pa niyo sinin yung mga kombra, yung mga reklamo sa barangay kag numada, no? Nga mga bagay nga pwede natin i-follow up. Ipadala lang yung mga kabanan sa amon nga kung gusto nyo nga private sa amon iyang nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kagkon may mga pa-shoutout ka mo dira, pwede man dira ninyo makatropa ang padala sa amon nga hotline number. Kaga pwede man sa ComSec. Akon sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa, alas 7:15. Dirigyapon mga kabyanan, mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Panaglam subscribe and follow ang amon nga YouTube channel. Nakipan na amon sining nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Ang oras alas 7:15 mga kabinan, mga katropa, gina-welcome naman kamo subong gabi. Diri sa headshot sa Gyapon, ang inyong katropa, kung si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Off down kita ni katropang Alex Saspa, tub-tub alas 9 ang takna subong gabi. Kagadugay-dugay mga kapod na ito ng atong news center. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabinan, mga katropa. Mga balita, mga kabinan, sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Nga nakuha sa aton sining news center, ilabigin makabanan ang mga follow-up sa ginpatigayon sining sigapadayon nga impeachment proceedings batokya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga tropa nga ang game presenter subong adlaw amo ya ang former auditor sa Commission on Audit may kaangtanan makabanan sa Gyapon sa Article 1 ang ginaligar makabanan misuse of intelligence fund mga kabyanan, mga katropa. Iba ron takaroon ka ng mga bagay-bagay nga aton nga nakuha mga katropa. Sining nagapadayon nga impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga kabyanan, mga katropa. Kaya nagpresentar kay inasang witness amo si Private Prosecutor Lorna Kapunan mga kabyanan, mga katropa. May mga bagay nga aton ni Sairan subong gabi. Ini matapos mga kabinan nga may mga gimpresentar ang prosecution nga mga papeles. Hindi lang nigali mga kabinan nga mga ang papeles ha, nga gimpresentar may mga iban pagidi nga pangalan ang ato nang nahibaluan mga kabinan nga nakabaton sang kwarta. Alin mga kabinan, ginaaligar mga kabinan ng kabaton sang kwarta amo si Mary Grace Piatos apang may arap pagid mga kabinan nga magipresentar ang prosecution. Kibaloon takot nung reaksyon sa mga kabanan sa mga abogado sa Vice Presidente Makabanan Mangkatropa. Kaya may mga ginaligar Makabanan, ginpahayag ang former accountant sa COA, ako ng former auditor sa Commission on Audit, nga kuno may mga gin-flag down na. Kagasong man, may mga nagsubraga na imo, ginabunuhan sa 125 million, nagsubra pa Makabanan. Ambot ano ang mangin tila banaban sini mangin subject ini Makatropa sa cross-examination sa defense sa witness sa ginpresentar Makabanan sa prosecution mga kabayanan Makatropa. Pila ba na ang gin-flag down? Pila ba na ang wala gin-flag down? Dere Makabanan sa aton nga pagpangalagad sa headshot dere gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Makabanan Makatropa. Ang oras alas 7:18 Makabanan. Dere gyapon sa aton nga pagpangalagad sa headshot. Headshot. Sa mabalita lokal Makabanan aton talakayan sa mga gabi, may interview ang XFM sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dakip man Makabanan sa LTO. May kangtanan sini Makabanan sining nakuhaan blasang video nga jeep ako nang pagkichindi sini last trip nimo daw pretty boy bala ining nga jeep biyahe ni Lambunao bala mo. Ang last tripan ng Makabanan sa Pretty Boy, galing din sa mga last 9 sa nga gabi, kasi wala na sa ibang salakyan mo nga jeep abi, no? Kung mag, tibi ay arap na iyang gabiyahi pabiya, Santa Barbara. Tiyas na lang gida iya ang biyahe sining duha ka mga ruta, Santa Barbara lang gida astati, kung gusto kaya nga magdiritso pagkanto iya sa Lambunao, at ihulat ka na iya sa last tripan nga iya sa Pretty Boy. O kung gasako ka, pwede man na, may harap man na yung gapala uli ng mga taxi driver. Di karon, nabidyuhan ni Makabanan nga bawag pong manit pasahero ang Pretty Boy, no? Sa ato na notisihan, kay man, katika pa uli mo, gaagi magpauli. Ato na notisihan, ang iba ng mga pasahero, gaya nga gaw na pauli. Tapos ang iba ng iyang pasahero, hindi ta na magsulod sa jeep o kung sa sulod iya bala sa nga jeep tuya ta na makabit kag mag pungko si babaw sang atop sang jeep kay med ko no kay mang inhangin o galing kay mang kabinang kay na bulan na nakuhaan video at ipag post sa social media mga kabinan na capture sang LTFRB kag LTO at ginpadalaan mga kabinan sang Siokos order ang tag-iya sang kag-operator sang Pretty Boy nga jeep mga kabanan nga muna nakikuhaan sa video nga nagapungpong sang pasahero tiga sabat man ang conductor siya tiga kagang driver siya tiga gusto man naman siya nga magsulod sila ganyan hindi sila magsulod kaya gusto nila kuno yang ato yung tandas babaw kag skillet kaya mabulubugnaw ay sabungadaan niya hindi ka balibad, hindi ka panago sa sala mo kay mapicturan ka gani, mabidyohan ka gani at tapos ka gani. Kung isa gani, kung picture lang na mahambal ka pa nga siya, edited na niya. Pero kung video at tapos ka gina, tinabidyohan nga nagpagwa to sa Pabia Terminal ang Pretty Boy, oh. Gapa mungpong sa pasahero. Sa iba lang tamang kabanan kung ano ang mga interaction sa isang operator sa Pretty Boy nga jeep Makatropa, double tire nimo at malaba ini actually malaba ni siya nga jeep o galing kati bangod malang kati ang kalabanan iya maka gusto man si iban makakinot mo di kong taxi kisa yung mahal-mahal man ang sukot no. Ang oras din Makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:21 dirigyapon sa aton pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Samtang may isa ka driver sang tracking ang ginpatay sa barangay Banuyao Lapas. Kamano kamo kung ano ang findings kag ang investigasyon sang pulis sa Lapas. Base kuno nga na mistaken identity ay amat nga kabuhi sang tawo ang ginakuha nyo ma mistaken identity lang tinunto ina yang pagkita nyo sang tao, gabi pala pareho tsura mo, ginang kontra nyo, aw. Ay, di, sige pa, makabanan, ang ginay mo sa ding investigasyon sa at La Paz Police Station, may kaangtanan sila tabo mga katropa sa sining driver nga gin ay kaluloy lang eh, no? Pamilya si kaluloy lang kaya na mistaken identity ko no mga kabayanan mga katropa samtang negative sa bomba ang Leonora sa Lapantan Memorial National High School sa San Miguel. Hindi matapos ng last dos kayo na sang sining hapon nakabaton sa bomb threat ang maestro sa nabitan nga brutuan. Tigil ayon nga ginkantuan mga katropa sa EOD sa province kag gin investigar ang lugar. Wala sa manakita nga kwan, wala sa manakita nga bomba, pero ang investigasyon makabanan sa police tigapadayon kay isa ini makabanan ka pamahog nagkaka-epekto ini sa paminsaron sa kabataan da, no? Ilabadagin nga subukadaan da, uso ang pamahog-pahog dito sa Pututan na Pilot Elementary School. Ginpahog man to, nga kuno, hasta lang kamusling niya, hasta lang kamusling niya sa kwan, sa July 31 siling niya. Pagkatapos siling niya, kay Amunio, pinadalaan sang litrato sang AK-47, ang pagangop yung makabanan sang mga maestro, kaga ang pulis nga ti may ara nga threat nga may magpaniro kay ti pusay lang ipadala nga picture mo daging suspend ang klase tub-tub sa gastubong gina investigar pa makabanan sa RACO no Regional Anti Cybercrime Unit sang Campo Delgado kung sino to ang nagpadala paagi sa TikTok nga ginkabig makabanan sa Pututan na Police Station nga isa ka seryoso nga pagpamahog makabanan mga katropa. Samtang sa bahay niya sa kabayan subong nagahiwat kita makabayan sa linggo ng kabataan. Ginatagan makabayan sa tiempo ang mga kabataan na makaserbe sa government institusyon, partikular makabayan sa mga LGU. Di mayara siling mga counterpart ang mga nagapungko da sa sanggunian, sa mayor, sa governor, vice governor, board members, sanggunian bayan, mayor, kag vice mayor. Tikay na, giniwat makamanan ang programa sa Iloilo Provincial Capitol. But congratulations sa taga Alimudya National Comprehensive High School. Siya makamanan ang napilian ng counterpart sa gobernador, ang boy governor sa probinsya sang Iloilo Bus. Umpisa sila mga pungko, isa kasi mga ina makabanan nga mag-observe sila sa palakat sang panggobyerno dira sa provincial capital mga kabanan mga katropa. Ang oras alas 7:25, dirigyapon sa headshot. Headshot! Sa ato mga katropa, sa ato mga kabanan, ang halong kita sa Balatian subong oh ay labanagid mga kabanan ang mga kabataan subong kati subong adlaw nag-umpisa nag-kick off ang vaccination sa tipdas sa mga kabataan na wala pa mag-edad 5 years magkanto kamo sa mga health centers ang gud pabukunahan ang inyo sini nga bata kontra tipdas mga kabanan mga katropa sa una wala gid ni problema kati sa una, paghayaw sang tipda sa lawas ang kabataan. Ako sa una, hambal na si kaon ka itlog. Yan ang baob lang itlog para nga maghayaw. Pagkatapos na, kwanan kita, no? Ginatuob kita sa kamangyan kag bugnay. Gadugay, okay ron. Subong nga daw, budlay makuha ining tipdas makabanan kay man may dala na ining virus ka bakterya. So, hindi lang ini makabanan ang paras kabataan kundi kisa kita ang mga may mga edad na kung nakakagis ang tipdas ang una ginasunod kami mga kabanan sang tipdas yung gani sulalob para malikawan natin ng mga balatian mga kabanan mga katropa ining mga balatian dala sang virus ng bakterya maginom kita sang premium D3 kami ng premium D3 ginpabasko ginpepektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosip on hilanat katrangkaso. Hindi nato papabayaan aton lawas sa maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. tagmayara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno inis ang vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nagdelay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3 mga katropa. Ang oras sa 7:27 na makabanan ni Balonta, ang mga balita ang nakakalap sa aton nga news center. Upon kaya tropang Bia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Samtang ginitamayan naton sa ang mga gabi, no? Una ginika-check-in sa aton na program, si Edna Puray, live dira sa Arribalo. Kamusta dira sa Arribalo at Edna Puray? Salamat kin sa pag-monitor dira sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaya mga kabinan naton sa koneksyon sa news center, Ibalonta ang mga balita sa palibot sa pungsod sa Pilipinas, mga kabinan mga tropa. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards, unang again presentar sa House Prosecution Team sa ika-onseng adlaw sa impeachment trial. Bado kay Vice President Sara Duterte Amo, si Anay Kowa State Auditor Roderick Wamil sa diin gintalakay Amo ang confidential funds sa Vice Presidente. Si Wamil, Katropang Boards, ang nagpatigayan sa audit sa liquidation sa confidential funds sa Vice Presidente kag nagpagwa sa audit observation memorandum. Sa direct examination, gin-explica ni Wamil nga ang intelligence fund ang lump sum sang appropriation nga gin-provide sang budget sang ahensya angot sa intelligence operations. Samtang ang confidential funds naman amo ang lump sum sang appropriation sang ahensya para sa confidential nga expenses. Pagsaysay ni Wamil nga siya ang masobra sa 11 katuig sa COA kag subong nagapungko bilang team leader sang COA Pasay. Ginpayag man sini nga siya ang nag-audit sang confidential funds sang Office of the Vice President sa tion nga si VP Sara ang sekretarya sang Department of Education. Sa tion gid lamang ni Duterte katropang board siya ang naka-audit sang confidential funds bangod suno pa sa witness nga wala sang kaangay nga pondo sang dayanay VP former VP Vice President Jejomar Binay kag Lenny Robredo. Ang gin-audit ni Wamil amo ang 500 million pesos nga confidential funds sang OVP kag ang 112.5 million pesos nga confidential funds sang Department of Education sa idalom ni Duterte. Samtang sa hearing ginpakigbay ni Wamil ang i-observasyon sa fiscal kag financial plan nga gid-aprobahan sang December 2022 sa diin para sa iyang hindi ini complaint sa joint circular bangod wala na indicate sang OVP ang ila specific activities nga pagagamitan sang confidential funds nga required. Magluwas diri katropang boards iya man gin na obserbaran nga wala nagamatch ang column sa expected outcome kag column sang physical targets sang pondo sa specific confidential activities. Ini ang nag-violate sa item 4.2 sang Joint Circular 2025-01. Dugang sing witness nga ang 125 million pesos nga cash advance sang OVP para sa ika-apat nga quarter sang 2022 ang nakasaad nga para na sa bilog nga quarter. Apang sa liquidation report ginpahayag nga gingamit ini sang December 21 to 31, 2022 ukon sa sulod sang 11 lamang kaadlaw. Samtang sa nagpamali ibad naman ang defense team ni VP Sara sa pag-ako nga gingamit sang OVP ang 125 million pesos nga confidential funds sa sulod lamang sang 11 days. Suno kay attorney Michael Powa sa pag-stipulate o kung agree sa stipulation ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan nga ang OVP ang nakabaton sang 125 million pesos nga balor sang confidential funds sang December 2022 kag ini ang na-disburse sa 11 days base sa Commission on Audit Records. Ginpayag ni Powa nga wala sila sang stipulation angot diri. Samtang nag-agree naman si Powa kay Katipunan nga ang OVP ang ginpainan sang 125 million pesos nga confidential funds sang 2022 kag base sa ila counter stipulation nga ang amo nga balor ang ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Nag-agree man si Kapunan nga ang pondo ang gin-release sa OVP sa approval sang presidente. Samtang handa naman ang defense pahayag ni Powa sa pag-stipulate sang lista sa mga dokumento nga provided magluwas lamang sang acknowledgement receipts nga may petsa halin December 21 to 31, 2022. Samtang sa dugang pagid nga balita national pila ka mga line items nga ginpresentar bilang confidential expenses ang wala nalakip sa allowable expenses ang OVP. Ini ang ginpayag ni Anay COA State Auditor Roderick Wamil. Sino kay Wamil katropang boards nga may mga nakalista nga revised accomplishment report ang opisina sang OVP nga wala nalakip sa ginapahanugutan nga confidential expenses sa idalom sang Joint Circular 2015-01. Ginpayag man ni Wamil nga lakip na diri ang 40 million pesos nga medical kag food aid, amuman ang 10 million pesos nga incentive sa travel expenses nga may kaangtanan sa confidential operations. Dugang pa sini nga wala sang may ginpasa nga dokumento ang OVP nga magapamatuod nga nangin madinalagon ang information gathering o surveillance activity nila angot sa paghatag sang reward. Samtang base naman sa tabulation ni former COA State Auditor Wamil, makita diri nga ang pila ka mga payments ang ginpitsahan December 2023 sa diinaglapaw na ini sa katropang board sa nasakupan nga ila sang ilang cash advances. Dugang pa sang testigo nga may mga payments of rewards sila cash man o kon medicine kag sa various goods apang wala sang ginsumiter ang Office of the Vice President nga kun anuman nga documents nga nagasupport bilang ebidensya sa success sang gathering activity. Sang ginpamangkot ini sang prosecution o kon ginpamangkot ini ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan kung paano niya ginpreparar ang tabulations, ginpahayag sang witness nga sang tion nga ginhatag sa iyang acknowledgement receipts, diri gintabulate ang payments base sa purpose, petsa, kag kantidad nga ginbaydan sa recipients. Sang ginhingyo si ni Attorney Kapunan kung bala pwede mabasa sang testigo ang nakalista nga purposes, nagmanifest diri si Defense Counsel Attorney Michael Poa nga ibutang sa record nga sang iya gininspect ang documents sang testigo, nakita niya katropang boards nga ini ang privately encoded documents printout nga wala sang kun anuman nga pirma sang nagpreparar sini. Sabat naman ni Wamil nga bangod personal notes ini wala na niya inigin pirmahan ang dokumento. Naibaluan nga ginabugusan sang 19 pages ang tabulations. Sa summary sang acknowledgement receipts katropang boards, nagatotal sang 125,150,000 pesos ang expenses ng OVP halin sang December 21 to 31, 2022. Samtang ginpahayag naman sang testigo nga naglapas sa Joint Circular ang Mary Grace Piatos acknowledgement receipt bangod wala ini maayo nasuportahan sang document evidence access nga nag-required sa 4.8.5 sang circular Joint Circular 2015-01 sa ginahimo nga compliance audit nangin basihan diri katropang boards mo ang kung ano ang gina-prescribe sang Joint Circular apang wala man diri nakabutang nga kinahanglan gid nga lantawon kon sino ang recipients ng payment. Sa gin-flash screen, makita ang 70,000 pesos ang nabaton nga payment ni Mary Grace Piatos kag ang iya pirma bilang ebidensya. Magluwas kay Mary Grace Piatos katropang board, siya raman ang ngalan ni Renan Piatos acknowledgement receipt sa confidential funds ng OVP nga nakabaton sang 110,000 pesos nga ginpetsahan December 27, 2023. Sa observation ni former COA State Auditor Wamil, naglapa ini katropang board sang isa ka tuigikan sa coverage sang cash advance sa confidential funds sang December 21 to 31, 2022. Magluwas sa duwa, arimandari ang ngalan ni Nova Santos nga nakakuha sang 85,000 pesos, Miko Harina 295,000 pesos, Janice Marie Revilla 70,000 pesos, Patty Ting 150 pesos, Andy Lim 50,000 pesos, Alejandro Pikit 90,000 pesos, Fiona Byong 80,000 pesos, Sisfrunio Balsak 70,000 pesos, kag Gabriel Bisaya 70,000 pesos. Samtang sa dugang pagid nga balita national, gin-elect ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga miyembro sang minority sa nagkalain-lain nga committee sa Senado. Sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, miyembro diri sanday Mark Villar, siya man katropang boards ang vice chairman, Senator Rodante Marcoleta, Bongo Robin Padilla, Lauren Ligarda, Bato de la Rosa, Camille Villar, Amy Marcos nga Deputy Minority Leader. Samtang sa Banks, Financial Institutions and Currencies, member diri si Senator Camille Villar Bongo kag Senator Amy Marcos. Samtang sa constitutional amendments and revision of codes, miyembro diri sinay Bongo Robin Padilla, Lauren Ligarda, Rodante Marcoleta, Jingo Estrada kag Senator Amy Marcos. Sa cooperatives, member man diri si Bongo Lauren Ligarda, Rodante Marcoleta kag si Camille Villar. Sa economic affairs, member diri si Senator Lauren Ligarda, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Camille Villar kag Amy Marcos. Sa energy naman katropang boards, member diri si Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Camille Villar kag si Senator Amy Marcos. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. May report si Innoporay, siya gabugso-bugso ang ulan diri sa Arimalo. Salamat gid halong dira Innoporay sa Arimalo, no, kay gabugso-bugso ko ng ulan. Subong niya sa Arimalo kag dream niya sa area Sangharo, nagatulitalite sa subong sining nga mga tinion. Halong gid sa aton sining nga mga kautoran, labdagid ang drive sa motor. May nagahulat sa inyo ang inyo pamilya sa inyo nga balay. Ang oras diri makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:38 na. Bagod makabanan kay sa sining nga panahon, nagaulan, tapos mainit man kon aga, well, sako ni pang pag itlog sang mga lamok, nagakwani nagabuto ni mga lamok, no, maka pangitlog na tapos gidugay mabuto sila, kriyala ka lang kasakit sang pagkutot sa lamok kani kay mga bag-o ka buto nga mga lamok, no, budlay sini kay career sa dingge. Para nga malikaw kita makabayan sa mga baratian, maginom lang kita sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, particular makabayan ang Premium D3 kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Para nga makalikaw kita, may dugang kita ngayabalo kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Mamati kita, anay, sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian upod sa The Secrets of Health kay Dr. Remy Litoy. Ang oras, alas 7:39 na, mga katropa.
3: XFM. Yes to Health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionex, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionex, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
6: X FM. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 1-800-522-4568. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay.
8: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM 5,000.

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Ahora 6FM Radio Patrol, el hilo a las 7:50, mancaven en mancar tropa. Headshot. Mapon sa bong sa aton nga pag-broadcast ang aton nga mga taxi partners. Ngagalibot sa bong sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Nag-bulig ini mga nag-dulong sa pasahero pagkanto sa mga terminal, no? Kay ngagaw pauli sa probinsya. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya, rilang ko ni Migumoa. Amo gane, no? Salamat, kid. Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Niway, kagkay Subribiga Elma. Kamusta dira sa buwang ang timpo, Jerry Boy sa Niway? Kag dira sa kay Subribiga Elma sa Antique. Kamusta dyan ngayon ang panahon na Subribiga Elma? Kay Idnapuray, salamat gid sa pagpamati diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, mga kabinet, mga katropa. Daw diri kita, mga kabinet, sinin nag-viral nga nakuhaan siyang video ang isa ka jeepney pretty boy bala din gabihay ni last tripan siyang pretty boy pakantuin na sa Lambunaw. Kaman, naghahalid na dira sa Pabia Terminal mga alas 9 gabi. Ti isa sa mga ginasakyan sini sa mga nga pasahero, kalabanan sini mga estudyante nga nagapauli sa halinggidasan sa may Talanghawan, Kabatuan, pakantuin na to sa Lambunaw. Pero kalabanan sila pasahero nagapanaog sa Kabatuan, Haniway, gamay-gamay lang ganyan pag-abot sa Haniway na kagamay lang na pag-abot sa pilalan ng kabilog na nag-diritsogid sa Lambunaw. Tining nga last tripan sang pretty boy nga jeep makabenan. Tinangin andan ba na sa mga kwan sa mga nagapauli sa probinsya? Ilang managid makabenan palambunaw nga area? Katiwa na sa salakyan mo? Tingin ba? Ginambalan makabenan nga magsulod, hindi tanda magsulod gid. Kay gusto nila makabit kag masakas babaw ka atop sa salakyan kay man mayati ako no kay mabugnaw. Kagati ga ako unta magindi ti may gay garnotok man sulod sa salakyan eh. Kay gusto man sa iban nga maka hingagaw it pauli kag maka kinot sa pritihan. O galing kay may nakakuha makabenan sang video. Ano to, abalas sa sulod o halog pa sa sulod sa jeep o? Ang iban, tos babaw. Na makita, abala nga sa pila ka mga lugar. Kalibutan, nang may mga train lang gabiyahe. Inang nagasalakay sa babaw sa katop sa bagon. Tiba mo na makabalan ang nakuhaan sa video nga pretty boy nga jeep. Kag pagkatapos gin-upload ini makabalan sa Facebook. Tin nakita karon mga kabinan mga tropa sang LTFRB kag LTO. Rason nga nag-akto gilayon sa mga kabinan ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board, nakipan ang Land Transportation Office. Kati bawal mo ang nagakabit kag overloading ang violation. Talang tawa ba lang sa sulodo? Na, kita nyo, ligwa pa tayo sa sulod, white tawo. Pwede pa yan maka, ining mga sababaw, pwede pa yan makasulod to. Pero bangod baka ba nang kaya nagingagaw ang iban kag gusto nila yan magkabit, kag ining mga kabit na laban-laban na siguro basik iga paraog na sa mga Talanghawan, Kabatuan, kapanaog dyan sa may tiring, kapanaog dyan sa poblasyon sa Kabatuan, kapag lapaw, na gabay-gabay lang nabilin ng pasahero. Siguro ang driver, ang conductor, gasaway man sa mga pasahero o galing kay

0: iti iban di gid magpasugot, gusto laya mas mabaw gid masakay. Ang iban gusto gid makabit. Tindiri karon makabanan nga daw apektado sa ning last tripan sang jeep no, ining pretty boy. Apektado sila makabanan kay nga amol nang jeep kadaga last trip dira sa halin sa may Pabia terminal pagkadto iyas lambuna wala na sang iban. Tibaga mo sa mga kabanang nga kadamo sa pasahero, basi ko pwede maayo sang mga local chief executive. Ang management sa series, nga pababiyahian ng abida, bisan last 3 pan lang. No? Pabiyahan lang abida, bisan last 8, so, last 9, 2 ka unit, guro, last 8, so, o kung last 9, guro, basi pwede na nga isa ka unit. Di sleeping, tatus kalino, gay, tulal may ito, man nga naga gasleeping ka unit, basi pwede maayo na. Katindi mo man ang abi ni ang pwede masakyan sa mga pumuloy naton, inang nag-kwabala, nag-eskwila, kagang kalabanan ng buhi, taga-lasotso, ka-alas-siete, kagapauli, makabanan sa kabatuan, kaganiway, lambunaw. Di ba siya pwede ni mga ayo sang mga LGU? Ngayon, ako na ikaw labi, no? Ayon ang management sa series, kung pwede, extend la biyahe nila. Tub-tub alas 9 gabi. Pwede, ang marutak mo may extension man biyahe mo. Tub-tub alas 9 gabi. Tiyo labi, kung nimuon naman abi nga halin sa Pabia Terminal, pakanto sa bisan lang bunaw lang guro. O kung na, kalinog na abi, kasi may terminal man dito, no? About anong kinanglansi ni man, nga maayo ba lang series sa management, nga pabiyahin na nga, because it's makulod gani, 24 hours gani itong biyahe sa ila yung mga basto, pagkantos bago, ah, tingnan po, ito natin alas una, alas dos, di pa alas quattro, may press trip pa naman. Di ba si pwede man yung magkabinan nga maayo ng series sa management, pagi sa aton ng mga LGUs, sa aton ng mga local chief executives, sa aton ng mga mayors, sa aton ng mga sanguni ang bayan members nga makapasar sila sa resolusyon ngayon lang, no? Hindi ka ba na pwede makapasar sa ordinance? Sa kati, yan ay private niya mo. Ayoon ng abing management, basi kung pwede mapabayaan last tripan lang. Para nga may sakyan ng bala ang mga nagpauli ng mga gatrabaho ang buhi, taga last 7, last 8, para hindi lang bala nga magkabit ang mga pasayro. Tikay na interview ang makabanan sa XFM. Pagi kay tropang Mario Ilonggo, ang LTFRB. Pagi kay tropang Alex, kay tropang Mario. Kay gambar makabanan ang LTFRB, nagpagwa sila sa show cause order. Sa operator, sa pretty boy, kung anong ila sila nga mahambal, sa siyokos order, kay papanaog sa LTFRB, kati isa na makabanan ka violasyon na sa kwan mo, violasyon na sa franchisa, no? Although nga ang LTFRB, ang ila sila nga more on franchise. Hindi ba dahil mag-divert ka sa imo sila nga rota? Samtang ang LTO, ang ila naman iyang obligasyon, amo ang pagnakop sila mga overloading ng mga sarakyan. Pareho sining na videohan nga jeep sang pretty boy. Ti overloading. Ti abot anong hambal sining makabilan sa LTFRB, anong violation sining sa franchise nila. Yari makabilan ang aton sining nga special assignment upon kay Katropang Mario Ilonggo nga nag-interview kay na sa taga LTFRB. Katropang Mario, mayang gabi.
1: Ang gabi ka tropang board sa unang kita sa statement sa Land Transportation Office gin pahayag ni Director Gaudioso Hidospan II nga gin serbihan nila o kung gipapanaugan sa show cause order ang operator sang pretty boy nga sarakyan or nga pretty boy sa nga jeep nga may biyahe Lambunaw, Iloilo, vice versa, samtang gin apaydalom naman sa preventive suspension ang driver's license sa nga ilasring driver. Inay kasunod da katupang board sa nag-viral nga video nga gin-post sa social media, ilabi na diri sa XFM Iloilo, nga overloaded ang jeep, last trip sang jeep from Pabia people sa terminal sa Banua sang Pabia nga maga pauli na pakadto dito sa Banua sang Lambunaw. Suno sa kay Director Hidospan gin kaina nag may representative ang operator sang Pretty Boy nga nagkadto sa opisina sang LTO o kon Land Transportation Office kag nag pakigangot sa talatapan sang LTO. And according sa kay Director Hidospan, nga ang driver, gin-suspend nila, ang gina-check nila, katupang boards by the way, ang iyang driver's license. Kay according sa report, gina-subject for confirmation nga ang driver's license kung katupang boards daw expired pa sila katupang boards. According sa report na and ini gina-check pa sa system sang Land Transportation Office. Pero as to sa violation or sa penalty sang operator since nga dira katropang board sa mga mamulta lang ang iyaya sang LTO is mamulta lang sila bangod sang violation. Te ang multa katropang boards mga dira malang sa 2,000 abi katropang boards ranging from 2,000 to 5,000 sa katropang boards ang penalty. So ang himuon iya sa LTO nga hatagan sila sa show cause order, pasabton sila, and then magadepende sa mangin sitwasyon sang ila sila pag himuon nga penalty or pag implement ka penalty sa sabat sang operator. Yari ang pagpahayag ni Director Gaudioso Hidospan, ang director sang Land Transportation Office.
2: The liaison officer, pag dinisibi ang show cause order to the operator, or for the operator. And then, ang iya driver may preventive suspension kung iba pa naog, no? And then, I don't know kung nagbayad din sa isang penalty nila kayo nga kahit yun know, may mga assessment sa penalty na dapat ginassess against the driver and then ginassess against the operator. So, bago ko naman pilang amount mo because sila ito nag-asikaso sa lalom, but ano na ang intervention sa opisina, no? May assessment sa fines and penalties for the operator and may show cause order na itong operator kayo na. Then, I think daw may papanaog kita nga daw preventive suspension sa driver. No?
3: Doctor, na-mention mo may isang show cause order, pinaka-adlaw, nga mag-submit siya sa iya nga sabat and na-mention mo man na may preventive suspension ang driver, pinaka-adlaw, Doctor.
2: Well, preventive suspension na pending investigation kung ano ang matabo, no? So, ang pinaka-logical na lang matabo is they will submit to us an explanation o matpil sa before sa aton diri to provide the explanation that we need. Kung naaan na gano'n ito, no? So, para sa akin, wala lang katapos sa pag-assess ang LTO, ang fines and penalties, no? Kag pag-suspend sa driver, no? Ang aton nga ginapangayo, tanit rin o nga matagaan sa solusyon. Ang muna problema because daw kung lang tawag ito, ang ka-prevalent. No? kagapasalamat kita sa mga netizens na upload, no? At sila yung concern sila sa safety sa mga upod nila ng mga motorista at mga pasayero na nagsalakay dito, no? So, estimate na ito, siguro, mga around, hindi ito magmumuha sa 60 ang nagsalakay, kaya ito, isip-isip na ito dito, estimate na ito sa baba. At ito, mga 30 ko bilog ang nagsalalaka sa baba. At ito, no? So, ang ito, siniging preventive suspension ng driver, kundi for the reason ng no, kumbaga muna yung mga driver sa mga common carrier at ang mga delikado para sa mga pasayro, no? We can even assess, no, the driver to be an improper person to drive a motor vehicle because yun, kung nag tinamira na kayo may natabo, no? Pasalamat kita sa Ginoo nga may natabo, pero na parang litan bin naglupok ang yaguma or nabali itong iyang ihi. Di, ano matabo sa ito sa nagsalakay sa babotop kag mismo ang mga rasusulot?
3: Director, hindi lang ni Amoni na case ang namuntis na ito na overloading and common nga nagkatabo ini sa every night last trip. So, ano ang pwede mahimo sa LTO with regards ni Director?
2: Yung tingin ng LTO lang yung mga nga sa ligan. Imasas kami yung penalty. Kuti that will not solve the problem, di ba? Ang atong sila yung ginapangayotan, eh, no? Nga ipatawag ang mga co-op. Kay kung co-op kita or corporation, whatever it is, nagahatag prangkisa sa amunin nga ruta, no? Ang atong nga assumption sila because may ara kita nga fleet management. But sila nga ni-manage nila na in such a manner na kung hindi rush hour, ma-deploy sila sa gamay nga unit, kung rush hour, ma-deploy sila sa damo nga unit, particularly sa mga rush hour on late afternoon kag early evening. Pwede man nga hindi mo papasakyon itong iban, so nang balon sila nga ulat-ulat ka mo kaya mapadala kami sa ka-unit. Pwede man na, di ba? Kaya ang balila ko, no, no, may mga information kita nga nag-gather, nga perdi sila ko, no. Pero I learned kayo na sa liaison officer na ang pliti kami isang mga pasayero from the city to Lambunao is 150 pesos. Hindi ko may 30 to kabilog ng taga Lambunao na nagsalakay dito. 150 times pila? 30? That's 4,500. No, while abot sa ibang mga pasayero, tibot ang tanagin, may 10 mil ka, sa isa katrip, may 10 mil sa nakita sa to. Makaubos, ayan, isa, 500 o 1,000 ang gatong sang ato nga salakyan nga madulong nito sa Lambunao or halin sa Iloilo City, may manaog sa Kabatuan, may manaog sa Haniway, may manaog sa Tabarbara, may mga naog sa Lambunao, manaog sa Kalino, kaya ang franchise kailan isang nga franchise holder, no? May ara Kalino, may ara Lambunao, may ara Bingawan, may ara Tapas. So, hindi ko yung pati na ginambal nila na kung magdugang sila unit, maperdi sila. Mas maperdi ka o mas mabankrap siya kung may natabong aksidente ito kag nagtalabog itong mga nagsalakay sa babaw jeep kag madisgas siya kay why sa insurance mabayad sila, mabayad sila operator. So, sino i-assess nyo kung sino ang mas tako, Blairan? Bayad ka sa gasolina ngayon sa 1,000, mabayad ka sa mga magkalapilasan to kung magkaladisgas siya itong mga pasayro mo.
3: On the part sa LTO, Director, wala katuabi, wala ikaw ang plano na to coordinate with the LTFRB in order to address sa siling concerns sa mga nagabiyahi na overloaded.
2: Well, pwede man eh. Pwede man ma-coordinate mo sa LTFRB. Pwede man kami yan ikapadala sa endorsement kung i-cancel ang franchise sa isa naka-fleet. Pwede man, mga bindi, no? Puti, no? Ginakabalakan mo kita sa number of units na madula. Sa mo na nga ruta, kahit ambal mo man, ambal man nila kay na, nakulang na kami ng units sa last trip, kaya nagawain naman sila. Pwede man, di ba? Pwede man kami kapangayo sa LGU, nga sa wayo na to sila. O pwede man takapangayo assistant sa police. Hindi mo lang naman mubratanan. Ang amon niya nga to the extent sa authority na amon. Siyempre, ma-assess kami fines and penalties sa muna nga unit, sa driver, sa operator, No, pero you know, kung ang tanan ipobran nyo sa LTO, you're asking too much from us, no? You're asking too much from us. No, ang akong siya nga ginapangayotan, eh, no? Nga, ma-istorya ang operator, isanksyon ng operator, isanksyon ng driver, pangayota bulig sa LT5B. If that is the direction nga, i-cancel na to ng franchise ang bilog na fleet, pwede nga, may pindi tapagin muna.
3: So,
1: nabatian na katrupang board si LTO6 Director Gaudio Sohidospan. Tinumber one, ang sa part kasang LTO, assessment lang sila kag mag-implement kung may violation, may penalidad, ma-implement sila sang penalidad na katrupang boards. Kaya ang natabo subong, ginisyuhan sang show cause order, ang operator and magabayad sila sang penalty, and then ang driver maga i-suspend ang iyasin ng driver's license pending sa ginahimo or paghimoon nga investigasyon. Pero sort ka daw may mga information katrupang boards nga daw expired ang license. Ina subject to be confirmed katrupang boards sa kaya kaina pag interview naton kaya Director Hidospan ginpamangkot na siya kung bala may ara sa driver's license sa driver, pero sila niya gina-verify pa kaya daw last kuno 2024 something ang iyang driver's license sa katrupang boards.
0: But dugay na duwa ka tuig na nag-expire.
1: Te ina katropang board subject to be confirmed pa na ina kay ginapa-verify padugang ni Director Hidospan kay ina sang kita ang magapadulong sa iya sering talatapan. Samtang sa part naman niya sang LTFRB ginapahayag ni Attorney Josette Abilyar ang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga nag-issue man sila subong hapon sang show cause order. Ang show cause order ginatagan ang operator sang 72 hours to reply sang show cause order, and then dira sa show cause order kag sa reply or sa reply sa show cause order gagin send gin padala sang LTFRB dira magabase sang mangin action sang opisina sang LTFRB against sa operator sa katropang boards. And ang isa sa mga plano sang LTO or sang LTFRB nga magahimo sila, magapatawag sila sang hearing sa operator after nga maka-reply ang operator sa show cause order nga 72 hours. Plano Manila nga magpakigsapol sa mga local government units like sa province of Iloilo and sa mga local chief executives or sa mga local officials sa makamanuhanan sa probinsya sang Iloilo agod lang taon i-address ang ining sahi sang problema kay nakaabot na actually sila katupang boards ang ining video kag nakita Manila kung ano ang nanging sitwasyon sang among jeep nga overloaded sang nagligad nga ginabi katropang boards. Yari ang pagpahayag ni Attorney Josette Abilyar, ang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
4: Abot nami sa amo, no? And in fact, nag-issue na kami sang show cause order. We sent it just a while ago. So ginahulat lang namon ang tion nga makasubmit man sila sang ilang nasabat kag ang schedule sang hearing nila.
3: Pinaka adlaw ang ginhatag na panugit sa operator to submit sa ilang sabat sa show cause order.
4: Yes, they were given 72 hours no to answer the show cause order, and I think nakaset ang aton hearing sa ilas sa this week man.
3: Okay. Pero ano ang specific na violation nila, attorney?
4: Well, based sa aton nga terms and conditions, no, sang ilang prangkisa, una dira, ang nakita naton nga na violate nila is the provision on the safety. Kaya dapat ang public service should be safe, convenient, things like that. And of course, ang another pagid nga gin-violate nila based man sa aton nga terms and conditions is that wala sila nag-limit sa seating capacity. Kaya tinakita, taman nga may nagakabit, may nagapungko sa babaw. So ang presumption sina nga wala sila nagapungko, ay puno na ang nagapungko sa sulod.
3: So ang ganun mga sitwasyon, ang capacity sa dipapasay ko nga jeep, like for example, sining Pretty Boy, ano supposed to be ang normal na sitwasyon, attorney?
4: Well, dapat yan, nagapungko lang ang ato mga pasahero. Wala gina dapat sa nagakabit. So, seating capacity ang ato nga ginabasihan sang sufficiency sang load.
3: So, because sa sining natabo, show of order ang gin-issue sang LTFRB given sa 72 hours. If in case na mag-sabat sila, ano ang next na process sa attorney?
4: So, sana siling tanong, may ara kita sang hearing wherein they can ventilate their defenses. Kag kung may mga clarificatory pang mga pamangkot ang LTFRB sa ila.
3: So, if in case sabi, during sa inyo ang hearing mag-preempt na itong resulta, you know? Based sa sitwasyon, may ara ginman sila sa violation kung ilang taon?
4: Well, I guess, amunang ginasiling nato, no? We have to give them due process. Hulato na mo ng ila sabat. Kay, well, basi may mga rason na pwede nila i-advance as their defenses. So subject to that, we cannot make any comments on the resolution.
3: Isa sa mga common na nakita namin the attorney, hindi lang sa case ni isang Pretty Boy na may biyahe lang unaw, dapat namo, sinayang almost nakakatabo ni every night. Ano ang pwede na himo sa isang LTFRB na?
4: Yes, so sa kami gani, no? We are now contemplating of coordinating with our LGUs para ma-address ini nga mga issues kung ano ang mga pamaagi nga pwede natin ma-adapt, like probably dispatching system, mag-ubras ang service plan, agod nga ma-insure nga bisan sa kagabihon, may mga sakyan ang aton mga pasahero.
3: Pero bastante man sa units ang mga ruta, like for example, sa Lambunaw, bastante man sila sa unit to cater sa mga pasahero na nagpapauli late night.
4: Well, kung basihan natin specifically sa Lambunaw, no, may mga nag-aagi abidira nga hindi lang asta sa Lambunaw. So madamo sang units nga passing through Lambunaw nga area natin. So hindi siya masiling natin nga insufficient ang number of units. It's just that probably kay gusto gyud nila magsakay sa Lambunaw nga sa Lakyan. Pero tamo nag-aagi dira nga let's say gaabot sa Kalino, gaabot sa Tapas. So hindi siya siling ang sufficiency refers to a certain number lang for that municipality.
3: Ini sa case ng Lambunaw, pero sa ibang na mga ruta, attorney, ano ang plano natin? Kay kumong gini nga nagkakatabo ang overloading.
4: Yes. Oo, no? So, hindi gani ini first time. So, ginalantaw natin kay kung ang Lambunaw hindi natin masiling totally insufficient, that may not be the case in other areas. So, gina-isa-isa na nato, no? We are actually planning to have a coordination meeting with the province of Iloilo to discuss this in relation sa ila LPTRP. Para makita ta kung pila ang mga number of units nga ginalantaw sang aton provincial government per ruta under sa ilang jurisdiction.
3: Pasan mo ng plano ninyo nga mag-conduct sa coordination meeting sa province of Iloilo and other LGUs?
4: Well, naka-initial na ining meeting, no, ang aton nga opisina, sige-sige man yung amon coordination with them para ma-finalize ang ilang mga ruta.
1: Nabatian na katropang board si LTO or LTFRB 6 spokesperson attorney Josette Abiliar. May kang tanan sa siling issue sang overloading sa din ang viral sa nga video nga nakita ang iya sang pretty boy. So 72 oras ang ginhatag sa operator, and kun ano ang manginsabat sang operator sang pretty boy, may gapatawag nga hearing within this week, and ang plano nila nga mag-coordinate sa mga LGU sa province of Iloilo, Agod, Hibaloon, ang concern may kang tanan sa siling overloading issue, Katropang Boards.
0: O, kung sabagay, Katropang Mara, basikon na pwede man ibala maayo ang series. Kaya man na, ang barotak, ganit ka alas 9, alas 3 na mo sa series. So, pindi na gano'n basikon maayo, manasang gobernador nga basikon ma-extend sila. Bisa, alin nabi, alas 8, isa ka trip, tapos pag alas 9, media bela, isa naman ka trip. Katotal, may gaslipi, masatos kalinog mo.
1: Yes, kay kung lang taon, Katropang Boards, ang franchise ni sa mga mga co-ops and mga dipampasayro ng mga salakyan, Katropang Boards, nagadepende ni sa LTFRB mo tika, pero sini makita abing overloaded ti violation gyud, Katropang Boards, sa ila sila ng franchise.
0: Oh, eh, kapungpong.
1: Oo, may ara gani isang panugyan si Attorney Josette Abiliar niya silingya sa mga operators, hindi lang ini-issue sang profit, kundi issue man sang or hindi lang issue sang profit, kundi ini dapat isa public service sa Katropang Board. So hindi lang dapat pagpanumdumon ang profit, kundi dapat public service man nga nagakater sila sang mga pasayro pakadto sa ilang destinasyon or sa ilang sininga ruta, kag dapat makapauli nga safety, Katropang Boards.
0: Hmm.
1: So muna ang matabo ti banta lang taon ta Katropang Boards kung ano ang manginsabat kiti 72 oras ang sa LTFRB, sa LTO na serve naman nila ang show cause order sa operator at the same time sa driver. So kung ano ang mangin resulta, anong mangin sabat nila kag dira magahimo sang next nga steps ang natungdan nga mga ahensya, ang LTO and ang LTFRB. Pero on the part sa LTO, focus sila ya sa penalty sa violation nga under lang sa LTO. Ang sa part naman niya sa LTFRB, tilang taon nila kung ano ang mangin solusyon para ma-address ang overloading sa mga di pampasayro nga jeep, especially during rush hours or especially sa tiyon sa kagabiyon, Katropang Boards.
0: Sige.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mario Hilongo, mga katropa. Kay kanantoon mo abi ang nabidyohan nga jeep niyo ining pretty boy. Actually daw pagani isang lugar suloda. Halog pa pasahero sa sulodo. May mga lugar pa, tapos may ara pa na siyang may pulungkuan, presto nga. O lang to, may halog pa sulod. Ganun kating gusto niya sa iba niyo, ang siguro kanabanan sila, sila nagpanaog na sa may talang hawan, sa kabatuan, sa tiring, sa antis banuasang kabatuan. Yan ito, maraming ba mag-kuan, mag-parangilot ba na kung sa sulod sang salakyan. Tiban, dito lang sa babaw, iba nga kabit na lang, kaya siya din lang kusunhan ah. Tikarong kaya nabidyuhan. Nakalabot, ini mga kabinan sa LTFRB kag sa LTO. Kaya man ang LTO, yamo ng enforcement arm sang LTFRB. Kaya ang LTFRB, amon siya nag-issue sang public conveyance sa tanan ng mga transport services, public transport services. Di sila, ya, amunang nagahatag prangkisa. Di ba bilisong kada makabalan sa prangkisa, particular bitong yun muno ni sa LTFRB. Gamay bilisong sa ila sila mga, sa provision, sa ila franchise, di dira yamabase makabanan ang LTO Farbi. Samtang ang LTO tika mo may mga ay mga ginapatuman man iya nga mga dayi o kon ang violation sa transportation code tidres lay ama ang ila ya multa lang. Tisuro makabanan sa LTO Farbi nga mag-istorya sila sa local government unit. May mga ganit na matagang solusyon, no? Siguro isa na sa mga solusyon nga nakita ko, ako yung personal niya. Basi kon maayo sa mga local chief executive, yung mga mayor, mga tapos ang mga sanguniang bayan members naton. Nga maayo ang management sa Ceres Bus. Although nga ti, wala ito na mahimoy, kaya ti private niya mo. Pero ba't basi kon pwede maayo? Nga pwede basi kung mapabiyahian. Kaya ba ng ilas na nabiyahian sa may Pabia Terminal, Pabia People's Terminal, basta naman lang siete mo. Pagkatapos ang gabot dira ang halin iya sa halin iya sa Kalinog. Ining, tapos ining kwabala si BL, gabot na taglas nung ibiman sa gabi. Kaya ang ilang last trip dito sa Dumalag, ga alas 4 imedia, tiga bota da sa Pabia Terminal mga alas 8 imedia, alas 9. Katapos wala na nada siya, wala na iya dahil yung biyahe, gabalik ato sila nga grahe sa may bulong. Tiyan at sulod, mga kabanan nga biyahe, last trip, pakadto sa Lambuna o munang pretty boy. Munang pal natin, kati yung lang taon natin ganyan, daw pa yung lugar sulod o. Halog pa yung sulod ah. Ganyan kayo gusto, ganyan siya nang malapit yan ang mga pasahero, kasi siya makabit lang kami ah. Diri lang kami sumabaw siya, kati wala man ulan. Kung ganyan kayo risgo sa mga kabanan, kayo napicturan, navideohan. Kaya ginasabay man sa driver, ginasabay man sa pasahero, siya, sir, sulod ka mo di. Hindi man magpati. Hindi ka mapiktado. Hindi ka may pamakabalan ang matagan ng solusyon sa mga local chief executive. Nga basi mapa-extend, no? Mapa-extend ang biyahe sa series bus. Tiya, ito lang ang makabalan ang ngayak LGO. Di ayaw lang eh. Di ba na pwede nga ma-persas lang, mapilit sila nga magbiyahe. Hasta last 9. Kasi ang ilan ang ginalagas makabalan ang profit man mo. Ang return of investment, di karoon ko ng pasahero mo ya, hasta ng abida karon halin ka na sa terminal sa Pabia. Tapos kalabanan sa pasahero mo, mananaog sa kabatuan. May tatlo kabilog, abi karoon madritso sa Kalinog, ti pierde. Di ba na? Di kalabanan sila makabalan ng mga pasahero, hasta lang guruhan iway. Di siguro, di baga pag wala pasahero, guro, kung ang kaso, gibang pasagot abing series, pagkabot sa niway, pasero, ito na lang ka mo sleeping eh. O di ba ganyan, dito lang mo sa Kalinog, dito mong ka sleeping, ma-first trip ka mo. Ba't dipindi ng kabinan sa istoryana isang LTO Farbi? Kag LGU. Now, di, siyempre ang iyak series na negosyoan mo. Di ba na? Di kayo si Atty. Duspan pagbabalon siya, ibang ganit ka nung pasero, nga nagpauli sa Kalinog, gabayad 150 kada isa. Bao. Tona. Bao. Tama ka pa ni mahal eh. Di para mga legal lang. Ha? Para mga legal lang abin. Ano kung kaso abin magsugot ang series. Nga mabiyahe sila last tripan, last movie media abin. No? Ang sikot ng last trip abin, last 8. Oh. Sundan last movie media. Tiwi, ano na ba natin magkabalang tiya kasi rest niya dapat may return of investment man. Di ko di kaso gina nabi nga mag-istorana ini magkabalang kag papasugot sila. Di ba si kung pwede man ang matagan sa special trip kag special fare sa LTO Farbi, di ba na? Bisan mag-saka para guro 20 pesos siguro matukos na mga pasahero na. Kaya ang ilay yung sinin nga tuyo makapauli lang mo. Kag mas makakinot, Kasi meron to ng mga taxi nga naga nga tawag lang o layhon. Tigali kati pareho sina halin iya sa Pabia Terminal pagkanto iya sa Pabi sa Santa Barbara Sokton leya 50 pesos tiya ayan pa na maglabot sa kabatuan kag Lambunaw. Diba na kung gabi ya kay may mga tricycle gabiyahe na no? Paglapaw mo alas nuwebe alas 10 mo nabing pinakatapusan ng alas trip sa Santa Barbara nga jeep. Timal na kisa ko naradas BJ. Makaiyo kagawa ka. Kay BJ nung daw wala lang ko. Pwede na may story kay BJ mo. Pwede na be. Ang nalangkos ka kabatuan pilang sukot mo. Di ba? Di mga ko mala ina mga standby di ba nga mga motor? Nga mga rider na bala? Nga pwede makadulong sa'yo, pwede makaayo, bala? Bisan one time lang, makita na sa BJ, bala? Dira, mga rider na itong kapag hindi ka makaayo, bala? Kung kasako ka na agad. Tingko, why ka na sasakyan pag lapo, last years mo? Tingko, sulo mo masakyan na makabinan, why ka na sasakyan ng jeep, bala? Ang sulo mo masakyan, dira pa Santa Barbara ng area, 50 pesos ka na ulo, aman tricycle, tiyo ka sakok kay mo ya, tiyo midye kay. Santa Barbara Goro, wasi pwede 150. Kaya ila, isamal na pa sa hero nila mo. Pero ang isa ka solusyon, din ba kami, nga pwedeng, ang ideal, gidya nga solusyon, ang maning parte sa pag-ayo sa management sa series bus. Basi pwede nyo ma, parehos marotak bla. Ang last trip ko trabang naman, last 9, no? 9 o'clock ang last trip sa marotak. Di ba si kung talapuron lang na eh, pwede mo lang guro na nga may alas 9 lang tanan mo lang. Sabi na, halin sa Pabia Terminal, alas 9.15. Alas 9.30 abe, no? Pakadto sa Kalinog. Halin abe sa pa-northbound abe, no? Di arat na yaw, may problema na ang barotak. Kaya biyahe na Stoyvi niya, Stoyvi Mediana. Ang halin iya sa terminal sa northbound, basta ka biyahe lang iya pakantos marotak, agya niya tanan-tanan ka manumana, Saraga, Leganis, kasakay pa na, Saraga, Marotak Nuevo, Anilaw, Banate, Marotak Biho. Diba si pwede man ay maayot nilang abi, no? Nga, kasi pwede man na mahalin sa People's Terminal sa Pabia, ang series bus last trip, alas 9.30, pakadto sa Kalinog. Tapos siguro ang dito naman niya sa kwan, central bound siguro, pareho patutan, no? Kasi pwede man na hasta lang sa patutan. Ang series bus. Di ba na? Di ba gani? Isa ka trip, makuan, ma-loop. Kaya gabiyahe mo na sila Kalinog mo. Halin sa, kuan, halin sa, terminal, dire sa Tagbak, o kung sa Kamalig, sa series bus, libot lang nabi, parihon lang nabi, no? Alas 8, abi, ang, second to last trip, kaya ang last trip, abi, last trip, last 9.30. Tilibot man siya eh. Halin din sa Kamalig, sa ila Terminal Series, Saraga, Pututan, Pase, libot lang Kalinog eh. Di ba na? Pwede ba na gurong masistiran sa PNP? Buligan lang tanan-tanan ba na? Kung kinakulbaan ang Series Bus, kabase kon may mga matabo sa ilang ang mga unit samtang nga gabiyahe kong gabi, di ba siya pwede man na mga buligan lang tansanan niyo po ng PNP nga magpatrolyada sa highway sa tiyon sa gabihon tub-tub nga matap makalabay ang series bus Para ba sakyan lang mga pasahero eh? Sang sa magdidogok sila magkabanan, sang sa mag kinabit sila, gabasit yung mambal ni Atty. Dios. Pante na nabi karong kung mabali, ihiya siya na. Sino bayad? Sino ba hindi niya siya mag-tokos sa insurance siya? Tingnan din siya ang tag-iyas ang sarakyan ang manabat siya. Tingnan na guro na ang pinaka-ideal na solusyon kung ginahambal makabanan sa LTFRB nga mangita sila solusyon, amun na guro. Nga maayo na lang, paagi sa LGU, paagi sa local government unit, paagi sa mayor, paagi sa vice mayor, kag sa sagudi ang bayan member, paagi kay governor, kag sa mga board members, kag pasar sa resolusyon, ngayon ang series bus. Nga pwede abi mabiyahian nyo, bisan last trip lang. Kag pwede man guruna, nga maayo man ang LTFRB, nga makapagwa siya sa taripa para sa special trip. Bisan mag-kawin ng guru, bisan mag-taas guru na pulok pesos, damo, parang gapo na matukos ah. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8.34, kabanan ng Iban Abi, ng mga pasahero, kundi makapauli, ilabanagin Abi kung may mga ginabatya, gamilan kag ang kumbala ang maintenance bala na nalipatan, kagalipatan ining mga food supplement nga imnon, gigingagaw ginapauli. Kay man, ang iba na abis sa aton nga mga kautoran ni mga batyag sa Malatian. Pero kung naman lang ino ginaproblemahan, pwede na, no? Mag-inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol ka inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga makalikaw kita sa Malatian, no? Tanan nga mga Malatian, pareho sa kabagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpiyohan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong nga dugo. Nga mo makabanan ang mahigko na atong nga dugo nga tunaan sang mga balatian aton. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kape ang inyong ginapangita, kada aga, aga pa ka muna ka bugtaw, alas 4, bugtaw na, kay maiskwila ang kawataan. Mag-timpla ko makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa mga balatian. Nga makalikaw kita sa mga balatian, pareho makabanan sang hormonal imbalances. Sa inyo sining nga mga partner, ha, na may mga problema bala, nga mag-ulang, okay na, dugay-dugay, lain naman ang desisyon ng mga Arab na Arabuton. Time na bala sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, makabulig man ang kabilan sa ato ng mga lalaki nga makalikaw kita sa balatian nga prostatitis o kung pagubag sa ato nga prostate. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay na yung may SF Lobones nga mo nag-control sa ato ng hormones all natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Mabakalin makatropa sa mga butika malapit sa ato ng lugar. Ay, by the way, ang Santon Santon Gold Coffee mga kabilan, available na subong sa Mercury Drug Stores, ha? Kaga tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ara dira makabilan sa Mercury Drug Stores, may ara man dira sa Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, kag pwede man yung makabilan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Mayang gabi kay Rodolfo Onasin de Lapos Jr. Siya, good evening, katropa Phoebe, kag sa mga katropang patrollers. Maulanon nga kagabihon. No, salamat gin sa obserbasyon ni Rodolfo Onasin de Lapos Jr. Aton sining patrollers. Kay Millie Altuliero, good evening. Kagkay Nick Espinosa, mayong gabi, katropang Phoebe, pa-shoutout sa asawa ko, Bingbing, pamati, subong. Sa programa mo, katropang Phoebe, salamat gin kay Bingbing, ha. Damon na dang aton nga bintabing. Kaga mayong gabi man, nanapili sining kay Elma Sobribiga. Pagbalik na aton makabanan, dugang balita din Gapon sa atin pabalagad sa Headshot. Ang oras alas 8.38 na mga katropa.
5: XFM.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
9: Wednesday!

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo libong pa premyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
15: XFM!
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8.45 na makabinan mga katropa. May gabihin, hapil sining kay Kap Ising Villanueva, ang tagimo makabinan sa Kap Ising Pansit Mulo, dira sa may South San Jose Mulo, kami branch dira sa Iloilo Central Public Market. Raman sa Atria, kagbayraman branch dira sa GT Mall sa Pabia, Kap Ising Pansit Mulo, kag... diraman kay Nining kag kay Pinoy Baroka sang Baroka Frozen Foods kag mati dira sa ato na pilisining Pinoy kay Nining Baroka. Salamat gid sa pagtutok dira sa XFM kon adlaw no kag membro sang Damaronong Boys dira sa Argilies aka sa Argilies Saro kag diraman kami sa Saro dira sa may pana sa may Iloilo Central Public Market. Damaronong Boys ang Pinoy or Baroka Frozen Foods. Kagkay Bornok, kagkay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market may gabi. Subong adlaw mga kabanan, ginahiwat ang Linggo ng Kabataan. Mga kabalan ng simana sang mga kabataan. Kas kung din mga kabanan, ining mga high school student nga tagaan sang higayon nga makapungko sa mga government offices kag sa LGU kagkaina diri sa provincial capital giniwat makabanan ang programa ti ang napilian makabanan nga little governor o kun boy governor boys and girls week amo si Roniel Jan Figueroa grade 12 sa Alimodjan National Comprehensive High School. Ngamon siya makabanan ang counterpart ni Governor Arthur Defensor Jr. Buwas aga sa office hours makita ang mga kabataan balang may mga SAS pangalan na makabanan, may mga governor, vice governor. Samtang ang nag-vice governor makabanan, amo si Pia Ladrillo sang Barotac Viejo National High School. Counterpart naman ni siya ni Vice Governor Natalie Ann Diboque. Mga board members, counterpart ni board member Darl Tupas. Amo si Gavin Ethan Feliciano sang Tigbawan National High School. Ang counterpart naman ni board member Alex Suplico, si Mary Joy Garnica sang Pabia National High School. Sa 4th District, ang counterpart ni board member Dominic Paul Oso, si Alan Buhatika Jr. sang Iloilo National High School. Si Mavin Rachel Lubato naman sa Dumangas National High School, ang counterpart ni board member Rolando Distora. Sa 3rd District, si Alisa Marie Manlabe sa Kabatuan National High School, ang counterpart naman iyan ni board member Jason Gonzalez. Si Kyle Christian Fajardo sa Kabatuan National High School, ang counterpart naman ni board member Mark Palabrica. Sa 2nd District, si Edward Bangeles sa New Lucena National High School, ang counterpart naman iya ni board member John Mondiar. Si Lee Gerald John Hanse sang Iloilo National High School, ang counterpart naman ni board member Rolito Kahilig. Sa 1st District, si Nina Grace Ismores sa Egbaras National High School, counterpart ni board member Juan Herminanda. Si Beta Bingo sang Tubonga National High School, counterpart naman iya ni board member Erika Jean Garinci. Si Carlene Jean Pelo or Carlene Jane Pilio sang Pabia National High School, counterpart naman ni Philippine Councilors League President Jujan Paul Piniol. Si Anika Ames Amamanglon sang Iloilo National High School, siya naman ang counterpart ni Liga President Amalia Victoria Diboque, kag si Salvi Sinch Taclion sang Tubonga National High School, ang counterpart naman iya ni Panlawigan Federasyon ng mga Kabataan President Isara Javier. Pagkatapos makabanan sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
0: XFM.
15: XFM.

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad na mapagbiyahe ang sa Stepin. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang sa Stepin.
1: Stepin, tanggal ang pain. Fast and safe. Stepin. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Ga-natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Ga-pampapasog sa atong natulaan. Pampangkaras ang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Ga-bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanthol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Good evening, people of the Philippines and all around the world.
1: Wow, ha? Maka-around the world ka, ha?
0: Nga agali, rectangle world ang yambal ko.
1: Universe!
0: Oh, mabuot kaya mo niya yambal ko, Bia.
1: Ay, sige, ha?
0: Matanay ni. Welcome na sa phone pala programa. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Mag-inup na kita until what time?
1: 12 midnight.
0: Gapisang?
1: August 3, 20 and 26. It's a Monday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Sigurado, ha?
1: August 3, gani.
0: Lunes at Subong?
1: Monday.
0: Oh, my goodness. Kadasig sa mga inadlaw.
1: Yes.
0: Basi, ginapadasig ka man, guro, nga maano ka na?
1: Mamana? Ha?
0: Mamana?
1: Makabay pa.
0: Pero gandong ka man na makapamana ka?
1: Tani, eh.
0: Pamatiib lang mangkot ko bala?
1: Ano?
0: Gahandom ka man bala nga makapamana ka?
1: Pamana? Wari!
0: Yan bala ka naging hindi kayo magsabat na yun. Pamatiib lang na yung amor inaapal. So saho mo ba yun, no? Pamana? Pamana? Oh, yan amin ko yun. Hindi
1: waray
0: pamana.
1: Gan, waray.
0: Isa ka mali pa yon kag masinadyahon naman nga gabi ang mapa sa inyo samtang nagapamati kamo sa XFM Philippines kay kita mabatian na sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR kag Panay Island sa Western Visayas. Partner to subong ang mga broadcast technician on duty man sa amon nga pagpangalagad sa Iloilo. Mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: And by the way, happy birthday, Papa.
0: A birthday sa mga Rodel?
1: Yes.
0: Yede. Wala sa may wawart naman sa galing sa mga pa. Sana all. Augustinian, galing niya si ano?
1: Augustinian, sa?
0: Augustinian. Augustinian, Augustinian. August.
1: Augustinian.
0: Happy birthday, Rodel, sa Antique. Mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropa.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo. XFM Kalibo 96.5 with katropa.
1: Neil.
0: Charmaine.
1: Uy, balik siya, ha? Hello, Charmaine.
0: Sa Canlaon, mabatihan man kita sa XFM Canlaon 106.1 with katropa.
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, mabatian man kita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Eskalante. Ari na ang inyong mga bugaw sa buong kagabihon.
1: Yes.
0: Kung gusto nyo malipay sa buong gabi, tukria kami.
1: Correct. Ano gusto nyo? Ang dila na lang o kon kamot gate? O kon bowls?
0: Bowls? Ano na? Vapor? Bowls?
1: Bowls?
0: Both? Hindi na yung both.
1: Hindi na ba butang isa?
0: Sa both. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo, XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Day! May turbo ka mo.
2: Inaway.

אחת, את כל העניין מופן תקווה. הנה המפה קום תנגע, תאי אוי לו מי לפת,

0: supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amuang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Gaka-carried away kage.
1: Probably.
2: Letter P.
1: Anong letter T?
2: Letter P.
1: P-R-O.
2: Oh, dayon.
1: B-A.
2: Oh.
1: B-L-Y.
2: Ba, tanda nga mo ba? Nagtuon git. Balik na sa phone pa, lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa, gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa, like me.
1: Kakaraman ang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriya sa nari-sari nga balatian.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabi kay Anong June Lapus, JJ Yanyan, Family Mahilom, kagsabana ko nga si Joe Vic Mahilom, sang Escalante City. Kag Rose Alohera Herrera, Sir Troy Tisoy, hanap ko phone pal sir, I'm from Canlaon City. Lakal lang kay Shuti Boy ah. May de may Shuti Boy magtigayon sang maguyab ya.
1: Ay correct iya.
2: Rekta kasal may balay pa na nga libre. Tag iya nang adanya shoot iya sa Canlaon niya.
1: Oo, siyang shoota, ang suta.
2: Oo, siyang suta sa Canlaon.
1: Ba, bakula.
2: Siyang nagapanag-iya sa Kabukiran, Kadutaan, pati Katauhan. Tapos ang nagapangadua si Bibiron.
1: Oh, correct.
2: Oh, wala na da may maka pamalabag da ba sa mga XFM na ganing ginapamatian. XFM ginaya kung lain nga istasyon ginapanghaboy na yung mga radyo yaya.
1: Ba, may akong radyo nang ginaboy eh.
2: Ano be?
1: Pati tao.
2: Bing Bing Talidong sang Don Salvador Benedicto, good evening. Salamat sa pagpamati ka. May caller kami sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Anong mayo sa gabi? Kada ikaw gidya amo nga first caller. Oh. Pangalan nanay?
3: Hello, Mami Troy.
2: Si?
3: Elmer.
2: Taga diin.
3: Iloilo.
2: Din si Iloilo.
3: Taga Maratroy.
2: Hoy, taga St. Barb's naman siya. Tiyano ka ron? Ano balita, Elmer?
3: Okay lang, Troy. Mayo kay Bagunako tapos nga punti na mo.
2: Ate, mayo ka pa kayo nakapanyapon ka.

0: Ani man.
1: Kami wala pa. Ang buta ko may madulong pa ni Samon Subong. Ang buta kong si Ma'am Kik Subong bugtaw pa.
0: Tani ino.
1: Kaya doon nagluto sa inasal kay ina mo.
0: Oh, Jason.
1: Jeron.
0: Ah, Jeron.
1: Oh.
0: Paliog lang.
1: Inasala nga mo, Ma'am Kik. Ano, Elmer? Dahil lang gitla, ang imo nga cellphone, di pa yung loudspeaker. Mm-hmm. Lalo, laway mo, Jo, ah.
2: Punta ko naman si Troy.
1: Kaksayin mo earphone?
2: Wala mo kong earphone. Okay na?
1: Nara, okay na. Hindi pagsapungi.
0: O man.
1: Ano to, ambal mo?
2: Ambal mo, nasa minuto ba? Napon din mo kong...
1: Ha?
0: Ano sudan mo?
2: Inasal mo din mo.
1: Inasal amon sudan, tapos imo ano?
2: Uhong.
1: Te, sadya eh, no?
0: Uhong.
1: Di mo naging kuha ang mga uhong mo?
2: Ano ko, isang punto?
1: Ah, ang amon kinasirib, subong niya poklo.
0: Eh, palang tawa ko bisang uhong mo?
1: Sige, be. Bilang taon tabi ko may ara, yung managiring-giring yung uhong. Ha?
2: Pero ang uhong, kuha ko ako na nga ako ng uhong na taon nunoy.
0: Ang imo gani.
1: Iong-ong mo man kuno siya nga hong-hang.
2: Yan ang kong isinunoy.
1: Ha?
0: Hindi ka bala maintindihan.
1: Kaya laway sa signal. Oo, ang itatayba na. Way pulos. Hindi. Na, teko din okay. Ayo yaman ang signal niya.
0: Oh, ara malanggali nga.
1: Oh, hoy ah. Lewat be?
2: Okay na
1: tay. Ara malanggali. Pakyas man sho ti boy Sir Troy dugay na wala gid niya ko patigayon eh. Ah, wala gid patigayon ni Shuti. Oh, okay, i-message ako ni mo number kay patigayon ta kas taga Iloilo kay para matilawan mo ang taga Iloilo. Oh, kung paano ni magano maghanos ang mga taga Iloilo. Pila na gani dad mo gani Elmer? 34,
2: Troy.
1: 34. Oh, hindi. Shout out ko na yung mga taga-prosperidad Lambunaw chapter Iloilo lang kay Jensen. 35 years old. Ano work mo?
2: May building doon na, Troy.
1: Ay, huwag kami yung kabaluya. Iriko lang sa amon para madumduman amon. Sa lending ka, gobra.
2: Sa collector, Troy.
1: Ah, collector. Daw, ikaw lang yung sa lending na gobra nga wala kami na nubya sa mga kliyente
0: gani
1: mo, ah.
0: Gani man. Kada sa kadamo-damo sa ginapahulam niyo nga kwarta wala agid sang duwid kilala
1: duwid dugay gani nga mun di OJT nga si Duenyas gani daw ma-develop na si Dolpe. Ikaw pa nga may mga contact numbers ka sa mga gipahulman.
0: May nga bilang sa kay di Luna.
1: Te? Ay, sir, sa
0: glock. Tikal ka lang.
1: Mauntay ang tuhod mo kun wala mo ginawa wala mo ha
2: dati mo tayang buhol mo may mga bana na lang
1: ah hindi ah adlokan ikaw yaya lang na naman pilion mo may bana ang wala syempre bana eh huwag ka pa yabuot yan hindi ka kabalo kung may bana kung wala iya ha antigulang balo patay pwede naman aguro
2: mo balo patay bigla Troy
0: hindi ka gusto di balo buhi eh.
1: Tika pila ka naman ka intra di wala gi may nakuha Japon.
0: Amo gid.
1: Ano man naman?
0: Do ka imposible na gid nga sa lending ka go bra wala ka gid daya sa may na ano ya?
1: Tugid-tugid ka man lang guro.
2: Ano ba yaman dili?
1: Ha?
2: Ay. Ano ba yaman sa dili eh?
1: Ano man di kami kintindi gid niya sa imo Joya na ano na yaman? Ano?
2: May nanubyaman dito eh.
1: May nanubyaman ikaw, Dera?
0: Di man gali.
2: Oo, tingnan mo
1: kay...
2: Wala nagdugay.
1: Kaya wala nagdugay, Kay?
2: Nagdugay.
1: Nga agani, wala nagdugay.
2: Nangitan sa iban.
1: Ah, hindi kagid para sa babaeng mga sawa kao. Kay ara nagid mantani ang uyab, pero nagpalagyo pa nga aayhan.
0: Para kagid sa agi.
1: Para kay Dolpe. Tsakto na. Ibalik nyo liwat ang inyong ang inyong pagkupkupanay sa tung sa tungin hubogya ka bala tapos nagkupkupanay ka mo sa
0: Nakpan kami ni Bon.
1: Dito ka mo nagkupkupanay sa sa stockroom. Ah, wala
2: na.
1: Ha?
0: Ano?
2: Wala ni Troy, hindi sugod mo man kay Troy.
1: Ay, ikaw lang, hindi ko yung makabalong may CCTV na to yung sa sakrum.
0: Ikaw lang ito yung ano, gede on air. Karon, si Troy yung imo yung matulon. O, oh, karon kay ginwaragwag ko, dumahuya-uya ka pa.
1: Pero nagtilawanag yung magaling. Nagtilawanag yung Elmer.
0: Nasiringan niya kung wala lang nag-abot si Bon. Oh. Wasa agad eh.
1: Yuck. Hi sa mga taga-Hibawan, Pavia, Ilonggo Blind Massage, taga-pamati isabong from Timi, Pototanon, Bornasal. Nante, nga mga munumuno ko pa kay Dolphy nga nabalaan ko kay oh. Ikaw man na iyan, nagwaragwag siya na iyan, on air pa gani.
0: Tapos, nagsinggit pa si Sweet Devil nga, dalian yun na nga duwa.
1: No.
0: Oh, di bala?
1: Mga bastos yun sa inyo yun.
0: Karo kay ginwaragwag, mauya-uya ka.
1: Pero may natabo yung mas yung duwa.
0: Ha? Ipadala ko ni ipadala ko ni Blanca sa isayan ko sa X-rated Blanca.
1: Ah, oh, so amo na ang purpose nga wala gid may nagadugay nga uyab sa imo Elmer tungod kay nagapanghawid pa Japon si Dolphy. Ang inyo sang unang inagyan kinanglan ta gito nga ibalik kag para kagid kay Dolphy hindi ka para sa babae. De, baton mo na. Baton mo na sa kagalingon mo nga para kay Dolphy. Nara na gali.
0: Nara malang gali nga.
1: Sa pupuhan na nisa kay Dugay-Dugay. Ano na nisa? I-remit na nisa namon sa Home for the Aged.
0: Sa nadumduman ko pa gani, ang uhong mo may marka nga X.
1: Wow! Oo. Ang itlog F kag M.

0: Eh, ako mo, hindi.
1: Amugin mo naman yung mga sakit sa tigula niya, pulmon niya.
0: Di ba? Doon tayo naman kung mabugtuan niya, wag ka mo
1: ba? Tito, giman to?
0: Oo, nadula sa o.
1: Mera, giman ko ng marka nga ex.
2: Ano
1: oh, ya? Tapos ang isa ka itlog F, tapos sa isa ka itlog M.
0: M.
1: X, F, M.
0: Nan. Pe?
1: Pe. Kamu na lang ni Dolphy, di na lang mangita, uya. Baka wala ka swerte sa babae.
0: Sa pila na di ka bisis ka mag-intra, wala gid.
1: Biday lang, be. Tawaga, manawagan tanay, be, basi may mga uyab da ng 35 ang edad. Diri ka mo agi sa, ano, sa 0915-8311-431. Do what? 0915-8311-431. Dara ka mo tawag mga babae, ha? Kung ga-tune in ka mo subong. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Elmer?
2: Mga
1: biga-bigaon niya na pangita.
0: Ah, mga iya.
1: Te, amo na imo na pangita. Oh. Subong, amo to may ara. Subong, gasulod na muna, ha? May ara pa, Dol?
0: May ara pa.
1: Kaya hindi man maglayong buot mo, mga pangita.
0: Ay, nga malayo man niya buot, kuya man.
1: Galing kayo, kilawan.
0: Ano nagagawad, man?
1: Gani kagawad sa imo, ano, migo? Hindi pa kilaw speaker, bla. Kagam mo.
2: Hindi na
1: sinunay,
2: doon
1: ang
2: may ano,
0: nabawit ako,
2: kung
0: sabihin
2: ang kilawan niya naman mo.
1: Ha, sila.
0: Ay, wala kuya labo, siya kung babae, ang imo, yung ang pakitaon niya. Hindi mo lang kuya papakitaon niya, may jugila ka man yung upod.
1: kay nga anon mo?
0: Dumugon, tagid ka.
1: Elmer, as long mapuslan mo pa niyang sungad ni Dolpo. Hinaikan mo na nga daan kay basi kun hindi ani makahulag-hulag balay nga ba ayawan ka ni dasok.
0: Si ano na?
1: Wala. Plug pa plug unta sa number. Oh, plug number ago Elmer.
2: Pare gre number ko 09.
1: Ah, ten auto na sa.
0: Okay, kita mo.
1: Ay, salamat la sa ka plug.
0: Amo gid.
1: May kape kay Bingbing Talidong, Zay Cruz de la Cruz, Bonilla Christian sa mga taga President Roa City. Binayaan mo yung gabi. Sino pwedeng iban man?
0: Sa akon diyo, si Vivian Dacula sa Silay City, si Emma sa Cebu, and of course, hello and good evening sa kay Manman Loud.
1: Barangay Mambini, Kadi City, Kapamati Man Family, Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada. God bless you. Sa inyo program, stay safe and stay strong. Listener, gikan sa Barangay Mabini, Kadi City. Line number 2, good evening.
0: Hello.
1: Ay?
0: Hello.
1: Hello. Ay, dahil lang, sorry. Dahil lang kita. I-connect na lang ka sa amon nga, no ha? Sa amon Bluetooth. Hello.
3: Hello.
1: Oh, dahil lang kita. I-connect na ka sa amon nga, nang nauto ng Bluetooth ko diya, Dolpao. Dahil lang kita. Hindi mo lang magkadlaw, Mayo Dol. Kaya ba? Dahil lang kita. Nakonect naman.
0: Oo.
1: Paano ni man? Anong ko ni man? Connect na siya. Sir, redial lang liwat, sir, ha? Kay i-reset ko lang anay nga ako ng linya sa Bluetooth, ha? Dahil lang kita.
3: Okay, sir.
1: Connected naman ni eh. Nga, nag-amo pa ni siya, ha? Dahil lang kita, padayalon to sa liwat. O, oh, alin na siya. O, oh, plug na number mo, Elmer.
2: Okay, Troy. Ari kini number ko. 0948-9092-452. And what? 0948.
1: Hello? Dahil lang imigo. Kaya tapos na si Elmer. Go ahead, Elmer.
2: Ari, Troy. 0948-9092-452.
1: Okay, thank you. Bye! O, aray, sa line number 2, Migo, good evening, welcome sa phone, pal. Pangalan, kang taga diin?
4: Si Mark sa Kadi City.
1: Oh, si Mark sa Kadi City. Ay, may taga Kadi, sige man kami subong. Kumusta, Mark?
4: Okay lang.
1: Din ka sa Kadis?
4: Sa barangay, Mabini, Troy.
1: Ah, pila na edad mo?
4: 29.
1: Kaya, ubray ka, o?
4: Oo.
1: Ano ubra mo?
4: Dresa Bacolod, construction sa Mantilingan.
1: Ah. Nga, sagad ngayon ko pa ba't siya kay Dolphy? Kay ito kapila ka naman katawagal isang dumdumanta na ka? First time mo?
4: Malang dati ka, ano, Troy, ka, pag gabi may nag-text, nag-text mo sa akin, puro man agi.
1: Ay.
0: Ati, pariyo ka mo kapalaran ni Elmer.
1: No, para ka man sa agi. Mm-hmm. So, i-entertain mo na lang na. Kaya mano ka lang gani, matindog ka lang, mapasulirap siya mo kalimutaw, pagbogtaw sang, pagbogtaw mo, may 2-5 ka na.
0: Yes.
1: De,
4: Dahil, Troy, gusto ko makabuo, Troy.
1: Abi mo kung hapos lang nga makabuo hambal mo, kamahala bala subong.
0: Bala. Sa gatas pa lang.
1: Ay, si Dolpo, pang taho-taho lang niya, okay na niya.
0: Oo.
4: Eh. Dahil yung dagan makabuo ka na, Troy, para mag-double effort ka pa rin, Troy.
1: Hindi na yan.
0: Ganyan ka, saranga, isa pa lang.
1: Hindi na yan. Amo na iyang, ano ya? Hindi na, amo na iyang, tawag siya ganyan, nga decision making, gusto mo mabuo ka, anay, makabuo ka, anay, kaya para mag-double effort ka. Hindi na yan. Dapat bago mo buuhon, damuon mo, anay, yung mo tinipunan.
0: Yes.
1: Kaya wala kakabalo kung normal delivery mo asawa o kung cesarean session. Nan. Tapos, preparar mo na dang imo diaper base madidi pa na sang base ang imo asawa hindi magpadidi kay ikaw lang iya padidion so mabakal ka pagatas so inyo pa pang adlaw-adlaw na amo na imo pinsaron hindi kay mahimo ka anay para mag double effort ka ang kaluluoy sina sino
4: ginikanan
1: ginikanan
0: mayo balaan mo
1: kagagi mo bata syempre eh eh. Kung sa agi kaya, ikaw pa ang buligan. Te, babae agi.
4: Babae.
1: Babae si Japon.
0: Sige, babae na sa.
1: Babae na sa. Grabe ka marketing ko si Imo. Tapos sa babae si Japon. Tama yung mga mga. Tiya na yung gusto ya. Tiya, siya man na iya ang mga buhi. Di ba yung kikita? Sige ah.
0: Correct ah.
1: Instrument pa lang kita diri ya. To, anong nang pangita mo sa isang kababae?
4: Ara lang mabot ka buhay wa man taga pagita guapa ka ko pagita na wang importante ma bato ta sa aton kagulingo nya amo ni
1: bakalawig siya mo explanation ah.
0: Gani, man.
1: Ano number mo 09
4: 06
1: 05 36 80 na kay sigdasig yung pagambal mo na wala may nakakuha liwat 09
4: 0966 05 36 890.
1: Alright, salamat Mark Sangkadis, bye. Ah, mo ang budlay na yung mindset yan nga, maubra ka na, antis ka mag
0: mo ba dyan eh?
1: Nakagi ka na na
0: nga?
1: Nakagi ka na na, nga nakaubra ka na tapos amo pa na ang pag ano mo, pag preparar.
0: Ako ya, una, ang kung dyan eh, ako nga, ano ya eh.
1: Ate, lantawa na kaya sa subong laon ka na.
0: Amo na.
1: Damo-damo ta color sa mga Lunes ba?
0: Gani, ma?
1: Good evening, line number one.
0: Hello?
4: Okay.
1: Oh, sa yun eh.
0: Sa? Ngalan?
1: Oo, oh, ngalan. Ah, hindi sa kabati. Hindi sa kabati. Sige, sunod naman ah. Makabalik kami mga katropa. Ang oras, 11 minutes after 10. Nagkapadahin ka mo sa pagpamati sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Golfi lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kag sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
1: Mabakas na lang ng mga butika malapit sa inyong lugar. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: Mag-nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansome Vitamin C.
1: Kasi Sansome
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Iba ka sa lahat.
5: Centum Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Centum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 10:29. Sige po, kamo nagpamati sa phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Hirit ka pa, ha?
1: Yeah.
0: Katropang Moody Andalina, good evening, taga Cadiz. Ang aton bagong reporter sa XFM, Sagay.
1: Yeah.
0: Argeline Fadal, shout out sa mga taga Kabankalan, most especially sa family Almaro sa Tampalon. Watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Sagay, Tess, mayong gabilin na si mo, ha?
0: Roslyn Esteban Ambak. Ayaw pag-ambak, ha?
1: Kaya nga.
0: Ayong gabi. Kay Lorna Rama. Gandang gabi din. And Neneng Tolentino. And Rose Alujera Herrera. Good evening.
1: Sa kay Rex Galit, no? Dira sa may Capitol Heights. Mayong gabi.
0: Dial na XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Vision X Plus. Para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginatulog man sa aton sang Cess the Pain, pain reliever para sa inyong pananakit sa kalawasan.
0: Nagkasinalambid na mandila niya. Ano kataas ang iyong lot-lot kagabi? Chupo namin, kuya, ha? Chupon ka pa,
1: ha?
0: Nagkakalipot ang dila mo yaman. Amo gina akong kakatigulang. Nagkalipot-kalipot ang dila.
1: Basta gaumom ka mo.
0: Ga-atras pa balik kung gaumom ka?
1: Bala mo.
0: Hindi ka sagad pang umom. Yuck. Hindi mo maumumungi mo, ha?
1: Ha?
0: Ano yung tsura mo, no?
1: Ako maumumungi mo.
0: Ama ko tabi si Bibi Ron.
1: Bibi Ron? Sabat.
0: Hi, mayong gabi sa talentanda nga nagapinamati ang aton nga mga utod sa tagsa-tagsa ka mga lugar sa Western Visayas at sa Negros Island Region. Mayong gabi ka ninyong hurot, mayong gabi sa tanan, mayong gabi, magandang gabi, good evening. So, mga matulutog na ang panahon, anong pinakamayo, brahon man, si Imo B, kung ikaw pambalon.
1: Tep. Yun na ba, mangkot pa na bala?
0: Gusto na ako batian ko anong sabat mo, ah.
1: Nami kaon, ano, ah, pata?
0: Ay, uno. Ang pasabaw, gidya bala?
1: No, yes.
0: Pata, pwede man nilaga. Dito ganyan, yung pinakanamit ng nilaga, ang tilawan mo sa una man.
1: Sa dalom, da bala sang, ano, ah. Sa piyak galing, ano, sa may guwangko, da
0: bala? Pero hindi ko gidya pag gatas ni ano yun.
1: Yeah.
0: Hindi ko magbaylong gatas ni ano. Ang gatas ni...
1: Ang gatas ang mama. Di ko pag ikambyo ang gatas ni mama ko.
0: Mayang gabi, line number one.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Gabuta, anay ka maghambal. Hi, good evening. Welcome to the show. Who's this? Sini. Ay, si Ninya.
1: Nagbalik ka?
0: Mabatsagan ko ba si Ninya ka panawag? Basta matugnawan gani. Matugnawan gani Ninya? Gano'ng gani Ninya matugnawan?
1: Ninya.
0: Ano, tulugan ng animal. Ninya? Ninya!
1: Uy! Uy! Oh, ito, ano?
0: Ako matawag si mo Ninya. Ako matawag. Tawagan na siya kay may load na nadigali sa piyak. May load na nadigali sa piyak.
1: Oh, ang yakag load.
0: Sana all. Magara, ano naging kamuya, no? Ina-preparahan yung naging may pang-load kamuya, no?
1: Correct, yeah.
0: Ako matawag kay Ninya. Kaya gusto ko, ano, bukon sa sumunga gabi.
1: Wow, ah.
0: Bukon ko ni saya.
1: Oo, ah. Anak na sa?
0: Dali lang. Kaya dola signal niya. Ang sa Piak, sa mga gusto magsulod, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Tama na, huwag siya. Fixin' a bro. Ninya!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, Ninya! Gadula signal mo gaaw.
2: Kuwan-kuwan
0: signal, bro. Di ka subong? Sa?
2: Nanay.
0: Di ka ni balayin nyo. Ari man niya daw, matyagan mo doon na to para ito yung balayin na balaan namon. Ano ito?
1: Oh, na-auto naman doon
0: sa... na signal niya. Mm-hmm. Guys, hindi na ako magtawag liwat kay pilit na namon nga manawag. Tapos gadula-dula, Japon. Mas mayo na nga kamo na lang dial. Ang amon nga call and text line sa Smart, ano ito kay Dolph?
1: 0912-006-0912-0076-793.
0: Mali-malion ka na gandiyan, no? Alam, dahil langit bala? Speaking of mali-malion, grabe na itong plinanuhay. Isa na kasi mana, no? Ang aton nga plano nga ma-pictorial ta.
1: Oo na.
0: Tilunis.
1: Ay, na-violet na ko gani. Kabi ko, ano yung pictorial? Wala man!
0: Lunis, subong. Yan, Gino naman ko. Sir, ma-pictorial naman ta, buwas. Ay, hila, ma-pictorial kayo subong nga Lunis, no?
1: About sa inyo, da'y. Ipasok-sok din ako sa violet. Tapos wala, man.
0: Hindi wabi mo bala nung kaisab lang ano nang ang imong olubraw nagasinampaw sampaw.
1: Tapos kung di bala nga inupuli ko mo pagambal nyo nga ay ilis na to.
0: Kabalo ka naman nga daan nga pwede man tamang in driver. Announcer, bugaw. Ara na sa aton tanan. Pwede na maximize ang aton nga tempo mo na kung kaisa ang mga gulugagmay nga ano. Guro gagmay nga para sa mga pictorial-pictorial, kakatabunan, kakalipat po.
1: Okay, pwede ka man ganit, Totter.
0: Totter? Eh, favorite yan eh, amo na, Totter. Sa mga taga-relocation site, good evening. Alin kay 3846. Damo sila da sa buong sa relocation. Kaga Emmanuel Dihero. Hanap na babae, mabuka sang banga niya sa barangay San Pedro, Panda. Bigla, kapis, nakatutok na sa buong simutring na gabi. Magandang gabi dahil Manuel Dero Sobrangas MP3.
1: Oh, saan nagigal pa kami nag-Manuel Day?
0: Huh?
1: Di ba lang?
0: Kulang-kulang ni siguro. Ano to ganyan? Ano to ganyan? Sorry, ante ganyan. Kung matulog-tulog ang panahon, anong manamit ka unon?
1: Ang pata ganyan.
0: Pata mo?
1: Pata ka, ano to siling mo, ng nilaga.
0: Oh, nilaga.
1: Mm-mm.
0: Nilaga. Anong namit sa nilaga? Ako gusto ko yan, arang ano, ng...
1: Kansi?
0: Hindi. Sinigang nga bangros.
1: Oh, namit man na.
0: Nga mayara puso.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Munang namitan ko. Ang chan ginaan, gawiyo-gawiyo ang chan.
1: Nang daw, ano siya, nang tambok sa bangros.
0: Tapos, paksiyo pagit nga may ara sing-sili nga kangkahang.
1: Kagdamo ahos, amo na namiyan kiya.
0: Amo ko na subong makahang, gid ko yan.
1: Wow! ikaw pa iya. Spicy kaya nga dahil.
0: Ah, really?
1: Yes.
0: Spicy? Oh, ano spellings ng spicy?
1: But ikaw dahil.
0: Ay, di naman itong ato ng mga caller nga nagkaladulaan na sila. Tugnawan sila, guru tananay. Mabulubudlay, abi sa aton kung inadlaw. Kaya siyempre, ang iba nagapreparar man sa ilang nga ano bala para sa ilang opisina kag pag-eskwela sa buwas. Kaya kinanglang nila magtulog. Kaya manan nyo, kung tig 12 midnight na ako magtulog, tapos aga pa akong bugtaw, alas 6, matulog na kamo, matulog.
1: Mabugtaw
0: na kamo, maghikutar kamo sa inyong kinanglanon pa kato sa eskwelahan, kagulubrahan. After nyo na pagpamahaw, medyo tuyo-tuyo. Tapos ang tigpalanyagan na, kung makakaon, nagid ka mo sang lunch na.
1: Natuyo na
0: makabuliwat. Natuyo, nagid ka na iya, manami itulog.
1: Correct.
0: Ngarap lang, pag-abot mo sa balay nyo, mga alas 5 pasado, kapoy-kapoy ka nagid dya. Manghugas ka pa, manglaba ka naman liwat. Ay, amo na gani ko nga, ang adamo-damo, i-jigaspera ng magmanggarano.
1: Ah, oh, wala, kuya.
0: Nga man?
1: Ha?
0: Nga man?
1: Nakualin.
0: Hindi, okay ka lang yan. Iti, wala ka man yan magiging na-tinder. Imo man lang yan ko galingon. Diba?
1: Siyempre, may harap man iba. No.
0: Eh. Nung may gina-tinder ka pa nga matiner ka diya sa Sagaya man.
1: Ay, ti Aridi siya.
0: Oh. Yeah, Aridi siya gali. Mayo ka diyan man na batsa-batsa bong, no? Birthday mo?
1: Hindi.
0: Anong color singin mo na sa bunga jacket?
1: Ikaw, be?
0: Ha? Ikaw, ako, napamangkot. Gina, ano ng color sa imo? Kay, ano ta, batsagot ta kung color blind ka o kung hindi.
1: Ara naman, pula eh.
0: Ah, Sigurado ka?
1: Yes.
0: Ang imo yaya nga, ano, imo tulakbong subong ano na.
1: Pink.
0: Color pink, araya, chakto na iya. Pero imo jacket, are you sure nga pula na?
1: Yes, pula.
0: Hindi na iya pula iya.
1: Ano, orange naman.
0: Ah, orange kaya iya eh.
1: Pananawan mo eh.
0: Ang bochi mo da. Pero pula gini man na.
1: Oh, may ngalan gani. Sa isa ka soft drink, tiyamun siya nga pula, di bala?
0: Ah. Tingnan na kakuha kasi na nakadaog ka sa ano sa tansan na may free.
1: No.
0: Oh, speaking of tansan, gali ah.
1: Yes.
0: Gold Eagle Beer premyo sa tansan promo 5,000 pesos kada semana. Sa Friday na ang first week
1: draw.
0: So 5,000 pesos na cash ang inyong madaogan. Mati lang kamo sa tanan ng XFM radio station. Ara dira ang kompleto ng detalye kung paano mag-intra. Mulang na. Tapos sa Biyernes man may 3,000 pagid sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ang inyo naman obrahon bakal kamo sang mga Yeswell products para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope kag sulatan nyo sang inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag permahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. And kada Biyernes, 3,000 pesos ang inyo madaugan kung imo pangalan magabutan. Kag sa grand draw, nagahulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa ato na consolation prizes.
1: Ote, ang simanal diyan namon, 8,000.
0: So what are you waiting for? Join na, kag effort makamagubras ang inyong mga entries para damo entries. Dako ang tsansa nga
1: magdaog.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM. Iba ka sa lahat.
5: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Doon nakapuwi ka na, how?
2: Wala ah!
0: Gusto mo na magpahuway?
2: Pwede.
0: Sing tayo yun? Hindi ganyan magsabat na yun. Wala ka pa kapalawan. Ano gusto mo? Umangkot ka na gusto mo na magpahuway? Sabot sa tayong pwede. Sing tayo yun. Ang phone na programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, Balanyos, nga pinaka-epektibo sa nagapalanakit ang kalawasan, kaginapanuot, pamanyos lang kamo sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Kaginadulong man sa ito sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Bakal lang kamo sa inyo mga suking ang mabuti ka malapit sa inyong lugar, kag pwede man kamo kabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga phone pal, tawag ka mo! Subong na!
2: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Grabe bala subong. Saan napatay si Jobert Sukal dito man? Saan kagahapon o kung kaina? Kagahapon. Si Jobert Sukal dito, isa man ina ka Ilonggo nga sikat
2: reporter.
0: Showbiz reporter, asa nag-talent manager, tapos nag-anchor man sa isa kadlagkuan nga mga network sa Pilipinas, Dolph, no? So si Jobert Sukal dito, tumandok na siya sa Santa Barbara, Iloilo.
2: Mm-mm.
0: Kabalo ka na?
2: Of course.
0: Tapos ang
2: Noranyan man siya nga daan.
0: Akin Noranyan magaling si Jobert. Tapos tawag ni ganiya nang sa UP na sa nag-eskwela sa Miagao pero wala siya nakatapos
2: nan.
0: Then tapos nang tawag ni ganiya daw may something family man to ang iyang tatay, asa nga nag-uli isa sa iyang nanay diri sa Manila at the age of 18 years old, nag-apply siya sang trabaho. Nasulod sa una sa isa ka factory, tapos sa college siya, may ara siya sing background nga daw teatro bala dol. Kasi nga nag-apply siya sa isa man ka
2: network.
0: Hindi pa isa man sa mga naga-show man nga may theater bala dumduman mo. Hasta nga dito sa na-discover nakilala yan ang mga director, mga bla bla bla. Hasta nga wala ginasa nakatapos sa iya nga pag-eskwela dol, pero sa UP na sa nag-eskwela kay mayo nang pangabuhi sa iya nga tatay sa una until such time nga daw namigado na bala. Amo na nga nag-uli sa iya nga nanay sa Manila. Ang iya gid biological mother bala. So amo na dito na-discover nga kilala yan sa ang mga dalagkuan man nga mga may pangalan na sanguna bala sa
2: sa industry,
0: showbiz industry. So that is why nga amo na Lasanday Buyabunda o Ogie Diaz basa ka sa pagalamodamo na kag nangin controversial man na siya sa tong kay Willie man nga time dumduman mo nga nagambal si Willie nga kung hindi yun na pa-resign noon ako mahalin. Pero ginpahalin gito saya hindi tungod kay Jobert Sukal dito. Ang ginpalin si Willie tungod kay ang network na to yaya ginbangga.
2: Yes.
0: Kay tungod nga dumduman ko, ginkwa na siya nga ambasador sa partido ni Manny Villar sa pagpadlagan tubal ni Manny Villar. Daw siya ang endorser, nalisensya siya. Nga hindi lang siya na yung mag-program during campaign period la sa ipasugtan sa yung network. Na until such time nga, si Jobert Sukal dito na mga siyempre basa showbiz kaya nga reporter ya damo kaya may nabalan para sa bala sa imo diba nag-amo-amo ka muna sa muna te muto nga doon nakakomentar sa mga ginpang recruit ni Willie siya nga game show sang una nga ang iya mga contestant ko no is ang iya nga pa-audition nun sa iya mga contestant may mga grado nga below 75 nga average ilang grado bala sa eskwelahan. Nag-commentar si Jobert da nga hindi man tani amuna kay para makahatag kasing inspiration dapat ang kwaon mga contestant is dapat tag 80 ang 85 or up ang grado do something amuna. Ti mo to do na wala man na gets ni Willie ang komentaryo ni Jobert. Amo to nga nag bugrisanay sila sa ano sa television, hindi pa man to uso sa una ang ano ang social media.
2: Yes.
0: So amo to nga binira niya si Jobert. Asa nga si Jobert naman nag-explain sa management sa nga ginaobrahan. Nga lang, tawad nga ako na tape on air, pamatiin nyo kung ano daw ang komentar ko. Asa nga na-prove yaman nga hindi man bias ang iyong komentaryo regarding sa kay Willie. Mm-hmm. So, umuto da yun. So, on so forth, amutong istorya nga sa mga chismoso at chismosa naman nang ginbasol to nila si Jobert tungod sa kay Jobert amo kuno naghalin si Willie pero hindi na yatuod.
2: Hindi na yaho.
0: Ginpahalin sa isang network kay tungod nga
2: at that time though election something.
0: Ano mo na gani diba? Election gani. Oo. So ginpili niya nga mag-upod siya kay Villar. So pagdula niya sa iyang network sa una asa nga nabakal manabi ni Villar ang mga network. Namin ko may ara man network or na-approve man ang iyang 25 years franchise sa Congress amo na nga All TV bala subong na tapos nagsilo to si Willie asta nga wala man sa gitindihan ni Villar subong wala na gid siya kabalik
2: it nang in fairness ang gid do may attitude problem man bi si Willie mo
0: paras ka mo.
2: Talaga lang ha.
0: Hindi each of us may aragi man niya sing pinamatasan.
2: Yes.
0: Attitude pero depende na sa iyo pagdala. Kag depende man sa tao kung paano ka hangpon ang imong
2: accept ang attitude.
0: Ang imong attitude pero may aragi ja tao yang attitude gid yarang pilingiro, pilingira.
2: Ay, correct.
0: Sobra lagi na. So mo na nga mga tao dapat imo na ipang ano, ipang decline na sa imong
2: nga
0: circle of friends sa mga katoksikan do something yes. Mo na. So mo na recent sa family ni Jobert Socaldito yes. Ang mega man ni Nonoy Alacapa.
2: Oo, nang baan mo at that time nga nagambal ba si Jobert nga siya tani ng 85 and above man ang ano kundi gin alaman siya namon nga nang wag mo lang pakialaman si ano si Willie.
0: Ikaw nagambal siya.
2: Nag-message ko siya.
0: Nag-comment ka?
2: Mm-mm.
0: May Facebook na to nga time?
2: Ha?
0: May Facebook na to?
2: Hindi nang ano pa lang sini gisulatan bala namon something.
0: Okay kay Nuranyan man siya oh. Pero ang sa iya naman tuya sa iya nga side, sa iya man lang tuya kaugalingon nga opinion nga nagambal sa what if
2: oo.
0: Kung so, 85 above ang kwaon niya na lang kay para mangin inspirasyon bala sa mga batanon nga Pilipinhon.
2: Yes. That's on that time I think ala ko sa Saka station man nga gintawagan man namon sa upod man nga reporter. So siling niya wala ko yaga ano nga nang ginakontra si Willie amo na bali ni Jobert. Kundi ang sa ako lang daw ginadegrade diyan agad bala ang mga estudyante kay nga kuno niya pa ya ang 74 and below ang mga muna bala. Tis niya do you think na maako man ang mga estudyante sa amo sina?
0: Pero ang sa side naman niya ni Willie ya desisyon na iya sang executive producer kung ano nga mga
2: sabagay,
0: contestant ang ilang ipa-audition nun.
2: Mm-hmm.
0: Kahit hindi, uway mo na iya kamuha-muha, ang host niya, mabasa naman lang na.
2: Ako sa bagay.
0: Tapos gaan man lang siya concept, nga muna yamon, ginpangkuha ha, arang mga below 75 ang grado, muna, ikaw na dabala kung ano day adlib mo ha, may aral lang ko guide niya ipakita. Kaling kayo may aral lang siya misinterpretation, lang
2: gani,
0: araw lang,
2: gani.
0: Istorya ba lang ang nagasanga-sanga, may dugang, may kulang.
2: Tapos muna ginadabukan man sa ibanda ng gambal na bala. Do kaalam-alam gid si mo Jobert amo na.
0: Pero in all fairness Brini man siya.
2: Oo ah.
0: Brini siya. Hindi man sa
2: kag ano gid siya nang every time nga magambal si Jobert gina ano ya bala? Gina paminsari anay kung anong dapat iihambalon. Amo in fairness.
0: Ikaw man lang wala ga pinsar kung ano ginambal. Tapos may ara ka pa kamot gamuha mo no. May gesture ka pa sa kamot mo nga mama mo no.
2: Kwan na iya? Ano kasi mamamiya pa. Jingle bell.
0: 11 after 11 o'clock. 11 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa phone pal, kasama nyo si Troy Tisoy Tagalog.
2: At kasama nyo pa rin si katropang Dolphy Langka.
0: Ito pong XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Mrs. Dupain.
1: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Mimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi nang narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock. Manamong salamat sa mga nag-join. Kag nagpamati sa phone pala nga programa sa amon nga mga broadcast technician nga partners sa amon na pagwaragwag. Salamat sa mga station managers sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay. Thank you, Gid. Kag sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush and good night.

0: Antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
8: na all-in-one
6: sa presyo
8: magaan.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panihamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang katikati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na kong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Eggs.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Papaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Sanfon Vitamin C.
3: Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sanfon Vitamin C.
3: Ang alkaline na vitamin C.
5: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa Sister Pain para derog-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
7: XFM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Zenton Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zenton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.

0: pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 8 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagapalayag sa kanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Karong edisyon sa atong pagpangalagad Martes na... Martes na nga adlaw mga katrupa, fetsa 4 kita sa bulan sang Agosto. Padayon kita nga nagataklad sa katapusan nga bahin sang linman season nga mo ang Agosto. Pila na lang kaadlaw mga katrupa, malampuasan na naton ang kapinot sang pagpangabuhi tigulotom, no? Malampas ta niya, no? Malampuasan naton ni mga byan. Bangod sang aton nga pagka mapisan, mapinasinsyahon kag bakas lang, no? Bakas lang mga byan, padayon ang pagtiyog sang kalibutan. Pitsa 4 subong sa bulan sang Agosto, medyo maulano ng aton nga panahon subong aga. Nagtupa ang ulan kay ina sang kagahon mga alas 2 tubtob alas 4 sa sining nga matinion, pero daw nagkulpa naman ang ulan. Resulta ini sang hangin habagat kag ang nagapagwa na blang bagyo nga si Luis. Ang bagyo nga si Luis, mabi naghahana na nga magagawa sa par. Pero may isa pa ka bagyo na may international name nga si Dolphin, pero outside pa sang Philippine Area of Responsibility. Medyo mabaskog ini nga bagyo na may international name nga Dolphin, pero do pariho man ang direksyon niya sini nga panorte nga bahin sang Pilipinas. Kabay pa, nga hindi man ini mag-agi diri sa Pilipinas, kaya medyo mabaskog ini. Kung hindi tani magbago ang iyasin nga direksyon, panorte nga bahin sang Pilipinas, pa Taiwan, ang ining international name nga si Dolphin Bagyo sa Guapasang Par. Si Dres Aton sa Iloilo sa syudad. Medyo mabaskog ang ulan kay ina sang kaagahon. Kung kay ina mga alas dos, alas tres. Pero naghulaw naman. Pero magdanlog ang karsada. Sa mga motorista naton, hinahinay lang sa pagmaneho sa inyong mga salakyan. O kung nagani ang mga nagamotorsiklo kay sa kinaandan, sa mga dalanon, mabian either rain or shine. Masami nga nagaka-involve sa mga vehicular accident amo ang mga naga-molotor, nagasakay sa motorsiklo. Kapin pa kung mga bag-ulang makahibalo magdala sang motorsiklo, kalabanan mga abyan, nagaka-disgrasya. So wala sang spare parts ang human body, extra careful gid sa mga naga-motor. Sa mga naga-baka-baka, mga buhi nga gamit ng motorsiklo, mga Shopee delivery boys, mga grab food delivery, halong gid ah, kami nagahulat sa inyo nga miyembro sang pamilya. Hinahinay lang sa pagpadalagan sa masalakyan. Agudto nga malikawan ang disgrasya sa dalan. Dapat masanag ang aton nga pananawan, magtumar sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga byan, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E plus. Amo ini mga byan ang nagapugong sang aton nga eyesight deterioration. Kapin pa ko nagaedad gana, kagkapin pa kung masyado ka ka-expose sa radiation, bata ka pa pero naga-kurap-kurap na o kung naga-blurred na ang pananawan ninyo. So hindi na ninyo papagulaton nga maglala ang inyong pananawan, magdulom kag mag-kurap-kurap, magburon. Dapat mintinaw naton pinagi sa pag-inom sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katrupa, inaisa ini ka food supplement nga nagahatag protection sa aton mata, nagapahinay sang pag deteriorate sang aton nga pananawan. Kaya nagapati kita ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas damlag. Available ang Vision X Plus sa nagapanguna nga mga butika sa inyo nga mga lugar. Subong nagaulan-ulan naman kay balo kamo uso sa mga trangkaso, sipon kagubo sa mga kabataan kag sa mga adults man, no? Pagbugtaw ninyo sa aga, bisan wala pa kamo magkapamahaw, magkakaon, pwede na kamo magkatumar sang vitamin C para proteksyon sa mga pamlatian bala nga uso sa tiun sang tigululan, tigtulugnaw, magtumar mga katrupa sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, isang alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala pa kamo magkapamahaw, mahimo na ninyo ini tumaron kay wala nag-hapdi ang inyong sulok-sulok. Aga pa, protektado na kita sa mga pamlatian, hilana, trangkaso, sipon, ubo. Sa mga kabataan mo giniuso subong, bisan sa mga adults man, no? Basta bangon sang pagbaylo-baylo sang klima sang panahon, basta may kita mga bin nga ginabisita sang sining nga mga pamalatian. Ang Santon Vitamin C, bagay gid sa sining nga mga tinion, nagudto nga mahatagan kita proteksyon sa mga pamalatian. Maying aga sa kay Sherwin Marcovi, sa kay Amoro Suglen, nga una sa aton nga attendance mga bin. sa sining nga pagpangalagad naton sa palatuntunan exciting Pilipinas. Again, medyo matugnaw ang panahon. Kaga madanlog ang dalan. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan, mga katrupa. Kaya makakuha kita din siyang maayong pagtulunan sa aton nga history, sa aton nga mga kasaysayan nga napagkit mga byan sa Philippine history naton nga mahimo naton gamiton bilang inspiring story. Makatag sa aton sang maayong mga pagtulunan, maayong mga ehemplo, no? Kaga subong man, mga katrupa, ay inspirasyon naton. Kahit ang kalibutan na gatiyog mo, mga ginisiling nila nga history repeats itself.
1: Exciting Pilipinas!
0: Subong damo-damo activities, no? Ang Agosto, katrupang Alex, no? May ara tada a schedule of activities sa provincial government kag sa city government. Kay may ara man kay watan linggo ng kabataan, may linggo ng wika. Basta, damo kita kay watan. Kag ang ano, ang celebration sang charter day celebration sang syudad sang Iloilo. Naintindihan ta nga may mga naka-line up ng mga schedule of activities, no? Ang fecha 4 sa bulan sang Agosto, mga katrupa, amo ini ang paglagda sang ani President Diosdado Macapagal sang Republic Act number 4166. Formal nga nagapaisol sang Independence Day celebration from July 4 pagkadto sa June 12. Tag ang niman nga fecha Agosto 4, mga katrupa, si Emilio Aguinaldo. Sa tuong 1898, nagdeklara sang independence sa Kawit, Cavite. Huh? Of course, mga katrupa, amugin niya. Ang daw ka-importante nga si President Diosdado Macapagal naglagda sa Republic Act No. 14166. Ah, nangingin kasuguan. Ah, na official nga nagadesignar sang June 12 bilang Independence Day sang Pilipinas. Ang oras sa Pilipinas, mga byan, 15 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Maayong nga balita tagta sa inyo. Antes kita magtalakay sa mga nagapunang balita, lokal, nasyonal, kay international, nga mga balita ng inyo pa mabasahan sa mga pamantalaan karong adlaw. Apang inyo na mabatian diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas. May sa mga ano bala, katropang sa mga tennis enthusiast bala, sa bilog nga kalibutan ha, kay isa naman kabugal sang Pilipinas, mga abyan, ang naangkon naton subong nagid ha, kay si Alex Iyala, ang tennis sensation sang Pilipinas, ang pinakabantugon nga tennis player, mga abyan, sa Pilipinas, kag nagamatamat na bantog man gid sa bilog nga kalibutan sa mga tennis enthusiast, sa mga mahilig maghampang sang lawn tennis. Kay nangin emosyonal ang tennis ace naton, o tennis star nga si Alex Iyala, kasunod sa ngayon sa nga kadalagaan pagkampyon, mga katrupa, sa Mubadala DC Open. Madumduman ninyo kahapon nga adlaw gin-suspend ang hampang nila bangod sang malain nga panahon. Oh. So, ginpadayon ini mabyan kag siyempre, si Alex Iyala amo ang isa sa pinaka tennis player nga crowd rower. Do darling of the audience siya. Grabe, katrupang Alex, ang audience impact niya. No? So nagdaog siya, mga byan, nangin kampiyon sa Mubadala DC Open. Ginlutos niya si Jessica Pigula sang Amerika. Antes ang finals, mga byan, madamo naman sang mga kilala pa nga mga tennis players nga ginpierde ni Alex Iyala. Ha? Manumduman ninyo sa mga nagliligad ni may nadlaw, ginpierde man ni Alex Iyala ang reigning Olympic gold medalist from Japan. Ha? Grabe ning record ni ano, no, Alex Iyala, no? $250,000 ang nagahulat nga ano sa buong premyo para sa Mubadala Open. Multimillionaire na nagtuloy si Alex Iyala, eh, no? Madumduman ninyo nga ginlutos man niya ang reigning Olympic gold medalist from Japan nga si Jing, ang reigning Olympic medalist nga si Jing Qinwen, oh. Tapos ginpierde niya man si rank number 2 nga si Leila Fernandez sa DC Open, defending champion ini, mga katrupa. Hindi ni basta-basta ang ginpanglutos niya. Olympic, oh, gold medalist nga si Jing Qinwen. Tapos ang defending champion sang Mubadala DC Open, oh. Tapos ang world number 10 mga byan nga si Elena Svitolina ginlutos niya man. Tapos ang kampiyon man from Osaka, Japan. Ha? Kay baloko mo ining na pierde niya from Japan nga si Naomi Osaka, four-time Grand Slam champion ini mga byan. Sang ano ning kategorya. Basta na nag number 1 ini siya si Naomi Osaka. Sunod-sunod nga winning streak niya, no? Siyempre winning streak, sunod-sunod. Si Jessica Pigula, ang number 3, world number 3 mga byan, nga may 11 tanan ka mga tour titles. Grabe. Kaya muna, sa sports kita mga byan, nag-isa. Kabay pangini pagbutangan sang pinulitika ning kadalagaan ni Alex Yalabla. Kaya gina-claim sing iban, kaya kuno ginasuksok ni Alex Yala, green nga suit. Kaya we gina-interpret sa sing iban, nga kuno supporter ni ano ni sang mga Duterte, hindi nyo na paglakti politika bla kay kabudla yung pinolitika. Sa sports lang kita nagaano eh nagaano ganina nag-isa tapos i-politicize pa bla no. O ay niya sang political color si ano si Alex Yala. Hindi tani pag i-politicize. Kay sa politika, nagabinahin-bahin kita, pero sa sports, nag-iisa kita. Matiyan tabla, katropang alis, porsyon lang ha, sang mensahe ni Alex Yala.
2: First and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week, and you had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. Thank you. List of people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Juan, who's over there, you and Sandro, thank you guys, they're my inner circle, they're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament Mark and the sponsors Mubadala for such an accommodating week and amazing tournament, and you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. And of course, to all my supporters, thank you guys. Especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world, I really, guys, I feel all the love.
0: So there you are mga byan, si Alex Yala, no? The darling of the press, darling of the audience, grabbing audience impact sa kabayo sa iya. Kay ka smart bla siya katropang Alex, oh. Maayo maghambal, may utak, no? Kagka humble nga superstar sa tennis. Nagsikat pa gid ang hampang tennis mabin because of Alex Yala. Bisan hindi Pinoy, nagakadto mabin sa venue sang hampang. Madamo ang live audience, madamo man ang mga online audience niya, no? So that is why mga byan nga ningin bantugon pa gid ang hampang tennis bagod sang iyang appearance sa mga torneo, no? 21 years old, mayu humambal, maalam, may unod ang iyang ginapanghambal. Mayara yung mga tennis player, wala naghambal ka trupang Alex mo. Oo, wala naghatag binsay. Pero ang iyaya, crowd drawer siya. Because there is something sa iya, no? Nga makapa-attract sang live audience, no? Bisan hindi Filipino, basta si Alex Yala maghampang, nagakadto sa venue or nagabantay sa online, no? Amoy ini mabyan, Mga kaginadala nato nino sa inyo kay diri-diri nga klase sang mga hampang. May potential gid gali kita nga mga Filipinos, no? Ini mga individual sport events bala, no? Kagkabay pa ining pag sikat ni Alex Ayala, mga bin makahatag ini sang inspirasyon sa mga kabataan pa nga magahampang sang lawn tennis. Kay baloka ka tropa nga Alex sa edad pa lang nga 4 ka tuig. Si Alex Ayala naghampang na sang tennis, nagauyat na siya sang racket. Sa edad nga 13 anyos nagpa-Spain kay nag-eskwela dito sa Rafael Nadal School of Lawn Tennis. Oh, amuning dako man nga naghatag siya sang influensya. So sa mga kabataan da, either ba bayi o lalaki, gamito naton si Alex Ayala ang inspirasyon na. Dire man ang galing nga klase sang sport mga byan nga mag-excel kita. Ha? Lawn tennis, table tennis. Kita mo ang table tennis sensation ta, dakman sang station manager ta nga si Jos sa Banyas. Dire sa Southeast Asia, damo-damo naman ang pangan niya. No? So, basta sa sininga classic ang pangina-encourage naton ang mga kabataan nga maghampang sa sininga sa isang sport event. And besides mga abyan ang panawagan taman sa aton nga mga local government units, sa aton sininga mga politiko, tagaan ta ni suportaho, tagaan ta ni tanang klase support, financial assistance, pampangunta sa mga international competition. Kay diri man lang gali nga. Sus, makilala ang mga Filipino athletes. Si O.J. Ubiena, nangin gold medalist man to sa Germany sa pole vault. Although hindi naman pagpabayaan ng mga team events, mga basketball, soccer, football, pero daw malayo pa kita sa tigi ng mga world champion kita sa basketball. Makuha na tagani mga NBA players. Kuha na tagani mga import. Galing kay ti, the famous game natin rin sa Pilipinas, mong sports mo ang basketball. Sige lang ha, samtang kinasuportahan natin ang basketball, hindi tamantani pagpabayaan ang mga iban nga mga sport events mga bin, nga makahatag sa aton sang tsansa o kahit gayon nga mangin kilala sa bilog ng kalibutan, kami potensyal gali kita. So mo ina mga bin, ang maayong balita nga ginahatag natin sa inyo sa karon nga pagpangalagad natin sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Pitsa 4 na sa bulan sang Agosto. Adlaw nga Martes, pasensya na medyo daw masapnot ang tutunlan ko bla. Kay siguro sa malain nga panahon. Sige lang, may vitamin C ako diri kag may premium D3 ako. Matira ako dugay-dugay sang premium D3. Kay bala ka mo ang premium D3. Basta may mga bakterya kag mga viruses gani sa lawas nyo, hindi nyo napagulata nga magdamo ang bakterya kag virus sa lawas nyo. Magtumar dayon sang premium D3, may virgin coconut oil, may vitamin D3 kag moringa oil extract. No? Kaya mo ini ang nagabato sa pagpatay sa mga viruses kag mga bakterya sa atong lawas. So hindi nyo napagulata nga magdamo pang bakterya kag virus sa lawas nyo. Dapat samtang nagabatyag ka mo nga may bakterya sa lawas nyo, inumun nyo dayon ang premium D3 nga ginpabaskog ini mabyan. Ang premium D3 kag ginpabago kag laki sa paghatag naton sa inyo sang balita nga ang premium D3 may vitamin D3, ang bitamina nga makuha naton gikan sa silak sang adlaw. Kinahanglan ta ini kay amo ini mabyan nga nagapugong sa pagyukot-yukot sang aton nga mga panit. Wala man kita sang panahon nga makapainit pa, makadirekta pa init sa silak sang adlaw. Gani nga kinahanglan naton gid premium D3 nga nasulod mabyan sa mahumok nga kapsula. Ginpabag-o ini mga katropa ang premium D3 may kapasidad sa pagguba, pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may anti-fungal, anti-inflammatory properties ini. Ang moringa oil sa premium D3 kay balka mo may ara ini nga bitamina, minerals, protina kag may shintoges 110 kasahi sang antioxidant nga nagapa-delay mabyan sang skin aging. Naputo sa mahumok kag kapsula para sa madasig nga absorption o kung body absorption sang aton nga lawas, madasig ang pag-absorb sang aton nga body system. In effect, madasig man ang epekto sang premium D3. Available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Good morning and happy viewing man sa kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Dugang nga mga balita, mga katrupa, mga exciting information. Exciting nga mga balita kag istorya ang hatag naton sa inyo sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maying aga man sa kay Ma'am Emily Altiliero. Nag-upod na sa aton sa sininga mga tinion. Oras, mga katrupa, 28 minutos na ang nakaligad sa takna nga last 4 sa aga. Dugang ang mga informasyon na inyong mabatian sa atong pagpangalagad, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil,
7: garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santone Plus
8: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain, para derogaritso ang training.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist,
9: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM! Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 32 minutos nang nakaligad sa takna ang alas 4 sa aga. Ang inyong bahay nga nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga binamo ini, ang pinakasolusyon na sa mga katrupa naton nga wala na gana. Maglabing-labing sila sa inyong partner. Kung luyag din yung magbalik ang nagkakayabang performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% safe, natural, kag wala sang side effects. Ang maka, kag klabuas kang ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ang nagapabakod sang inyong apalindugan ni Junjun, kag nagapadugay pa sang standing ovation ni Junjun. Pukawon ang nagakatulog nga si Junjun sa iya obligasyon nga daw nalipatan na abi niya pangihi lang ang function niya ang iya obligasyon gali may isa pa siya ka obligasyon nga kun kaysa kun di mo siya pagpukawon hindi naman siya magtuman sa iya obligasyon wala na nagatambong sa flag raising ceremony termina siya ga absent daw nalipat na sa bala nga may obligasyon pa siya sa flag raising ceremony tiagod nga magbalik inang obligasyon niya magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Basta 30 minutos lang antes ang labing-labing sa inyong partner. Kaya dira nyo makita kagbabatsyagana ang efekto sang Turbo na Dietary Supplement for Men. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, nagatumbo-tumbo na ang buol nyo. Kun ara ang pagtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga na pamatuda na sa mga kalalakinan na daw malipat na maghimo sang ilang obligasyon sa ilang partner. No? Ibalik ang sigla. Ibalik ang nagakayabang performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo o kun iya sang rabbit nga desperado kag daw iya sang sadista nga pato. Oras mga katrupa, 34 minutos na nakaligan sa takna alas 4 sa aga. Ang siyudad sang Iloilo mag-celebrar mga abyan sang ika-89 nga Charter Day diri sa siyudad sang Iloilo. Madamo man nga mga activities o kon activities. Activities nga na-line up mga abyan sa isa ka bulan nga selebrasyon sang 89th Charter Day sang Iloilo City. Ay ara nga mga sports events, may cultural, may economic kag public service activities nga nadisenyo mga abyan sa paghatag sang kaigayunan sa pagpalapit sa mga government offices sa mga pumuluyo. Mayini mga abyan kay puno kita sa activity subong Agosto. Bisan pa nga medyo pulupuraot katrupang Alex ang sitwasyon pre-tuloy-tuloy lang selebrasyon. No? Hindi naman ni pag-ipayway. So madamo sa mga nakaline up ng activities mga abyan ang aton sining syudad sa Iloilo sa mga luyagin sa specific activities lang tawon nyo da sa official Facebook sa city government ang mga nakaline up. No? May ara nga sa sports, may ara nga sa cultural, may ara man sa cooking-cooking. No? Importante nga maging masinadyahon ng aton nga Agosto, bisan pa nga tigkiliwi. No? Isa sa mga highlights mga abyan sa celebration sa ika-89 nga pag-celebrar sa Charter Day sa siyudad sa Iloilo, amo ang pagkilala, pagpili, kagpagkilala sa napulo ka mga outstanding Ilonggos. Siyempre, tagaan nila sila sa pagkilala, tagaan nila sila sa recognition mga abyan sa mga nahimo nila, naamot nila sa gobyerno in their own capacity as private individuals. Siyempre nagalakip ni mga abyan sa mga individual nga pagapasidunggan nga may mga commitment sa ila sini nga mga katungdanan katulad sa public service, no? Community impact, mga exemplary contribution bala sa development sang syudad sang Iloilo. No? Ang awarding ceremony mga katrupa ang pagapatigayon nun sa tion sang Mayor's Night sa Agosto 25 nag-coincide manini mga abyan sang official nga adlaw nga ningin na syudad sang Iloilo ang Iloilo 89 Charter Day August 25. So antes ang August 25 baramo nga mga nakaline up ng mga activities. Ang Office of the Mayor nga pangabay nga sa luyag man magpasakop sa mga nakaline up ng mga activities. Magbisita lang kamo sa official Facebook page sang alkalde kag sang city government. Sa piyak kabahin mga abyan, sa iban pa natin nga mga balita lokal. Sa balita lokal mga katrupa, siyudad ang pila ka mga pasahero sa rutang Santa Barbara, Pabia, Kabatuan, Haniway, Lambunaw. Amuning mga pasahero katulpang alik sa pinpakon mga last trip na nabutang sa langalang. Kay balo ka mo may isa ka driver sang isa ka di pasahero nga jeep nga nagapamulak sang ano blas ang pasahero. Butang balon mabian ang iyang violation sini amo ang overloading, no? Overloading mabian suno sa LTO. Kaga ang driver sining isa ka jeep mabian nga actually hindi ani basta-basta nga jeep ka trupa nga Alex. Dako ni klase jeep, malaba kag mabakod nga pangobra, double tire mo. Long distance ining biyahe niya, Iloilo, Lambunaw, Kalinog and vice versa, no? Ang iya sining biyahe o galing mabian kay may nakita diri nga violation ang ano ang LTO nga sa diin mabian nagapamulak sang ano sang pasahero. Di kay balo ka mo may mga pagsulundan ng LTFRB kag ang LTO mabian nga hindi basta-basta nga maka nga maka ano kabla nga makapo-overload ka sang pabiyahe mo. O galing kay ang iban bla ginasaway na sang driver kag konduktor nga may bakanti pa sa sulod pero iban luyag man magkabit kay ang iban ang mga nagakabit nga ini mabian sa dipasero nga jeep hindi man gid ni tanan makadtos Lambunaw kag Kalinog. Ang iban sini sa ilas pabiya man ni manaog sa Santa Barbara. Namo na iban nga dire lang kami sa Guasera kay didto man lang kami sonhan, no? Kaun kamo man bla kay tikon magpag-grab ka mga peak hours bla iban last trip na ti mahal man ang grab mo ang bisan motor gani magpapabiya ka Santa Barbara ka kakasman 200 mo ti gapon nya di man iban estudyante iban nga mga ordinaryo pumuluyo masakay na lang da sa jeep kay ti minimum lang priority mo either 15 pesos lang goro butang ta 20 pesos no ti ugaling kay ti what is illegal is illegal no. The means doesn't justify the end, no? Ahay, pangunyadi man tani ang driver, pangunyadi man tani ang mga pasahero, galing kay natsambahan lang. Nga nakuan video bla, no? Ba mo iban gabantay man ang sangkitar mo nga makakuha sang video bla nga makahatag sang nga makahatag interest sa iban nga mga tumalan daw nga tanawon. Nag-aamar man sang demonetization. Ano na? Demonetize, demonetization. Tigin pa. May ano na ni, may showcos order na ni. Kaya may suspension ano? Gin-suspend na ng driver's license ng isa ka driver sang pretty boy ah. Nga ano bla? Kaya may ginisuhan sang showcos order sang LTO kag LTFRB ang ining operator kung driver sang salakyan. Kagati bangod sang nakita nga video bilang ebidensya nga mabakod gin-suspend ang iya sining driver's license. So nga aton sining moral lesson nga makuha sini although nga do pabor man ini sa operator kag driver sang salakyan, pabor man sa dipas sa mga pasahero, galing kay ti what is illegal, no? Ang safety man. Ti sa bato sa mga nagkakalabit to katropang alis, hindi dyan na tamo sonan. Sa unuuluhunan lang sang banwa sang pabiya sa town property mabudlay na alaka naman ang mga di pasayro sa bunga salakyan halimbawa Santa Barbara direkta Iloilo laka lang Kabatuan na Iloilo daw laka na lang tingin na sa kanilasin mo ng mga diretso to sa sentral nga bayan sa Iloilo bla Iloilo Lambunaw Iloilo and vice versa Kalinog mga mamuna ahay tigaling kay tina at sang banggit nga pamulak gito. Actually, hindi man na first time sang pretty boy nga magsakay sang pasero. Amo na, pila na nakabeses. Ugaling, kay ti natsambahan lang ka mo. May nagkuha sang video, abi mo. So, next time magalong-along yun ah. Pasundlan nyo lang pasero nyo. Avoid ang pagkinabit ah. Although silang nila, tadlong-tadlong man ang dalan, manami man ang kasada, wala takason, galing kay ti para hindi ka mo pagsundon sang iban. What is legal is legal. What is illegal muna sa ano eh dapat capacity lang gid no loading capacity lang gid ang ipasakay ninyo sa inyong mga dipasero nga salakyan abi niyo katrobang alis may extension isulod mo Ang sulod ni Blas ng Pretty Boy ni may bench, may bangko pa. Oo. May bench pa. Kay ang ining salakyan mga abyan, ang ining salakyan ha, gindesid niyo ini nga makasakay subrasang sa pasahero sa sulod. Gindesin niyo ni ning salakyan nga pwede sakyan sa ibabaw kag pwede kabitan sa likod kag sa kilid na tantsa na sa may mekaniko kag mga latiro. Mas mabakod pa gani actually ining mga pasad locally diri sa Pilipinas sa Iloilo. Ang ining masalakyan tay kumpara sa mga modernized bus nga ini ining mga mini bus ta nga ni nga gin-import sa mga kooperatiba nga iba nagaloko na. Mas mabakod pa ang pasad sa mga local naton nga mga latero kag mga local naton nga mga mekaniko nga nag-assemble nga pasad sa sininga mga locally produced nga mga salakyan mga katrupa. Tested and proven na niya sa kabukiran. Ang gina-emphasize na doon nga kuntani ang ining mga kooperatiba, ang ining minibus kuntani, wala ninitani nag-importa galing kasi importation bala katrupang alis, may mga komisyon mo. Damo-damo kita talented nga latero dire sa Iloilo, sa Pilipinas in general. Wala pa nagagamit computer, ang ilan eh, takos-takos lang. Bulubanta lang, pamata lang, bla. Kung magbado pa diyo na blagabakal ka sang baboy nga bilog, why na ginakilo-kilo, bulubanta lang, pamata lang. Botang balo natong kutani, hindi tani natong hindi pagpabayan mga talento sa natong nga mga kasimanwa, bla. Nanto, blang truck ngayon eh, ang pretty boy ngayon nga jeep ni, ha? Jeep ang iyang estilo, ang design niya, kay may ulo, pero mabakod. Gindesin niyo na ini para maka-accommodate mga biyansang mga nagakalabit sa kilid sa likod kag suba man nagatulong-tong sa babaw atop. Wala ni gagamit computer sa pag-cut, pagtakos ang mga lawas ang jeep. Bulubanta lang ni. Ang iyang atubang Mitsubishi, likod dyan, isan mo. Amoy na makita na itong mga talento sang Pinoy. O galing kay Tibangon sang importation, mga abyan, ang modernized jeepney, ang pag-modernize sa mga jeepneys. Paglantaw ko ganito, hindi mag-modernize, ha? Mga minibus ngayon, eh. Tamaan katapok! Tisipan nyo bala, for so long a time, after the war. Pagkatapos ang gira sang Pilipinas sa Amerika, pagkatapos ng gira sa Ngapon kag Amerika nga naluwas kita sa katalagman sa kamot sa Ngapon, ginpangbilin sa mga kanu ding ilang nga mga wheelies nga jeep. Oh, gin-extend ang wheelies nga jeep, mga biyan apat man lang nga makasakay sa nada, isa ka driver, isa ka passenger diri sa tuo kag isa ka soldado sa likod kag isa ka gunner sa machine gun. Apat lang kapasidad na bangod sang linibo ka mga wheelies jeep nga ginbilin diri ni General MacArthur agutto nga mapakinabangan. Ginbutangan extension sa likod kaginimo nga di pasahero hasta mga abyan nga nangin hari sang karsada kag nangin legendary ini nga sahi sang transportation sa Pilipinas nga gin kakunyagan sa madamo nga mga dumuloong
1: Pilipinas
0: ining sobra-sobra bala nga pagdekorasyon ta sang jeep kag nami man nga pag mintinar kay amo ina maghambal ka nga jeepney nga Philippine jeepney naga simbolize na sang Pilipinas. Di bangod lang mga abyan sang modernization sang modernized jeep nga ini sang transportation system naton. Ang jeep nga ini nga ginpang kombinar ta, ginislan ang mga makina katrupang Alex alin sa Japan ha. Actually ang body belt, ang disenyo kano sang wheelies jeep, pero sang uli sang ginextend na ang likod nga bahin, ginpang islan man ang mga makina sang mga Japan surplus nga makina. Pero surplus ina mga katrupa alin sa Japan, pero ang iban nga mga makina sang mga mga daan tablang jeep, ano ganyan, traditional jeep na ton, tag 30 anos, 50 anos, kadalagan pa. Tining modernized bus, ganyan minibus, ganyan pang bakal sa mga kooperatiba halin sa China, tag 5 katuig pa lang, tag 10 tuig, galuko na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya kung gingamit lang tani nato ng abilidad sa sining mga Pinoy, sa sining mailunggo sa pagpasad sa mga salakyan nga jeep. Jeep, gihapon ang itsura niya, pero modernized na kung tani. Mambal ka mo modernized jeep ni sa anong replika sa Philippine jeep ni sa mga minibus bong, abe? Nga gintawagin ang modernized jeep kay minibus ina, dupol. Nagareplika bala ina sa Philippine jeep ni, wala. Ambot na kung tani makabugtaw man ng ano ta, national government. Sini galing kasi chimpo pa ni Tatay Diggs eh. Ang modernized jeep ngayon eh. Alagin inggan nyo nga magtukod sa kooperatiba. Kag magpangutang sa mga minibus dito sa China. Iban nga reklamo na si Boyet. Parkon blaga reklamo na. Damo nga mga bus na mundi nagaluluko na. Pero ang iban nga mga traditional jeepney, katropang Alex, bisa nagkatakilid na, magdalagan. Gadalagan pa. Kung sa mga tao, bala kagi-stroke, maglakat, gatakilid. Gadalagan pa yaga pang pick-up ya pasahiro mo. Ano dapat naton, gina-emphasize naton, gina-drive naton din mga biyan, na basi pa lang bala, no? Nga matagaan chansa ang mga local assembler naton sa Philippine Jeepney nga matutuod yung modernized jeep. Damo-damo sa Laguna, ra, sa Batangas, modernized jeep sa Cavite. Jeep gid ang replika niya. Philippine Jeepney gid. May ulo pero may aircon na. Tapos pwede na makatindog ang pasahero dito sa sulod. Ugaling, wala ginabakal sa mga kooperatiba. Kaya ang kooperatiba obligado magbakal sa mga minibuses. Utang sa bangko kag mag-import sa minibuses ngayon eh. Nga hambal sa iban gani, tapok. Iban ga hasili nga pungay-pungay bla. Ining mga kulukurba dahon agyan niya. Gakatumba. Tiyo sa driver ha, sang pretty boy kag operator, better luck next time, magulong halong lang ha. Eti anon mo kayo na si Platan, gid ka mo abis ang isang vlogger eh. Hindi man vlogger, pero ti para lang bala nga may issue ah. Pero maayo man ni gani, kada tandog na issue ni nga meaning ma bian. Ah, ang ining masalakyan nga pretty boy ni, dugay na ni sila sa muning negosyo. Gindisinyo ang ilang nga masalakyan para maka sakay overload ah. 49 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Galing nga bahay mabing ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang panit, basta adlaw-adlaw ninyo gamiton. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, may glutacogic, may virgin coconut oil. Amo ni nagapadalhay sa panit, bala. Ang efekto sini, kung gamito ninyo adlaw-adlaw, sa sulod sing isa ka semana, makita nyo ng resulta. Nagahamis ang kutis. Anong butang malon sang hamis? Nagahining-hining, bala. Ini naga-smooth, ini naga-flawless. Kag nagapaputi amat-amat sa inyong panit, no? Wala gid iniya sang chemical reaction. Kahit di external use mo, ginapahid nyo malang sa lawas nyo, kada paligo nyo adlaw-adlaw. Basta gamitin nyo adlaw-adlaw. Hindi na kung magrisgo pa nga magtumar sang kapsula o tableta para lang nga magputi ang panit ninyo. Ariho, Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kung luyag ninyo maging 10 years younger looking ka mo, ibagnos nyo sa lawas nyo. Kada adlaw, kabataan, mga dalagita, dalaga, pwedigid, ang mga balo, ang mga laon, ang mga binayaan, ang mga siparada, kagyan tong mga kasal nila, anald na, pwede gid makagamit. Mga naghahandong pang mag-participar sa mga single mom beauty pageant, pwede gid makagamit sa sining herbal beauty soap nga, Clear Skin Herbal Beauty Soap. Isa lang kasi mana nga gamit-gamit mo, nagakita unang gapanghamis-hamis kutis mo, gaputi. Actually, pwede man din sa mga lalaki, may mga lalaki man niya katrupang alis nga luyag magputi ang ilablaguya, ang ilang panit. Pero ako niya, okay na ko sa hamis. Ha? Wala mo ko ba gagana magputi? Gira. Ako na okay na ko sa mahamis nga kutis. Sining flow, ano ka lang, bala, medyo may hining-hining ka lang. Kaya daw, maraw, ayam lang ang lalaki nga maputi, pati mo sa vibe. Pero kay katrupang alis, mahamis ni mo. Hindi lang ang guya ang mahamis sa kay katrupang alis, pati ulo. Ginagamitan mo nga, Clear Skin Herbal Beauty Soap. Pero in fairness, ha? Sa mga lalaki, pwede ka makagamit sining Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga luyag mag-interest sa beauty pageant, ha? Mga single mom, mga certified nga mga LGBT, sa mga open bikini, bla? O sa mga beauty, sa mga Miss Gay beauty pageant, o nga luyag mag-flawless ng ilang panit, o sa mga open bikini contestants, ha? Kaya tindiraya, ginahumlad nyo ng inyong paa, ang inyong tiyan, ang inyong likod. Gamitin nyo, sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang taong-taong, hindi ka mo mag-best in skin. May aga sa Kelari, Faliera, Dula. Nagapamati man sa aton, sa Sining Matinon, Maria Crespo. Nagapamati man sa aton, sa kay Baka Baka Vlog, sa kay Punong Barangay, Noel Groy. Kag sa mga taga-frozen food, dira sa RN Frozen Food. sa management and staff. Bao management and staff. Damo naman kung no stocks nila itong itlog. Tilirahon na naman itlog to. Ihawason ta naman ha. Kagay pang deliver bla. Dahil igda lang itong mga freezer nga. Puno naman mo. Bago nga deliver. Bago deliveran sang stocks. Sa RN Frozen Food din sa Barangay Palagon. Pabia, Iloilo. 52 minutos mga abiyan na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, may commercial patagat ng pangalik, no? Magkapanumbalik kita, dugang pang exciting abalita, exciting information, exciting istorya. Sa Humartes ng edisyon, sang palatuntunan ng Exciting Pilipinas, hindi ko mamalipata, magtumargid ka mo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katrupa, amuning for healthy body and stronger immunity. Gintawag ini nga Santon Plus Gold kay halos tanan nga kinanglanon naton nga mga food supplement. Kag bitamina ari na sa Santon Plus Gold. Ha? Isipa bala, almost perfect ang pagproportionate sang mga ingredients katulad sang mangosteen nga may 350 mg, ang ampalaya nga may 50 mg, may malunggay man 50 mg, may garlic nga 50 mg, spirulina nga 50 mg. Gintawagin ninyo Santon Plus Gold mga abyan. Amunin na pamatudaan ng kini. For body stronger, stronger immunity system. Ha? Tumara ninyo ini. Kaya bisan wala na kamusing iparis ini. Ang Santon Plus Gold lang. No? Kaya ara na di tanan-tanan. Isipon nyo gin pang dasok ining mapuslanon kag madamo sa mga medicinal properties ng mga herbal mga abyan. Ari na di sa Santon Plus Gold. Available gihapon ini sa sining matinoon. Bastante ang supply sa mga

0: Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
2: Zenton Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zenton Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at law-adlaw. Luwas naman namit ang sabor, gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa namo. Maduti ka gid nga fresh.
3: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupay, eksakto alas 5 na sa aga sa platuntunan ng exciting Pilipinas. May aga sa aton ng mga tagpalamati dira sa Iloilo Central Market, sa Lunok Itiri, dira sa kay paring Juben Caballero, kag Mrs. Caballero, sa kay Elmo Castaneda alias Nano, dira sa Bacau, si Joel Oro alias Inchika, si Ray Tanyo alias Papang, kag si Mike Ardino alias Boy Alahas. Kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, mayong aga sa inyo. Kag subuman sa mga naga-standby dira sa kay paring Juben, sa mga grab food, food grab drivers, mayong aga. Sa kay Moroy, kay Nene, kay Ray, dito sa may Bulilao. Mga membro sa Bulilao, Tricycle Owners and Drivers Association, sa nagabaligya, damlas ang hard-boiled egg. Gapabati-bati, ayok sa barang radyo. Bla. Sige lang, tingo ang tanang matagaan ta radyo. Basta, i-tune in lang sa XFM 100.7 ha, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. On FM band, para babatian niyo kami sa ere. Pero sa aton nga mga tumalanaw sa Facebook, para kita mga katrupa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Tag sa XFM Iloilo 100.7. Mahimo ninyo nga ma-like, ma-share, kag ma-follow ang among duha ka mga Facebook pages para nga mangin updated kamo sa mga balita lokal, national, international, kag iban pa nga mga informasyon nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan, pero inyo na mabatian sa radyo. Sa ika-11 kadlaw nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte Mabian, kahapon ginpresentar sa prosecution panel ang pila ka mga acknowledgement receipts, mga binga nagaunod sa mga pangalan, balang mga fictitious. May pangalan, may pirma, kaginpahayag ang mga recipients, tagbaton bala, sa cash advances gikan sa confidential funds ang Office of the Vice President. Dito ninyo nakita ang mga pangalan nga Mary Grace Piatos, mga Alejandro Piquet, mga Andilim, no? Kasi sa pagpatis ang prosecution panel, kag na discover nila nga wala ini naga-exist nga mga individual. Pareho sa kay Mary Grace Piatos, bisan ano mo kabulubalos kay to sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, wala to yasang pangalan nga Mary Grace Piatos, wala sang Mary Grace Piatos nga nabunag sa muning adlaw, sa muning tuig, address, no? Di ang depensa sang Vice President, ti confidential gani mo. That is why nga nag-manufacture kami sang ano, sang mga pangalan kay confidential, ina. Hindi pwede nga i-bulgar. Dira, makita ninyo. Sundin nyo lang di sa ano, sa XFM Radio Patrol Iloilo ang mga development reports, no? Of course, mga abyan, may mga ngalan nga Mary Grace Piatos, nakabaton 70,000 pesos. May Rinan Piatos. Magano ni si Mary Grace Piatos kag si Rinan Piatos, man? Mag-asawa? Tigaling, hindi man pwede katrupangalis yung mag-asawa. Kiti wala record si Mary Grace Piatos sa Statistics Office, eh. Philippine Statistics Administration, no? Kag si Rinan Piatos, 110,000 pesos nakuha ni Rinan Piatos. Sinuba, may nuba, Santos pa. Hindi lang nuba daw, chiskar man na, no? 85,000 pesos na baton niya. May ari pagdi nga si Miko Harina. Oh, nakabaton si Miko Harina sang 235,000 pesos. Medyo dako-dako gawagan ito ba? May Janice Marie Revilla, 70,000 pesos. Ari pagdi pangalan no si Patty Ting. Ang first name niya si Patty, P-A-T-T-Y. Ang apelyido niya si Ting. Kunsog punon mo, Patty Ting. Ang muna gano'y nga ginadaw, dala daw ginbutangan color ni attorney Lorna Kapunan, bla, ang mga pangalan to. Asli, kaya pala hindi makita dahil Andilim. May pangalan nga si Andi mo, lim plino niya, Andilim. May tumanto nga si Alejandro Piquet. Abi, ano pagin mga pangalan niya, di man? Si Andilim, si Andilim yan, nabato niya 50,000 pesos. Si Alejandro Piquet, nakabaton siya sang 90,000 pesos. Si Piona Biong, 80,000 pesos. Si Srono Balsak, 70,000 pesos. Si Gabriel Bisaya. Si ano ni Amay Bisaya ni man. 80,000 pesos, 70,000 pesos na bato niya. Wala da sang ano, wala sang pangalan da nga Chiskar. O Jack in Jail ba yo, ay no. Eh sadyani kay ang ibang sini nga pangalan mga katropa wala bala nag-exist. Si ambasang vice presidente confidential fan gani. Alang-alang i-bulgar gina mo na pangalan karon mabisto kami. Pero kay balo kamo mga katropa, kay balo kamo ha. Sa mga vice presidente nga nag-agi, si vice president lang niya Sara Duterte ang may confidential funds. Oo. Si Nuli de Castro wala akong confidential funds vice president. Si Anay Vice President Gigi Marbinay wala man sang confidential fund. Si Anay Vice President Lini Robredo wala man sang confidential funds. Mas manami ni gani kay Vice President Sara Duterte kay may confidential funds siya. Duha ang confidential fund niya mo. Bilang Vice Presidente sang Pilipinas kag concurrent DepEd Secretary may confidential fund pag ito sa DepEd. Amo na ba? Kay malapit mo, may guhay sila ang nai ni Sadto ni President Bongbong Ramos. Oo, siya lang sa mga natandaan, sa mga nagalaging nga Vice President. Si Vice President Sara Duterte, may dako nga confidential funds. Si Nolly de Castro, wala man to confidential funds. Si Binay, wala man to, nakaagi man to Vice President. Si Robredo, wala man. Oh. Ang confidential funds ng Vice President Nolly de Castro sang 2004, tub-tub 2010 mga kabiyanan. Kag si Gigi Marbinay sang 2010 tub-tub 2016 ng vice presidente, 6 ka milyon ka pesos lang kada tuig. 6 ka milyon lang. Ti ang kay Vice President Sara Duterte, hundreds of millions mga abyan. Iniya gina-reporta sa inyo base sa record ha. Base sa record. Oh? Ti wala nagpangayo sang confidential funds si Vice President Lenny Robredo. Just to give you a background history, no? Sang nangin vice presidente siya sa tung 2016 tub-tub 2022. Now, naghabok, nagdako ang confidential funds. Si dalong ni Vice President Sara Duterte nangin 125 million pesos mga abyan, mga katrupa. Sa tung June 30 tub-tub December 31, 2022. June 30 tub-tub December 31 nangin 125 million. Ikumparar mo sa tag-anom ka milyon ka pesos lang kada tuig nanday Vice President Nolly de Castro sa tung 2004 tub-tub 2010 nga nangin vice presidente. Anom ka milyon man sa isa ka tuig ni Gigi Marbinay halin 2010 tub-tub 2016. Kag anom ka milyon man ka pesos kada tuig sa kay Lenny Robredo halin sa tung 2016 tub-tub 2022. Ang kay Vice President Sara Duterte 125 million pesos from June 30 tub-tub December 31 sa isa lang ka tuig, sa pila lang ka bulan, June, July, August, September, October, November, December, pito ka tuig o pito ka bulan lang 125 million pesos. Amo ini mabyan ang ginakumod man sang iban. Di amo ini nga ginpasakaan sa sang impeachment case, di ba? Now. Pero gapamangkot ang iban atong mga katropa, dapat gid bala nga may confidential funds aw ang Office of the Vice President. Dapat gid bala nga may confidential funds aw ang Office of the Secretary sang Department of Education. Si Duha Abi ang naging confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pagka-Vice President niya, may ara sa confidential funds. Kag ang pagka-Defense Secretary niya, may ara man siya sa confidential funds. No? Si kung pamatian ta ang bahay ni Vice President Sara Duterte, nagabulig man kuno ini sa pag-tap na sa rebellion kag-komunista. No? Galing hindi niya lang masabat kung paano bala ginabantayan ang komunista sa Pilipinas. Paano ini mapatuman ang pagtapna sa komunista kung DepEd Secretary ka? Butang ta, assuming, abi, no? Suno sa iban, nga gingasto niya ang kwarta. Pero sa confidential nga purpose o kung sa intelligence information gathering, pero dapat tambal sa iban may output, no? Siguro malutsan niya din mga pangalan nga ginpangtagtagan niya nga iban wala nag-exister. Pero anong resulta sang information gathering? Anong information sang confidential payment? Confidential funds, no? May report ba lang ang komunista sa amuning mga lugar, sa amuning mga rayon, natapna na gamit ang pwersa sang mga kabataan from kindergarten to high school? Nga gin pa-operate nato ng mga kindergarten pupils, mga high school students nga magkadto sa mga kabukiran. Ilista nila to ang ginaduhahan nila, nasuspitsahan nilang mga komunista, aring resulto. Pero dapat si Vice President Sara Duterte gid ang mag-sabat sini. Di sa ika-unsi kadlaw nang sige-sige ang Vice President naton wala diri sa Pilipinas kay masako man siya sa iyang nga mga iban nga mga helikoton bala. Samtang nagapadayon ang impeachment trial mga Bian. Why tayo Vice President Sara Duterte? Paano pagtambong niya? Ngawit na gani, di? Pilito niyo tra niya Vice President nga mag-tambong? Ay, why tayo na, di? Amuna, agapanawagan mga iban nga mga membro sa prosecution panel nga magtambong kung tani si Vice President Sara Duterte. Base pa lang bala makabalik bala halin sa iyang siling international tour. Sa lima kasimana na malapit nga impeachment trial, ginalooman man kung tani sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte nga makapakita man siya sa Senado. Galing kay Tiki na matarong yung man kuno ina nga hindi siya magpakita mo. Kay total may mga abogado manda nga nagabantay kag nagadepensa sa iya. Nabalo ka mo. May mga overseas trip si Vice President Sara Duterte. Sang July 21 pa siya naghalin mo. Nagkadto sa Qatar. Ano pa nga mga pungsod kinatuan niya? Nagkadto sa United Kingdom, London, nagkadto sa the Netherlands. Amo nang tripping niya sang Vice President po, hindi mo man siya mapilit niya punggan. Kasi lang yan, nag-hire ganit kami abogado para makadipinsa sa ako. Tapos pilito nyo ko ako nyo magtambong da sa ili-impeachment nyo na. Kamu lang da. Pero kabalo ka ang ibaan, ginapananaw nila mga Bian. Nga ang presensya sang Vice President mga Bian sa impeachment trial nga ini, nagapakita lang kung tani isang respeto. Bala. So ginatawag natin nga constitutional process. May ban gani sini nga mga netizen kay pamangkot ti ano nang gastos ang vice presidente sa travel niya, personal niya o kay iyaka gobyerno. Lamo ya kwarta ang vice presidente yun ang pagpamangkot ta kun personal o yas ang gobyerno. Masara nga na yan ni Inday Sara ang paggastos. Padulong siya ba nga pungsod hindi tanan na pagpamangkoton kay damo niya kwarta. Pero pamangkot pa da blaka mo isa. Kay basi kun sabton ko man ni Vice President Sara Duterte nga pag gusto takon, ako madyatan ng kwarta. Oras mga Bian, 30 minutos na nakilig at sa tak ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, mga Bian, ang hininga bahay nga nadulong sa inyo. Sang Santon Plus Coffee Mix, nakakape na bala kamo kung wala pa. Magbugtaw kag magbango na, magpabukal sang tubig kag magtimpla. Sang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, amo ini ang kape nga mahimo imnon na sang mga may diabetes kay wala ini sang kalamay. Ang ginagamit sini nga pagpatamis amo ang natural sweetener nga stevia. So mga diabetison nga naguntat na to inom kape bala. Naguntat na sang pag-inom sa mga in-one nga kape, mga regular nga kape. Ari na ang kape para sa inyo sa mga diabetison. Wala na yung kalamay. Natural sweetener stevia, pwede na kamo makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga nagahilab na ang ilang sulok-sulok, bangon sa madugay na nga panahon nagainom sang kape, regular nga kape, barako nga kape, kung mga 3-in-1 nga kape, nga may caffeine. Meaning, napuno na guro ang inyong body system sang caffeine. Amo ina ang rason nga nagahilab, nagahapdi ang inyong sulok-sulok sa tiyon nga mag-inom kamo sang regular nga kape. So, kung namo na nagani ang mabatsagan ninyo, dapat magkambyo na kamo sang inyong nga kape. Halin sa regular nga kape, padulong sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix mga Bian, wala niya sang caffeine. Ang caffeine amo man lang na ang nagapapdi sang sulok-sulok tay. So, kung mag-Santon Plus Coffee Mix kamo, pwede kape sa umaga, kape sa tanghali, kape sa gabi. Ilabi na sa mga nag-suppress ng insomnia, sa mga kababaihan, nga nagahanak nga magminuposo kun ara na gid sila sa nga menopausal stage, paimna ninyo sila sa isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix antes magtulog. Kaya ang mga kababayenhan nga nagasuprir sang o kung naghahanak nga magminopause, may ara na isa lang nga mga hormonal imbalances. Ining naga may pagkaarabuton, may pagkamasingki ang ilang pamatsyagon, kag baylo-baylo sang ilang desisyon bala. Meaning, ara na sila sa menopausal stage. Ti, nagakairitable ang iban. No? Kay man may hormonal imbalances mo. So ang Santon Plus Coffee Mix kay may ara sang property nga makapabulo balances ang hormonal imbalances. Kung ang inyong partner nagaminopos na kag nagapasingit permi, nagapaningal permi bla, kag hindi makatulog kagabi, paimna ninyo siya sang Santon Plus Coffee Mix antes matulog sa gabi. Para nga makaangkon sang medyo malawig-lawig ng sleeping hours, ma-recharge sa blamayo, no? Kag magbalik ang manami sang kabubuton. Amugid man na, basta nagaminopos, ang tupad niya, ang hulid niya, muna permi na singalan niya. So agud malikawan ini ang asahi sang senaryo, patimna ninyo sang Santon Plus Coffee Mix. No? Ang Santon Plus Coffee Mix, wala gid niya sang hilab sa sulok-sulok. Ah. Wala caffeine mo, pero kung timplaon mo, ang imong aroma sang kape nga dobrako, ara man siya. Sa mga millennial people, sa mga pamatanon, mahilig bla sa mga cold drinks, iced tea, iced coffee, tistingin niyo ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, magtimpla ka mo, itimplaon niyo ano sa nagabukal ng tubig eh. Tapos, kung gusto ninyo, kaya ba mo nami, gidya kung matimplaan ay sa ininit na tubig. Pero kung luyag ninyo nga mangin iced coffee, isailo ninyo sa container nga pwede ninyo ma-shake-shake, mabutangan ninyo sang ice, kag matilitimpla ay ma-adjust ninyo da. Nami man, ano-ano man lang ng mga iced coffee sa mga malahalon nga mga mall man. No? Testingin ninyo sa mga pamatanong sa mga millennial people. Gusto nyo iced coffee, Santon Plus Coffee Mix. Available na subong, damo naman stocks sang Santon Plus Coffee Mix. Pamasyar ka mo sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, Araman, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag si Generica. Ara na, balik na ang stocks. Kung kaya sabla, nagkapangita ang ibang nga customer, kay permi ubos. No? Pero sugod subong, kompleto na. Pagka-ubos, hanap lang maubos, ara na dayon ang delivery ng supply. Wala maabyan ni isa sa aton ang magpangibabaw sa kasuguan. Bisan sino nga magkasala dapat kasuhan kag dapat pasabton sang iya sala nga hinimuan. Ini ang liwat nga ginpanindugan sang aton nga NBI director nga si Melvin Matibag kasunod maabyan sang pagpulo posting-posting ni Congressman Leandro Libistria. Libistibla. Nga kuno close niya nga abyan si Matibag. Kag kilala ni NBI Director Matibag si Leandro Libiste nga hindi butigon. Nagugat ining ilang hidwaan mga abyan sang gin-report bala nga gina-set up mga abyan ni Congressman Leandro Libiste si Executive Secretary Ralph Recto nga gina-ila-ila niya bala katrupang Alex ang uyab. Ha? Gina-set up na gar sila to sang isa ka-talent manager. Tawa-tawan sang uyab si Ralph Recto. Agud to nga agot to nga gubuon ng imahe ni Ralph Recto bilang executive secretary. Budlining mga naga rival-rival sa politika kay muon gid nila tanan-tanan no? Nga mga pamaagi agot to magguba ang isa no? Pero ipasampina kuno ni no? Ni NBI Director Matibag maabyan si Libiste kag-anay congressman nga si Jing Paras bangon sa ginpayag nga tuyo nga pag-set up kay Executive Secretary Ralph Recto. Gainit na gainit ang politika mabyan layo pang 2028 election. Pero ara man nabutang man sa hot seat ining mag-iloy nga si Leandro Libiste kag si Senadora Loren Legarda bangon mabyan sang pag-manipular kag pagpalusot nila nga makaangkon sang prangkisa ang solar ng bayan ni Leandro Libiste naging tagaan sang prangkisa sang gobyerno. Pero wa'y man matupad, wa'y man mahatag ang gina-expectar nga solar power para sa bayan. Ginbaligya ni Leandro Libiste ang pila ka porsyon sang iya sining kumpanya na may prangkisa agudto madasig nga magbilyonaryo. sa bulig man sa giyasin nga Iloy nga influensada nga amo si Senator Loren Legarda nga senador man chairman sang Finance Committee sang Senado. Nga ginlabi ni Senadora Loren Legarda alin dito sa House of Representatives sa Senado nga matagaan prangkisang iyang anak si Leandro Leviste para sa solar ng bayan kuno mga katrupa nga tinutuyo amo ang pagpaganagan sang impact sang kataas sang bilis ang kuryente amo ina nga ang gobyerno kapangita pamaagi nga makaproduce ang solar power. Nakakuha man si Leandro Leviste mabiyan sang prangkisa pero ay gid makadeliver daw to top 5% lang nga ginalaw. Nalaw man sang solar power na deliver niya kay ang iya nga prangkisa ang porsyon sang kumpanya binaligya niya sa ibanto para magdasig kwarta niya ang mga ambal sing iban blang bata pa bla yog daw kurakot na ti bangod ara ang Iloy mo. Influensyada si Senator Loren Legarda chairwoman chairperson sang Committee on Finance sa Senado. Ambal ni Anay Mayor Lito Atienza nga party list representative man. Ah, si Loren Legarda nag-ayo na sakon nga buligan ang iyang anak nga makaangkon sang prangkisa. Kita nyo gid lang nang ning ang pagkadalok sang tao bla. Tatlo na ka bagay ginad ang pagkadalok sang tao. Ha? Fame, popularity, power, kag kwarta. Kung ma-achieve sang tao niya, ang tatlo kabagay niya niya. Popularidad, kasikatan, kwarta, yaman, kagpuder. Amo ning mga ultimate goals, ultimate ambition sang isa ka tao nga dalok. Ang kadalok sa puder, kadalok sa kwarta, kagkadalok mga abyan sa popularidad. Amo ning mga tao nga wala sang contentment sa pangabuhi nila. Di, siyempre, si Senator Loren Legarda, denial to date. Alang-alang mga ako, kay Moya nga nabulig siya. Pati gayon sa anak niya magkakuha prangkisa. Ano kay Moya, Hiller? Sino man nga tunto, mga ako man. Mayong buntag, hambal ni Diboy sa Ulpa. Tagalog, o no, si Buano ni si Mayong buntag, Diboy ah. May buntag na may aga bla kun sa Ilonggo pa. Buntag ila to eh. Oras mga abyan 22 minutos na nakaligad sa tak na nga lasing kusaga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Basi kay nga aga patapag-asa ka tropa nga Alex be. Lugo be. Nagligat to gina balabantayan ta nga sa Martes kun magwa eh. Sa parbla ang bagyo nga si ano bagyo nga si Luis para bla nga makagiya kita sa aton nga mga katrupa subong base may mga schedule of activities kamo ha ibalaon to ana yung pinakauli nga sitwasyon sang panahon para may mga option kamo either dayon ninyo ang mga natalanan ninyo activities sa mga outing ninyo kung mga iban pa nga mahilikoton no may gina makata kita sa inyo sang pinakauli nga sitwasyon sang panahon pinaagi sa pagpakigangot naton sa pag-asa. Kaya ang bagyo nga si Dolphin nagapasulod sa Pilipinas adugay pa niya mga 2,300 kilometers pa ha nagikan sa east northeast nga bahin sang Pilipinas dugay pa niya masulod baskog ni si Dolphin eh international name niya Dolphin kay may 150 kilometers per hora nga kabaskogon ang iya sining kabaskogon sunod sa pag-asa pero sa guwa pa ni sang par i-check tabi si Ma'am Joanne si Sir John Baron. Sir John sa XFM Radio Patrol Iloilo, nung pinakauli natin sitwasyon sa panahon, Sir John, may aga.
1: Yes, sir, may aga. Kahit sa aton man na mga pagpalamatino sa XFM, latest nga weather update natin sa Dawson Tuesday, August 4, 2026. Ang update natin no, sa ining ginamonitor natin ng LPA, formerly no, na si Luis, akin na ini sa vicinity sa Bagaw, Cagayan. Unlikely naman siya nga mag-redevelop pa sa isa ka bagyo. And may isa naman ta kay LPA nga nakita no sa may coastal waters naman sa Balaon, La Union. Ang ining LPA unlikely man siya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Mm-hmm. Actually to pakailan ni sila nga duha no but we expect nga ma-dissipate man lang ni sila for the next coming days.
0: Gabutong ay isla pirsa mo sa dyan, no?
1: Sorry, sir.
0: Gabutong nga islang pirsa yung magtupad ng LPA blang hindi man ma-develop into tropical depression, no?
1: Well, actually, do wala sila sa gano, no? Botongan nai ang ano lagi sila, no? Ang
0: Sundanay lang.
1: Ano lang sila, sir? Ang ang ining LPA nga formerly known nga si Luis ang sa ano, no, vicinity sang Bagao kasi yan. Pwede ni siya bisa magano pa eh mag balik pa sa dagat nang sa may Philippine Sea. So hindi ko mambal nga gabuto nga na sila nga duwa kay ining LPA, pwede pa ni siya magano eh magwa sa ano eh sa kadutaan eh. Mm-hmm. So wala siya ano, no, wala siya. Ang isa ka LPA, wala nag-influensya, no, sa isa man siya LPA.
0: So ano ni sir, pagwa na ni sila subong as of Tuesday morning, subong pagwa na ning duha ka LPA nga wala man ma-develop nga bagyo, no? Magwa na ni sila subong adlaw?
1: Well, actually, do wala na natong gin-expect, sir, nga magwa pa siya sa par, no? Ang ma-dissipate naman lang siya sa sulod sa ano, sa par.
0: Aho. So mabatyagan. Anong direktang efekto ni sa aton sa Western Visayas?
1: Yes, sir, ang aton nga, no, Southwest Monsoon, no, amun siyang nag- amon siyang nag-epekto sa may Southern Luzon kagis sa may Western section sa Visayas. So, ang tiyempo natin subong niya is partly cloudy to cloudy skies. May mga chance agyap, no, sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Nga usually, nagatuwa sa hapon kag sa gabi, even sa early morning, no, epekto na siya sa Southwest Monsoon kag mga localized na thunderstorms.
0: Mm-hmm. May ginamonitor pa ka mo, Sir Dan, nga may international name nga Dolphin. Anong status siya sinisbong?
1: Yes, sir. Si ano, no, si Typhoon Dolphin naman ang ginamonitor na ito nga bagyo sa Guasang Par. Muling yan yung latest nga location is 2,330 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. May maximum sustained wind siya ng 150 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagastenes, na pwede maglabot sa 185 kilometers per hour. Ang hulag sini is westward at 25 kilometers per hour. Based sa ito ng ano, no, track and intensity, ang iyan nga dalagan is ano eh going towards southern parts ng Japan and eventually mag ano siya, no, naglandfall siya sa may China. Mga forecast model na to nabi nagasuggest nga mostly, no, is pointing towards nga hindi na siya magsulod sa aton nga par. If ever gyud man siya magsulod sa aton nga par, ang entry point niya diri na sa may upper right corner sang ano, no, sa atong area of responsibility. So kung imagine naton, no, medyo taas-taas na siya kay dito na sa may upper right corner eh, kag ano man malayo man sa aton nga landmas, so wala man siya direkta nga epekto. Muna nagaling kay samtang malabay siya, no, diri sa may babaw sang par. I-enhance siya pa ang aton nga ano, no, nga southwest monsoon. Gina-expect naton nga mag maintain siya, no, sa typhoon category samtang mag-amatamat siya papalapit sa southern parts ng Japan, and then possible basi pag-aara na siya sa southern parts ng Japan going towards China basi mag-amatamat man siya weekend.
0: Okay. With that, Sir John, salamat gid.
1: Thank you, sir, and good morning.
0: So mga abyan, nakahingagaw pa kita. Kuha kita sa pinakauling sitwasyon sa panahon. So ining LPA, mga abyan, ginamonitor nga ari pa sa sulod sang par. Pero ang direksyon niya sa katrupangan sa magwa na niya, no? Ari pa mo sa sulod, pero ang direktang efekto din sa aton maulanong nga panahon sa tion sang hapon, kagkagabihon, hindi man gid mabasko gini. Pero tayo mula na madulot sa aton maulanon. Pabor na sa mga mangungumata. Ang ginakangawante ni si Typhoon Dolphin, eh, kay basko galin eh. 150 to 185 kilometers per hora ang kabaskugon niya. Pero thank you, Lord, kay ang direksyon niya sini pa Japan. Oo. Tigaling kay tibisan malayo pa, bisan wala pa sa par, pero may international name na eh. Amo ning bintaha sa mga modernized nga mga gamit sang pag-asa nga maka-detect bala bisan malayo pa, bisan wala pa sa Philippine area of responsibility ang mga weather disturbance, ma-detect na para nga makapreparar kita. Oras, 28 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Wala na kita sang panahon, mga katrupa. Magabalik kita sa Express Balita sa aga. Dugay-dugay with katrupang Era Espinosa. Salamat kid sa mga nagupod sa aton, sa kay Mark Joy Ari Balo Alayon sa Cady City nga subong ari man sa Antique. Salamat kid sa pagupod. Subuman sa iba naton nga matagpalamati diri sa aton nga palatuntunan sa XFM Radio Patrol in Ilo nga nagpamati sa aton pinagi sa 100.7 MHz ha, sa inyong nga mga radio dial, sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Upod ko si katrupang Alex Saspa. Ginagdanamon kamo sa pagpamati sa masunod nga segment, The Secret of Health. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na mabigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit. Eh, mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City. Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City. Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nanggagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat, pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh. Diba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. Sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan. Pag yun yung nawalan ng reflex o yung inyong alaga, mga kaibigan.
2: Kung baga may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Sobrang loading ah. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Dok?
2: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawalan na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Meron mga ganyan.
2: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, ano, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, eh mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheath. Yung myelin sheath.
1: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
2: Shortage.
1: Ano? Short circuit. Short circuit. So sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila po pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Supple Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Supple Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves. Yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
2: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya mm-hmm. di ba pag diabetic ka parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon mm-hmm. na lumalakad. Kasi nga pag diabetic, ang isang tao mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng mm-hmm. ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
2: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm. ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, mm-hmm. meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong mm-hmm. capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Mm-hmm. Give time for yourself.
2: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, mm-hmm. saka angas. Mm-hmm. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Black

0: At minerals free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya daw?
3: Yes na yes. Kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya, mga kasama. Kaya, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C, and Premium D3. 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
3: Yes na yes po. Kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that, every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
3: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. O samantalang nga pala, bukas po muli, sa ngayong oras, dito rin sa ating po mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan mga kaibigan. Ano? Dahil yung mga gamit natin, ay alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, ay lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan.

0: gaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Ora sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Lasa East, Ocho.
1: Adlaw adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ring Express, balita sa aga Martes, Agosto 4, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arama.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Pagkabit sa mga pasahero sa jeep, ila kaugalingon nga choice, konduktor sa pretty boy nga jeep, inaambalan man ang mga pasahero nga delikado ang pagkabit.
1: LTO 6 nag-isunas ang show cause order sa operator kag driver sang overloaded nga jeep nga may biyahe lambunaw. Lisensya sang driver ginpadalom sa preventive suspension. Sunod sa kadirektor, Attorney Gaudioso Hidospan.
0: LTFRB 6 naghatag sang 72 hours sa operator sang jeep agud nga magsabat sa gin-issue nga show cause order may kaantaran sa overloading nga nakuhaan sang video. Sunod kay Attorney Josette Abilyar.
1: Homeowner sa Iloilo City, gininganyo ni Mayor Isa Treñas nga magpa-install sang solar panels. Discount sa RPT, ihatag sa mga qualified homeowners.
0: Mga empleyado sang Meats Co-op, nagareklamo nga wala ginatagan sang ilang mga benepisyo.
1: Ligtas, tigdas, vaccination, kick-off program, ginhiwat sa Iloilo Provincial Capitol.
0: Attempted homicide para sa magutod nga nagsulong kag nagkastigo sa security guard. Samtang frustrated homicide naman para sa security guard nga nakatiro sa magutod. May kasaka nga kaso suno sa Chief of Police sang Pavia.
1: Tricycle driver ginbuno sang kapareho man nga tricycle driver sa Barutak Viejo.
0: Kag 43 anyos nga driver pilason sa natumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa Pasay City. Headlines, balita, National Defense Team wala nagakong agin gamit sang Office of the Vice President ang 125 million pesos ng confidential funds sa sulod sang 11 kaadlaw lamang.
1: Former COA ECFA State Auditor Roderick Juan Mail unang witness nga ginpresentar sang prosecution sa ika-11 kaadlaw sang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Wamil gin-explicar kung ano ang intelligence kag confidential funds.
0: Roderick Wamil nag-audit sang confidential funds sang Office of the Vice President. Nagpabutyag nga may mga nahimo nga non-compliance sa pagsulundan ang OVP angot sa among pondo.
1: Pila ka mga line items nga ginpresentar bilang confidential expenses ang wala nalakip sa allowable expenses.
0: Petsa sang payments of rewards sang Office of the Vice President naglapaw sa nasakupan sang cash sang ila cash advances.
1: Prosecution ginpresentar ang acknowledgement receipt gikan kay Mary Grace Piatos nga ginsubmit sang Office of the Vice President sa Commission on Audit.
0: Ginatos sang kung gingastos sang OVP base sa acknowledgement receipts sobra kumparar sa kaundan sa accomplishment report ng laging pasa sa OVP, sunod sa witness ang prosecution.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte nagapanindugan nga sila ang nagafocus sa impeachment trial kumparar sa politika angot sa pagnubo nga rating sang Vice Presidente sa Okta Research Survey.
0: Kag mga miyembro sa minority gin-elect sa Senator, kung sa Senate Minority Alan Peter Cayetano sa nagkalain-lain niya committee sa Senato. Headlines, Balita International, 18 anyos, patay sa pagpangatake sang Israel sa Gaza.
1: Duha ka mga firefighting helicopters ng Bunggoanay sa Greece.
0: Kag Entertainment News, Philippine-American actor nga si Roger Calvin napatay.
1: Kag sa sports naman, Filipino Grandmaster Daniel Quizon nagpangibabaw sa Bangkok Summer International Chess Open sa Thailand.
0: Kag sa itong extra wow balita, San Francisco Company nag-offer sang cleaning services gamit ang humanoid robots. Lasais, 14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, makabulig sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved, kakalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag-generika. Ang Sunthone Vitamin C, mga ketropa alkaline base, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, kaya hindi magastom ang inyong tig-up. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wangs ang Midtown Hotel. Lasa 6:15 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginahambalaan ka ginapandaman man sa mga drivers kag konduktor isang pretty boy nga jeep ang ilang mga pasahero ilabi na mga nagapili nga magkabit na lang bisan pa nga delikado sa pag-usisa sa XFM News team sa pila ka mga konduktor kag drivers nga mga units and jeep ilagin klaro nga choice o kung desisyon kung kaisa sa mga pasahero nga magkabit na lang ilabi na kung last trip na sa jeep ang ilang maabutan sa terminal. Mas ginapili man sa mga pasahero nga magsakay sa ibabaw sa jeep bangod mas mabugna ilabi na kung punuan o kung madamo ang mga pasahero nga nakisakay. Sa interview sa XFM News team kay alias Isoy, konduktor sa Pretty Boy nga jeep, sila man ang ginareklamo sa mga pasahero ilabi na kung hindi sila magpasakay. Wala na lang agapadasig sa dalaga ng driver suno kay alias Isoy, agod nga malikawan man ang disgrasya. Ginpabutyag man sa pila ka mga pasahero sa mga jeep nga mas ginapili nila nga magkabit na lang. Ang importante ang mga makapauli sila sa ilang mga puloyan. Suno kay alias Isoy nga hindi man adlaw-adlaw nga ngayang ilang sitwasyon sa nagalap na subong video sa social media kung sa rin makitaan ang madamo nga mga pasahero nga nagasakay sa ibabaw sa Pretty Boy nga jeep. Masami nagakatabo suno kay alias Isoy ini kung na Biyernes o kung Sabado kung sa rin madamo ang mga nagapauli sa Santa Barbara pakadto sa Kalinog sa, o kung pakadto sa Kalinog ng mga areas na ibaloan nga 50 liters o kung ginabanta sa 5,000 pesos ang balor sa gatong ang ginagamit sang tag sa kachip sa Pretty Boy halin Kalinog pakadto sa Iloilo City and vice versa. Kung kaisa suno kay alias Isoy nga nagahulat tugtog plus 9:45 sa gabi ang ila drivers kag konduktor agud nga makabawi man sa pagbiyahe kag may masakyan pa mga pasahero nga nagahingagaw nga kapauli.
2: Mm-hmm. Pero ordinaryo ang mga inadlaw. May pasahero ka mo kala boto sa Kalinog, Wyden?
3: Ami, arasin na laki. Pero may
2: ami, suki. Na,
3: gabi-gabi, kapuli na sa Kalinog.
2: Oo. May suki, suki, aran mo.
3: Suki na, just kaya ginang Pretty Boy.
2: Oo. Pero kung mag-amurang plastada, mag-last trip, why nyo mang ginasaway, bigay namunuhan nga, basi, delikado mo dyan, magkrahulog ka mo?
3: Eh, nambalaan magroon dati, ang namihan sa spaba ko. Ay mo, eh, maramik. Hindi man, tasik na ka na naman ko gabi.
2: Oo. Kaya ako, namihan mataka magsakay sa babaw, kaya ginadagat ako. Tiyak ka sa babaw na, why kaya ginadagat ko. Tiyak ka magsakay.
3: Hindi na yun, ano makakabuhi tao yun, hindi mo ko.
2: Huya ka man tuod nga pipihon, sanda ka tim uli man mo?
3: Tiyo, apa hindi mo pagpasakyan, sir, reklamo namin ka.
2: Mm-hmm. Tiyo, non-conveyance yung passenger. Mara ko niyo pagpasakyan kung pasakyan mo mati.
0: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni alias Isoy kung konduktor isang Pretty Boy nga jeep.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginbato na sang liaison officer ang show cause order nga ginpagwa batok sa operator sang jeep nga Pretty Boy nga may biyahe yung Kaalambuna on vice versa. So sa kailangan Transportation Office 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II, may preventive suspension nga ginpamanaog batok sa driver sang jeep kaginmultahan man ini matapos ang assessment sang ahensya. Sa dalom sang preventive suspension, kinahanglan man ang driver nga magsumiti sang iya sining nga sabat sa LTO kun nga ang ginpasugtan sini nga makakabit ang mga pasahero. Sa sinigin pasalamatan ni Attorney Hidospan ang uploader sang video nga bangod sini concern sa safety sa mga sumalakay. Ginpangabay sang LTO nga ipatawag kuntani ang mga kooperatiba agud masolusyonan ang madugay na nga problema sa transportasyon ilabi na sa mga rush hours.
4: Okay na ang ilang double liaison officer no? Pag gin-receive ang show cause order to the operator no? Or for the operator. And then, ang iya driver may preventive suspension kung ipapanaog, no? And then, I don't know kung nagbayad ito sa isang penalty nila kina. Kaya, you know, may mga assessment sa penalty nga dapat ginassess against the driver and then ginassess against the operator. So, balo ko pilang amount no because sila to nag-asikaso sa dalom but amo na ang intervention sa opisina no. May assessment sa fines and penalties for the operator and may show cause order na tong operator kay na Then I think daw may gin papanawag kita nga daw preventive suspension sa driver. No?
5: Doktor, na-mention mo may assumption ko, sir, that pinaka-adlaw na mag-submit siya sa iya na sarap. Na-mention mo man na may preventive suspension ang driver, pinaka-adlaw, doktor.
4: Well, preventive suspension na pending investigation eh, on ano ang matabo. No? So, ang pinaka-logical na lang matabo is they will submit to us an explanation o mapil sa before sa aton diri to provide the explanation that we need. Kung nga, nagad mo to, no? So, para sa akin, why man lang katapos sa pag-assess ang LTO, ang fines and penalties, no? Kag pag-suspend sa driver, no? Ang aton na ginapangayo, tanit rin, o nga matagaan sa solusyon, ang muna nga problema because though kulang taon na ito, ka-prevalent, no? Kagapasalamat kita sa mga netizens na ga-upload. No?
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni LTO 6 Director, Attorney Gaudioso Hidospan.
0: Na 6:21 sa kangot nga balita lokal, ginkumpirmar ni Attorney Josette Abelliar, spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 6 nga nag-issue na sila sa showcase order sa operators ng Pretty Boy nga jeep nga nag-viral sa social media mga sa sobra-sobrang pasahero. Ginatagan sila sa 72 hours kung nga makasubmit sa ila sa bahat sa din ginalauman nga mapagkatigayon o kung magapatigayon sa hearing diri sumong man nga simana. So na pa kay Attorney Abelliar sa parte sa prangkisa na bayo diri ang provision on the safety bangod ang public service ang dapat safe and convenient. Lakip man sa nabayular sa operator amo ang wala pag-limit sa sitting capacity tungod sa mga nagakabit kay nagapungko sa ibabaw sa jeep. Paglaro ni Attorney Abelliar nga dapat nagapungko lang ang tanan ng mga pasahero kag wala dapat sa may nagakabit kag ini ang ginabasihan sa sufficiency sa karga. In kaso nga magsabat na ang operator iset ang hearing sa diin mahimo sila nga mag-explain sa ilabahin kag dapat nila nga sabton ang mga palamangkutanon sang LTFRB.
6: Kami sa amo, no? And in fact, nag-issue na kami sang show cause order. We sent it just a while ago. So, ginuhulat lang namon ang tion nga makasubmit man sila sang ilang nga sabat kag ang schedule sang hearing nila.
5: Pinaka-adlaw ang ginatag na palugit sa operator to submit sa ila sa basa show cause order.
6: Yes, they were given 72 hours no to answer the show cause order and I think nakaset ang aton hearing sa ila sa this week man.
5: Okay. Pero ano ang specific nga violation nila attorney?
6: Well, based sa aton nga terms and conditions no sa ang ilang prangkisa, una dira ang nakita naton nga na violate nila is the provision on the safety kaya dapat ang public service should be safe, convenient, things like that. And of course, ang another pagid nga gin-violate nila based man sa aton nga terms and conditions is that wala sila nag-limit sa seating capacity. Kaya tinakita, taman nga may nagakabit, may nagapungko sa babaw. So ang presumption, sina nga wala sila nagapungko, ay puno na ang nagapungko sa sulod.
5: So ang normal nga sitwasyon, ang capacity sa di pa masaya kung jeep, like for example, sining Pretty Boy, ano supposed to be ang normal nga sitwasyon, attorney?
6: Well, dapat yan, nagapungko lang ang aton mga pasahero. Wala ginadapat sa nagakabit. So, seating capacity ang aton nga ginabasihan sang sufficiency sang load.
5: So, because sa sining natabo, show cause order ang gin-issue sang LTFRB given sa 72 hours. If in case na mag-sabat sila, ano ang next na ang process sa attorney?
6: So, sana siling tano, may ara kita sang hearing wherein they can ventilate their defenses. Kag kung may mga clarificatory pang mga pamangkot ang LTFRB sa ila.
5: So if in case sabi during sa inyo nga hearing without mag-preempt na ito ng resulta. You know? Based sa sitwasyon, may akagin man sila sa violation o ng taon.
6: Well, I guess, amunang ginasiling na ito, no? We have to give them due process. Hulato na mo ng ila sabat. Kay, well, basi may mga rason na pwede
0: yeah,
6: nila
0: i-advance. Si Attorney Josette Abilyar, ang spokesperson sa Inland Transportation, Franchising, and Regulatory Board 6.
1: Lasais 25 na ang aton nga oras. Iban pa nga mga balita lokal. Gininggan nyo naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treña sa mga homeowners sa syudad sa Iloilo nga magpa-install sang solar panel sagod nga makabuli sa pagpanubo sang ila ginabayran sa kuryente. Nagapati man ang alkalde nga makabenepisyo ang mga homeowners pinagi sa long-term savings. Samtang maghatag naman sang 20% nga discount ang city government sa basic real property tax o kung RPT para sa mga qualified nga mga homeowners nga mag-install sang solar panel sa ila sining nga mapuluyan. Ginapatuman ang among alihok sandig sa City Regulation Ordinance number 2009-358 kag pinaagi man sa Sunrise Program sang present administration. Base sa datos ng City Government as of July 2026, mayara na sang 173 ka mga pamalay ang nalabutan sang among programa. Ginklaro man sang alkalde nga hindi kinahanglan kumpleto kung dako nga sahi sang solar panel ang i-install. Mahimo nga simple lang anay nga mga solar powered lights ang ibutang katulad sa sulod sang puluyan o kun sa ila sining mga gates. Giningan nyo man sang Treña's administration ang publiko sa pag-amat-amat pag-shift sang renewable energy. Nabuluan nga ang bas o kun ang basic residential solar panel nga set up sa Pilipinas ang may maximum power nga output nga 1.6 tubtub 3 kilowatt hour o kun kilowatt peak. Ang nagkabalor naman sang 100,000 tubtub 250,000 pesos. Sa among power, mahimo na ini maggamit para sa mga essential appliances supply o kung sa inyo sininga mapuluyan katulad sang refrigerators, suga, electric fan, TV, wifi routers, kag mga inverted aircon.
7: Sa tanan nga tagpalamati na ton, it doesn't need nga solar system, gid imo ibutang sinyo. Balay, simple solar lights, dako na nga bulig, no? Sa aton nga mga sulod balay or sa mga gate, ang iban gani nakita ako, ginahang lang nila, no? Dako na nga ini nga bulig, simple light, simple system nga mabutang na ton, long-term savings para sa aton. So, encourage ko gintanan amat-amato na ton. Let's try to go renewable for savings and for our environment.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas.
0: Sa piyang abahin, nagpalabot sa reklamo sa XFM ng ilang empleyado sa Meatscope may kangkaran sa ilang hindi paghatag sa binipisyo kangay sa SSS, Pag-ibig, kag Feel Health. Magluwas sa kulang sila sa mga binipisyo, ginaaligar man nga may ginabuhin pa sa ilang 100 pesos sa service contracting, 1,000 pesos sa dolitupad maginhatag sa LTFRB. Bantayan ang dugang o kung na bantayan sa mga programa sa XFM News Team ang interview sa tag-reklamo. Lamo kag bukas man ang aton nga opisina sa pagkuha sang paathag sa tagdumalahan sang Meats Co.
1: Lasais 29 na ang atong oras. Ang ining abay na ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Iloilo sa probinsya naman, magakuha kita sa balita. Ginpatigay naman ang kick-off program sa Ligtas Tigdas Vaccination sa labi sang Iloilo Provincial Capital kahapon sang aga. Ginpangunahan ang programa ng Day Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Natalie Ann Dibuque, kagni Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinon. Ginahingyo ang mga ginikanan sa mga kabataan nga wala pa maglabot sa isa ka tuig nga magpakig-angon sa Tagsa Health Center sa mga kabanuhanan para sa libre nga vaccination.
0: Lasa is 19-9, attempted homicide para sa mag-udod nga nagsulong kang nagkastigo sa security guard. Sometimes frustrated homicide naman para sa security guard nga nakatiro sa mag-udod. Ay ipasaka nga kaso sunod kaya sa utang-sunod sa chief of police sa Pavia. May dugang nga detalye si katropang Mario Hilongo.
8: Pareho nga ginpasakaan sang kaso sang Pabia Pulis ang mag-utol nga nagsulong kag nagkastigo sa security guard sang JT Town Center nga nakatiro man sa isa sa mga mag-utod. Suno kay pulis sa Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pabia Municipal Police Station, ginfile sang Biyernes sang hapon Hulyo 31 ang kaso nga attempted homicide para sa mag-utod nga alias Ron kag alias Christian tungod sa pagsulong pagkastigo kag ginaaligar pagtaya sang pilit gun sa security guard sang JT Town Center. Samtang, kaso naman nga frustrated homicide sa security guard sang JT Town Center tungod nga iya natiruhan ang isa sa mga mag-utod nga si alias sa Christian. Hulyo 31 sang kaagahon natabo ang insidente sa din hubog nga ginsulong sang mag-utod ang on-duty nga security guard sang establishmento kag ginkastigo rason nga nagdepensa man ang security guard. Padayon nga ginabulong sa ospital si alias Christian samtang yara naman detain sa Pabia MPS ang utod si din nga si alias Ron kag ang security guard nga nakatiro. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Sa ato naman nga police report, padayon nga ginabulong sa ospital sa siyudad sang Iloilo ang tricycle driver nga ginbuno sang katulad man sini nga tricycle driver sa Barutak, Viho, Iloilo. Ginkilalang biktima kay alias Danny, 24 anyos sida sang Barangay Vista Alegre. Samtang ang sospitsado naman ang ginkilala sa kay Jess, 47 anyos sang edad, residente sang Barangay Poblasyon sa amuman nga Banwa. Sunod sa kay Police Major Francis Batalyones, ang OIC sang Barutak, Viho Municipal Police Station, base sa ilang investigasyon, gawa sang pasahero ang motibo sa pagbuno sang sospitsado sa biktima. Pilas sa tuong bahin sang kamot ang naagon o kunaangkon sang biktima nga si Danny, dugang pa sang police investigation. Preso sa Barutak, Viho Municipal Police Station si Jess kag natalana naman nga pagapasakaan sang kaso.
0: Sa dugang balita lokal, nagkaagom sang gasgas sa dawas ang 43 anyos nga driver sa natumbang ginamaneho ang motorsiklo sa Barangay Sablugon, Pasay City sa Agosto 3 ang kaagahon. Ginkilalang biktima kay alias Noel, residente sa amuman nga lugar. Wala sang suksok nga helmet sa natabo ang aksidente. Nagagawa sa investigasyon nga nagapilo o kung nagapaliko ang motorsiklo nga ginasakyan sang biktima sa nagkasagaid sa ginasundan nga motorsiklo rason nga natumba. Ginayon nga gindara sa ospital ang biktima kag ginatagan sang first aid sa mga responder nga personnel sa BFPR6 Pasay City Fire Station.
9: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. National News.
0: La 6:33 sa Ilocita sa Italia sa aton balita national. Nagpamalibad ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pag-ako ang ginagamit sang Office of the Vice President ang 125 million pesos nga confidential funds sa sunod sang 11 ka adlaw sa Disyembre 2022. Nagpamalibad si Attorney Michael Poa sa defense sa pag-stipulate o kung agree sa stipulation ni Prosecution Counsel Lorna Capunan ng OVP ang nakabaton sa 125 million pesos nga balor sa confidential funds sa Disyembre 20, 2022 kag ini ang na-disperse sa kung sa 11 ka adlaw base sa Commission on Audit Records. Ginpag ni Poa nga wala sila sang stipulation ang lottery. Samtang nag-agree naman si Poa kay Katipunan nga ang OVP ang ginpainan sang 125 million pesos nga confidential funds in 2022 kag base sa ila counter stipulation nga ang mga balor ang ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Nag-agree man si Kapunan nga ang pondo ang gin-release sa OVP's approval sa presidente. Samtang nagpabutyag naman ang defense nga handa sila sa pag-stipulate sang lista sa mga dokumento nga provided magluwas lamang sa acknowledgement receipts nga may pet sa halin Disyembre 21-31-2022.
10: Upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, because one...
11: What period is that again, Council?
10: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
11: December 21 to 20, 2022.
12: To 12/31/2022.
11: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
12: How many pieces of documentary evidence would them come?
0: Nabatian si Attorney Michael Poas ang defense team.
1: Una nga ginpresentar sa House Prosecution Team mga ika sa ika-unsi kadlaw ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte amo si Aray Coa State Auditor Roderick Quamil sa diin ang gintalakay amo ang confidential funds sang Vice Presidente. Si Quamil ang nagpatigayon sang audit sa liquidation sang confidential funds sang Vice Presidente kag nagpagwa sang audit observation memorandum. Sa direct examination gin-explicar ni Quamil nga ang intelligence funds ang lump sum sang appropriation nga gin-provide sang budget sang ahensya angon sa intelligence operations samtang ang confidential funds naman amo ang lump sum appropriation sang ahensya para sa confidential nga expenses. Pagsaysay padu nga ni Quamil nga siya ang masobra o kun nga siya ang masobra sa naunsi ka tuig na gapan nga lagad sa kuha kag subong nakapungko na bilang team leader sang Commission on Audit sa Pasay.
13: Mention mo ang intelligence at confidential funds. For our understanding, para maintindihan namin ngayon, ano ang intelligence funds at ano ang confidential funds?
14: Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. While,
13: ano naman ang confidential funds?
14: Ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses.
1: Kabahin sang pagpayag ni Coa State Auditor Roderick Quamil.
0: Samtang ginpahay ni Roderick Quamil nga sila ang nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President. Kag sa tiyon nga si Vice President Sara Duterte pang sekretarya sa Department of Education. Sa tiyon, gid lamang ni Duterte siya ang naka-audit sa confidential funds. Mangunsunod pa sa witness, mawala sa kaangay ang pondo sa ni Vice President Jejo Marbine kag Lenny Robredo. Ang gin-audit ni Quamil amo ang 500 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President kag 112.5 million pesos sa confidential funds sang DepEd sa idalom ni Duterte. Samtang sa hearing, ginpagigbahin ni Quamil ang i-obserbasyon sa fiscal kag financial plan na ginaprobahan sa December 2022 sa din para sa iyang hindi ini compliance sa joint circular bangod wala na indicate sang Office of the Vice President ang ila specific activities na pagagamitan sang confidential funds required. Magluwas diri iya man obserbahan nga wala sang match ang columns sa expected outcome kag columns sang fiscal targets ang punto sa specific confidential activities. Ini ang nag-violate sa item 4.2 sa Joint Circular 2015-01.
14: Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column, which is the programs, activities, and projects, hindi po in-indicate ni nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the Joint Circular.
13: Hindi.
0: Nabatian ang CNA COA State Auditor Roderick Quamil.
1: Pila ka mga line items nga ginpresentar bilang confidential expenses ang wala nalakip sa allowable expenses ang Office of the Vice President. Ini naman ang ginpayag ni Anay Coa State Auditor Roderick Quamil. Sunod sa kay Quamil nga may nakalista nga revised accomplishment report ang opisina sang Vice Presidente nga wala nalakip sa ginapahanagutan nga confidential expenses sa dalum sang Joint Circular number 2015-01. Ginpayag ni Quamil nga lakip na diri ang 40 million pesos nga nga medical kag food aid amuman ang 10 million pesos nga incentive sa kung travel expenses nga may kang tanan sa confidential operations. Dugang paniwamil nga wala sang may ginpasa nga dokumento ang Office of the Vice President nga magapamatuod nga nangin madinalagon ang information gathering o kung surveillance activity nila angot sa paghatag sang rewards.
13: Sinabi mo na ang hindi pwede dyan yung
14: letter E and letter F po.
13: Letter D?
14: E. Letter E po.
13: E.
14: E and letter F.
13: What item is this and how much?
14: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
13: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
14: Dahil yung hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
13: What do you mean when you say the enumeration in the circular is exclusive? Anong ibig sabihin ng exclusive?
14: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
13: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
14: Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular.
1: Ang kabahin sang pagpamangkot sang prosecution panel team kagsang pagsabas sang witness.
0: Samtang base sa tabulations ni former COA State Auditor Roderick Wamil, makita diri ang pila ka mga payments nga ginpetsahan December 20, 2023 sa inlapon na inisa na sakupan sa ila cash advances o kan cash advances ng Office of the Vice President. Dugang pa sang testigo nga may mga payments of rewards sila, cash kag medicine kag sa various goods apang wala na ginsang ginsumiter ang Office of the Vice President nga kung anuman nga dokumento nga nagasuportar bilang ebidensya sa success and gathering activity. Sang ginpamangkot inisa ang Prosecution Council nga si Lorna Kapunan kung paano niya ginpreparar ang tabulations. Ginpag ni Wamil nga sang tion nga ginhatag sa iyang acknowledgement receipts diri gintabulate ang payment base sa purpose pet sa kantidad nga ginbayad sang recipients. Sa ginhingyo ni Attorney Kapunan kung bala pwede mabasa sang testigo ang nakalista sa purposes, nagmanifest diri si counsel kung si defense counsel Attorney Michael Puwang ibutang sa record nga sang iya gininspect ang dokumento sang testigo na kita niya ining privately encoded documents printouts nga wala sang kun anuman nga pirma sa nagpreparar sini. Sa bat naman ni Wamil nga bangod personal notes ini, wala na niya ginpirmahan ang dokumento. May baluan na ginabugusan sa nila sa 9 pages ang tabulations. Sa summary sa acknowledgement receipts, nagatotal sang 125,150,000 pesos ang expenses ng OVP halin sa December 21-31, 2022.
14: Based on my tabulation po, napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. And also,
13: how did you prepare your tabulation?
14: Noong time po na binigay sa akin yung acknowledgement receipts, dun ko po tinabulate yung payments based dun nga po sa purpose po ng payment,
13: okay.
14: Doon sa date po ng payment and the amount po na binayaran dun sa recipients.
0: Nabatian si former COA State Auditor Roderick Wamil.
1: Angot gihapon sa nasambit nga balita, ginpresenta sa prosecution ang acknowledgement receipt nga nakapangalan kay Mary Grace Piatos nga ginsabit sa Office of the Vice President sa Commission on Audit. Ang among resibo ang para sa payment of reward medicines nga nagabalor sang 70,000 pesos. Ginpayag sang witness sang prosecution nga si Roderick Wamil nga anay kuwa ikfaw state auditor nga ang amo nga resibo ang hindi bastante bangod ini ang naga-require sang dugang pa nga mga documentary evidence. Ang among dokumento ang nagapakita nga si Mary Grace Piatos ang nakabaton sang among kantidad sang kwarta. Ang among acknowledgement receipt ang wala ginasuportahan sang documentary evidence nga required sa Joint Circular 2015-01 rason nga ini ang nag-violate.
0: Samtang sobra ang gingastos ang Office of the Vice President base sa ilang acknowledgement receipts ang ginpasa sa Commission on Audit kumparar sa ilaman nga accomplishment reports. Ini ang ginpahag ni Roderick Wamil nga anay kuwa Juan Ekfao, State Auditor sa rin siya ang nag-audit sa confidential funds sa BC Presidente kag sa Department of Education sa tiyon nga ang BC Presidente pang sekretarya. Pagibay ni Wamil nga mayara sa discrepancy nga 150,000 pesos. Gindagdagan sa notice of suspension ng OVP apangin pang ni Wamil nga wala na siya sang kun anuman nga ihibalo sa sunod nga natabo mao siya ang ginhalin sa iban nga mga audit sectors sang COA.
13: Itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
14: Dahil hindi po ito properly supported by document evidence in success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01.
13: Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-assertin sino ba itong Mary Grace Piatos?
14: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or pinaprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa
0: nabatian ang kamay isang pagpahayag ni former COA State Auditor Roderick Wamil.
1: Nagpanindog garman ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga sila ang naga-focus sa impeachment trial kumpara sa politika angon sa pagnubos ang ratings ng Vice Presidente sang damlag lang sa resulta sang Okta Research Survey. Pakigbayin pa ni defense spokesman Michael Poa nga ang resulta sang survey ang hindi concern sang legal team sang Vice Presidente. Sunod sa kay Poa nga may iban pa nga mga surveys nga nagagawa sa diin ang ratings sang Vice Presidente ang nagataas. Para sa kay Attorney Michael Poa nga ang resulta sang survey ang nagadip depende sa palamang kutanon kag hindi ini pagtratuhon nga conclusive. Pagklaro pa sang abogado nga hindi sila tuman ka-reliant sa mga surveys. Dugang pa niya nga naghatag instruksyon mismo ang Vice Presidente sa ila sa pag-concentrate sa legal battle sa impeachment court. Ang among pahayag ni Pua ang kasunod sang pahayag sa Malacanang nga nagnubo ang public standing nga sang Vice Presidente sa Okta Research Survey. Apang kunibaloan nga sang nagligad nga si Mana, may ginpagwaman nga si parado nga survey sa diin nagapakita ang mataas nga trust kag approval rating sang Vice Presidente.
0: Pusan nga balita national ginelect ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mga miyembro sa minority sa nagkilain na ina committee sang Senado sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Miyembro diri sa ni Mark Villar nga Vice Chairman, Rodante Marcoleta Bongo, Robin Padilla, Lauren Ligarda Bato de la Rosa, Camille Villar kag Amy Marcos nga Deputy Minority Leader. Banks, financial institutions and currencies mga members gikan sa minority amo sa ni Camille Villar, Bongo kag Amy Marcos. Constitutional Amendments and Revision of Codes mga miyembro sa minority ang amo sa ni Bongo, Robin Padilla, Lauren Ligarda, Rodante Marcoleta, Jingoy Estrada kag Amy Marcos. Cooperatives naman ang gikan sa minority amo sa ni Bongo, Lauren Ligarda, Rodante Marcoleta kag Camille Villar. Economic Affairs members for minority amo sa ni Lauren Ligarda, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Camille Villar kag Amy Marcos. Sa energy naman miyembro gikan sa minority amo sa ni Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Camille Villar kag Amy Marcos.
9: Express Balita Saga. International News.
0: La 6:49 sa ilo kita sa Italia sa aton balita international. 18 ka mga Palestinians ang in-report nga napatay sa duha ka gabi nga pagpangatake sa Israeli sa Gaza sa piyak sa ceasefire nga announcement ni US President Donald Trump. Sunod sa Palestinian health officials, kagahon pa lang ginatake na sa Israel ang Gaza City nga nagresulta sa pinakamadamong numero sa mga napatay sa subong simana. Ginpahayag man ni Israeli Energy Minister Eli Cohen nga ginhatagan sa gobyerno ang Hamas sa tion nga magdisarma apan nagaduha-duha man ini nga matabo. Apat ang mga napatay sa Deir al-Balat strikes samtang napilasan man ang lima pa ka mga individual sa mawasi dugang pa ang Palestinian health officials. Patay man ang mag-asawa kag siyam nila katwig nga anak sa ilabalay sa mawasi. Lakip pa sa mga napatay ang mag-asawa kag isa Manila ka bata sa apartment sa Gaza City duwagikan sa tent malapit sa opisina sa Egyptian Representative Mission duha sa Eastern Ziyoton kag isa sa Habalia. Sunok kay former senior Fatah official Mohamed Dahlan nga nakabase sa United Arab Emirates para yun sila nga nag-coordinate sa US agad nga masiguro nga mapatuman ang kasugtanan kag matapos na ang inaway.
1: Sa iban pang mga balita sa luwas ng pungsod, nagbunggoana ang duha ka mga firefighting helicopter samtang nagapalong ini sang kalayo sa naglunted nga sunog sa northwest sang Athens. Lapnago naman ang wildfire sini nga summer bangod sa record-breaking heat waves kag malaka nga pagtupa sang ulan sa diin nagapati ang mga scientist nga dala ini sang climate change. Pahayag pa sang fire service sang Greece nga nagbunggoana ang duha ka mga helicopters samtang yara sa firefighting operation. Sa footage nga na post sa Forecast Weather Greece Facebook page, makita ang pagsampukanay sang duha ka mga helicopter sa kagpag-ibwal sang kalayo. Nakita na ang crew sang isa ka helicopter kaglunsay safe na ang mga ini. Samtang nagapadayo naman ang search and rescue operation sa mga crew sang ikaduhang helicopter.

0: entertainment news.
1: Nasa 51 sa Ilocita, sa Italia sa ating balita entertainment. Filipino-American actor nga si Roger Calvin napatay. May dungan Italia si katropang Bea Joy Subalto.
2: Napatay na ang Filipino-American actor kag-anay matinee idol nga si Roger Calvin sa edad nga 79 anyos. Mismo ang pamilya sini ang nagkumpirma sa iya pagkapatay apang wala pa sang may ginpagwa nga detalye kung ano ang rason sang ginkamatay sini. Nakilala si Roger Calvin bilang isa sa mga matinee idol sang dekada 60. Naging contract star ini sa Leia Productions sa diin, iya ginbidahan ang pila ka mga pelikula sa mga dalagkuan nga ngalan sa Philippine film industry. Ginpakilala man ini sa pelikula nga manang biday nga ginpagwa sang 1966. Lakip sa iya pelikula amo ang kwatang, nag-aapoy na damdamin, salamisim, artista ang aking asawa, boom bang bang, devil woman, kag my funny girl. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Kakaroon sa ato naman, nagapangunang nga balita sa sports nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na Filipino Grandmaster nga si Daniel Quizon nagpahimabaw sa Bangkok Summer International Class sa Kunches Open sa Thailand. May detalye sa katropang John Sin Crisostomo.
4: Nagpahimabaw ang 21 anyos nga Filipino Grandmaster nga si Daniel Quizon sa Premier Standard Open Section sang Second Bangkok Summer International Chess Open sa Thailand. Gintapos ni Quizon ang iya halos 2 katuig nga title drought matapos ang nakuha nga kampiyonato. Wala sang pierde si Quizon kung sariin nakakuha siya sang 7.5 points sa sulod sang 6 ka mga kadalagan. Naibaluan nga ulihi nga nakakuha si Quizon sang kampiyonato amo ang sang nagligad nga 2 katuig sariin nagpangibabaw siya sa Hanoi Grandmaster Chess Tournament sa Vietnam kag sa 45th World Chess Olympiad sa Budapest, Hungary. Magluwas kay Quizon, 4 kaibad pa ang mga Filipino ang nakasulod sa top 10 sang kompetisyon. Nalakip na diri sa FIDE Master Alikai Nori nga nakuha ang ikalimang puesto, Dari Bernardo nga nakuha ang ikaanong puesto, John Clifford Labog nga nakuha ang ikawalong puesto, kag Jerish John Villarde nga nakuha ang ikasyam nga puesto. Ang ining balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang inyo nabatian mga katropa, ginadaro sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakag klavawaska. Mas kung kako na katurbo ka, tandaan nga 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
5: Extra wow! Balita!
1: Sa karoon sa Italia, sa ating extra wow balita. Sa San Francisco, California, nag-offer ang robotics startup ng Tower Robotics sang home cleaning services. Kung sariin, ang nagapaninlo hindi na tao kundi ang mga humanoid robots. Sunod kay Alex Koch, CEO kag co-founder sang kumpanya o kung sang kumpanya, ginsuguran nila ang pag-offer sa publiko sang mga serbisyo sa balor ng $30 o kung masobra sa 1,800 pesos kada oras. Ginpabutyag ni Koch nga ila ginatutukan sa subong amo ang mga residente sang

0: humanoid robot sa pagtinlo sa mga puloy-an. Dugang pa ni Goldberg, nga sa pihak sang capability sa subong sang among mga robots. Kinahanglan nga ang long-term goal sini amo ang humanoid robot nga mahimo magkapaninlo sa balay sang mas barato nga balor. Kinahanglan nga ang tinutuyo sini amo ang paghimo sang home cleaning services bilang accessible para sa tanan.
1: Robot
0: grabe
1: na.
0: Mga ano na subong, mga...
1: Mm-hmm. Pero ano ni remote control ni? Remote control ni?
0: Yes.
1: Oh, remote control. Mm. Pero wala na ya sa kilala ko nga cleaner.
0: Mm. Ah,
1: why ito ya problema? Why ito ya kinanglan battery? Wala man kinanglan remote control. Okay. Sound sensor pa.
0: Wow.
1: Oh, hambalom lang dai tigang na. Tigang man siya.
0: Wow.
1: Dai timpla kape. Timpla man kape.
0: Grabe no.
1: Dai panglimpyo na. Ang iya nga code name
0: Dai. Dai.
1: Kaya ang amon pangalan sang timbang si Inday.
0: Wow.
1: Why na kinanglan remote control ah?
0: Oh,
1: ayun na bala battery. Lang, sound sensor lang.
0: Voice command.
1: Voice command.
0: Extra wow balita mga katrapo ngayon yung dapat yan. Ginatulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Martes, Agosto 4, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating Fans Club. Din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning gate sa mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati sa atin gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good morning sa mga nakatune in sa aton sa may isbukuhan, mayang agagid. Sa di ka may itri, sa Acacia itri, sa kay katropang Ninong sa Narania. Oh, good morning. Kay mga katropa natin, mga drivers, dari sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, keep safe. Maghalunggid mga katropa, no, kag padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Kay Ma'am Maria Crispo, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, amuman, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay Sir Rene Santisas, kay Ma'am Mary Ricabar, kay Sir Tristan White Gulay. Good morning and happy Tuesday sa ating tanan. Good morning sa kay Maria Paz Canag, sa They Answer, kay Dref Zubel, kay Cecile Mendoza, kay Rodeline Fernandez. Good morning ka kay Sir Tutong Boyet Brillantes, ka kay Wins na Nualan. Good morning, mayong agagid sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang mas sunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, a naturopath doctor, ang

0: Tuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
0: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang subukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalo tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape pero nag-untat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Saan naman balan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Wednesday!

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Padayat na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Patropa mo.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora 6 FM 100.7 Ilu Ilo ala 7.22.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Ilo Ilo, nagapalayag na palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: It's August 4, Tuesday, sa ato siring pagparagad. We're down to the 8th month of the year sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kag-ari kita sa bulan nga daw kakasun sang tanan sa kalendaryo, bangod man kay tigpiligado ko, no?
1: Bullseye!
0: Di kamusta ka mo da? Pigado gin man ang pangabuhi? Or duna na niya nga pigado ang pangabuhi sa mga Pinoy?
1: Bullseye!
0: Bisan pigado lang kita sa pagsinalayo, kantro pang Alex, ha? Pigado lang kita in terms of kwarta, kaway kita yung minalita. Pero ang importante sining manggaranon kita sa ikaayong lawas.
1: Bullseye!
0: Bisan gamay lang kunong kwarta ta kunway kita it masakit amo na pinakaimportante sa tanan, anun mo lang kwarta mo kunway timog gagwa sa ospital kay diyan lang timog balik-balik.
1: Bullseye!
0: That's why ladies and gentlemen, ang pinakaimportante sa tanan sa fast pace kapag pangabuhi amo ang supplementation. Bisan sa pagpangapila nanda naton magpangapi kunaga, make sure ngang inyo sining ginakape ang may makuha ka mong sustansya katulad sang Sunstone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Added lang na ha? Pero may mga gusto ng palayam, malunggay, garlic kag spirulina. Mga sources naton sa mga vitamins and minerals to maintain good health. Bisan amulang na gani, hambal tapigado kinas kwarta, basta manggaranon lang kita ya sa ikaayong lawas. Mangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sa Sunstone Gold Coffee Mix. Available na ini sa tanan niya mga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Araman mabakal sa suki niyo sa rima butika, kundi makamunga banwa, barangay, pamangkot na kamo sang Sunstone Gold Coffee Mix. Hindi gani sa clinic, ay basi makakadto kamo dari sa siyudad sa Iloilo bala. May clinic dari libreng konsultasyon ara dang ato sa nga consultant si Dr. Ray Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kadto lang kamo dari sa A Young Building, Yulo Street at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Libre dang konsultasyon ay kamo da balairan ha. Bukas ang ato sa nga clinic from 9 o'clock in the morning. Pwede nyo man mahulog ang inyo sa nga mga entries dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa ato sa nga Sunstone and XFM libo-libong pa-premio promo. And you have the chance to win limpak-limpak nga mga premio sa kada simana. Ang inyo lang himuon, subto ninyong blisters ang Sunstone Gold Capsule, Sunstone Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Bullseye!
0: It's 7:25 sa ato sering pagparagad sa palatuntunan, Bullseye.
2: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Una kita sa sitwasyon sa aton panahon kay, di ba, ara si Luis karon sa Luzon area. Pero may nagapasulod pagid nga daku pagid ini nga bagyo. Hibalon tabing latest update, weather advisory coming from Engineer John Baron from Pag-asa, Iloilo. Engineer John, si Katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning.
4: Hello sir, good morning. Kag sa ato man mga tagpalamati sa XFM. Latest nga weather update naton sa adlaw sa Tuesday, August 4, 2026. Sa aton update no sa ginamonitor naton nga LPA, formerly known nga si Bagyong Luis. Ari na ini sa vicinity sang Bagao, Cagayan. Likely naman siya no mag-redevelop pa sa isa ka bagyo. Meanwhile, may isa pa kita ka LPA nga ginamonitor. Actually bago na siya nagtuhaw no sa may coastal waters sang Balaon, La Union. Unlikely man nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang southwest monsoon nagpadayon nga epekto sa may southern Luzon kag sa may western section sang Visayas. Kamu nga sistema, tapos sa aton sa Western Visayas, may bayang nga mugulugalom, tuptong magalumon nga kalangitan. Ang aton may experience yan sa buong adlaw. May mga chance sa Gapon, sa mga isolated yung mga pagulan, pangilat kag Pragoob, kapin pa sa hapon kag sa gabihon, dala sa mga southwest monsoon, kag mga localized thunderstorms. Ang hangin, kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan, nga muna yung magadala sa ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Para sa temperature na aton, 24 to 31 degrees Celsius, ang adlaw, nagbutlak 5:39 kinasang aga, magatono din 6:13 kinasang hapon. ang mga latest weather update, ako si John Baron. Wala mo, Gid. Mesa lang.
0: Injured dyan na itong ginabantayan na itong outside of par nga with international name nga Dolphin. Di ina to subong?
4: Ay, sir. Latest na location na ito. Di sa ginamonitor na ito nga si Typhoon Dolphin sa Guasang Par. 2,330 kilometers east-northeast ang extreme northern zone. May maximum sustained winds, may 150 kilometers per hour malapit sa iyong sentro at Agastinez. Pwede maglabot sa 185 kilometers per hour. Ang present movement niya is westward at 25 kilometers per hour.
0: Okay. In short, sina hindi na siya makasulod most likely sa Philippine Area of Responsibility. Kaglapaw naman sa landmass ang Philippines, Engineer John.
4: Manubo ng chance, sir, nga magsulod siya sa PAR. Bali, worst case scenario, naging siguro natin kung magsulod siya sa PAR, darin na ang entry point niya sa may upper right corner sa PAR. So, kung imagine natin, medyo taas-taas ng location, no, kagpababa ang maniabi ang iyong kadalagan, going towards southern Japan and eventually sa may China. Muna nagaling kay samtang nag-ano siya, no, nag-matamat sa papalapit sa may southern part sa Japan, iinan siya niya ang southwest monsoon, no, nga muna yung magapadayon sa paulan diri sa aton sa Western Visayas. So expect nato naton nga weather system for the next coming this is southwest monsoon gapon.
0: Okay. With that, Engineer John, salamat gid ka. Good morning sa inyo dere sa Pag-asa.
4: Sige, sir, and good morning.
0: There you are, latest weather update para Pag-asa Iloilo with Engineer John Baron.
2: XFM weather update.
1: Weather update.
0: Alas 7:28 sa ato sa ring pagparagad, we can experience an improved weather condition. Magluwas lang sa hangin habagat, tamo na yung natawag na ito sa ring southwest monsoon. Nga mo ni nagadalas ang pagulan-ulan dari sa aton. Chimpo tigululan, namo ni nga may hangin habagat. Basta gani maghabagat, buta malusin ni Chimpo, mga abiyan sang tigululan dari sa Pilipinas. Maghambal naman kita ang amihan, Chimpo ay nagpalupad, Borador. Morning Chimpo, sang tigilinit. It's already 7:29 sa ato sa ringa pagparagad. Dari sa palatuntunan, Bullseye, upod sa Gyapon, sa inyo sa ringa katropa, katropang Josil Banias. Well, dari kita sa pagplastar sa nagapanguna ng mga balita kaga informasyon. Tikahapon, damo nagwangal sa ringa mga vloggers, labi na gina mga kabataan, balang ginagamit man sa pag-vlog-vlog-vlog. Ang isa ganit ka-komento nga nabaton sa ringa. Siling niya, pre, mas mayad na lang na mga kabataan siya mag-vlog-vlog-vlog. Sang sasuguon, siling niya to, sang durugista, maghambal, skora na ito, isa ka terabyte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: While we are not tolerating that, ha? Isa na ka-illegal siling hilimuon. But somehow, ang government has laid down its policies as far as the Department of Labor is concerned. Pero mga punto kon kaisabla, may mga bagay nga dapat kita unahon nga mo gini ang ginahingabot niya sang gobyerno man. May mga dalagko kita nga mga bagay that the government could earn or if not could give and makakuha sa dako sini nga benepisyo. For example, ladies and gentlemen, nga pinabayan tang flood control corruption investigation para may baluan to kung sinong utok para mabawi to ang limpak-limpak ng mga kwarta. Diba? That's worth billions of pesos. Tingnan mo gini-gini nga but you know, ladies and gentlemen, in every permit nga imo sinigawaron, you need to spend money. May bayad na bisanta gamay lang. So while we are not saying hindi pwede kagmalain ini, that's good. Ha? Para sa mga kabataan, why is it nga amuning ginadisug permiya sa gobyerno? Ha? Nang gatasan kita, pangwartahan kita, nga nagapangwartas gobyerno kag nagapangawat, nga wala ya ginahingabot, kag wala ya ginalagas sa mga, kontani may salig man kita kag mga, ha? Pagtanaw naton, bala dumayad, ayad pa man tani, itbatasan kag ini tama katangkaw sa gobyerno. Ha? Nga ang ginalagas subong iya sa gobyerno kung paano sila makagatas. Kung paano kita iya lutgutan sang gatas. Diba? Katas bala? Gatas, katas. Sang tagsa-tagsa ka nagapaninguha sa patas sininga pamaagi. Ngayon naman nagahimo sang katuntuhan. Right now, pamatsyagan mo gani. Kung maghambal ikaw korupsyon, basta gani nakabarong, hambal nila buhaya na. You say, ladies and gentlemen, kung paano naguba ang imahin sa gobyerno, not only an institution, isa lang ka institution, not only Congress, not only Senate, not only Malacanang, But almost a managabarong basta gani kun ara sa gobyerno ang pinsar kataos niya ara man ho. Ha? Tagan mo na chance sila hold up man na sila yung pangawat. Tinagaguba sang imahin sang entirety. Sa mga tao sa gobyerno, tinano na malang sa ulihi ko ng tao, mawadaan at salig sa gobyerno. Ha? Amo nang hindi naton sini gusto matabo. While we are doing this, this is for the good sa mga kabataan. Kung tani hindi taman pagpabayaan, mas dako pagin sini ng mga concern. Just like ang korupsyon niya nagkinabo sa ato sini ng gobyerno. Okay, for example, hala naton sini ka sukot, gatasan, ang mga nagapaninguha nga halinmans pigado, ha? Nasagod sila ni Meta para lang makakita manda. And then, all of a sudden, ladies and gentlemen, ang gobyerno will make some regulations para hugton ang ila sinaya ginihimo. Patas na, wala na illegal. As long as wala gobyerno sang ginpasa nga guidelines, they may guidelines karon, may labor advisory. Halin iya sa Department of Labor and Employment. Tinga ining mga nagakinabo yang kinawatay, kama kon mo ma-income kay mo nag-vlog ka mi butang ta naka, maka-income ka na gid man katrupang will talaron pila gani income wa maka-income ka bit 300 mil tapos buhinan mo na expenses mo kag gamay man nga PR sa imo sa nga mga informants ti pila naman ang bilin sa imo mayo na gid may bilin kada 50 mil or 20 mil and after that ti amo na isagod mo sa pamilya mo buta ba sa butang ta may take home kada gid 50,000 a month sa man nag-vlog. Then 50,000 a month mo nga take home. Di ba? Bayaran mo na sa gobyerno kay you cannot earn money from Facebook, from Meta, without registering sa imo sa nga vlog kung ano man ang pangalan niya before the DTI and before the Bureau of Internal Revenue. Na ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, nabuhinan na sa BIR, ginsukot na ang mga nag-vlog-vlog-vlog nga ini. Pagkatapos, hala iambag nila nas gobyerno, kalabot abi several millions of pesos. Sang katangkaw lang sang mga kawatan kon sundon taya ang churiya sang flood control corruptions. Sila ya galagaw-lagaw, sila ya being addressed as honorable, sila ya kada lakat nila ya bisan airplane ticket nila ang gagasto gobyerno. Pamahaw nila gobyerno, pangapi nila gobyerno, ang gagasto, panyapo nila gobyerno, way labot pang chicks. Diba? Sa muna, ladies and gentlemen, ang ginatawag nato sa nga injustisya, inequality. That's why ang mga tao, sana sila na naton, kinahanglan naton ang decisive leader to address all of this problem. Kay bisan ano muna kahugot, kung maayo ang sistema kag benepisyo sa tao, wag niya problema. Kato kabla sa US, sukot kato pilahaw, 30-35% of your gross income goes to the government in the form of your insurance, in the form of other payable accounts before the IRS sa Estados Unidos. Ugaling pagsulod mo sa ospital, pagwa mo walk free ka. Kung mawadaan ka trabaho, na lay off ka because of some austerity measures enforced by some companies na ginaubrahan ni mo, while you are unemployed, you will be given food stamp, tagaan ikaw stab, parang i-claim mo ina ang equivalent nga kadamuon sina sang pagkaon sa authorized government stores dito ya sa Estados Unidos. So, may libre ikaw nga pagkaon nga makasustener sa imo for a month. Tidriya sa aton sa Pilipinas, pating pundo sa PhilHealth ginakuga sa national government. Ang share para sa PhilHealth sa pagpatuman sang universal healthcare law. Ano na tabo? Ginchikiming pa. May ginapangita nga mga close to 300 billion pesos. Nga share halin sa sin taxes, halin iya sa mga halin sa income sang pagkor. Yun ang pagkor gagaling lang na kwarta mo. Amo nang hambal nga ti kon kaisa selling niya ti gas cutter ako niya tagpulo lang pesos 20 pesos kadadlaw. Ti kon may 50 or may ara abi isa ka milyon nga nagahampang. Mapierde ikaw 20 pesos pila ina. Ha, isa ka milyon gampang that's 20 million. You see? May naputo bala nga bangka sa scatter ka waigit. Ang kalibawa iya mo lang niyo. Oh, nagapusoy ka mo si Matayan, 10% tong-tong, pierde ang tanan, kaya naglibot-libot lang kwarta, pierde ang tanan nga ah, katropang Alex, ara sa tong nagkadto, magtaya ka lang uniform, 1,000 kada deal. May 50 kadil ina katropang Alex, that's 50,000. Times 3, that's 150,000. Pila ang tong dira, that's 15,000. Nabawi nyo tanan nagpatas-patas, pierde ka mo, itag 5,000. Kaya nga, ato sa tong nagkadto. In short, aras bangka sa scatter, aras sa bangka sa online games. That's why, ladies and gentlemen, hopefully, the government should also address other important matters nga amo ini nagapadrain, amo ini ang naga pabuhi, nagabuhin, amo ini ang nagapabagtik sang kaban sang gobyerno para ma-identify bla, i-identify ang mga kawatan sa gobyerno bla haw. Galing kay Tico Magambal kagani nga kinawatay sa gobyerno. Nobody would like to speak kay nga. Daway gurot isang way nagchikimeng kwarta gobyerno ay, ha? Sinintimos mana, linibo mana, or if not minilyon, or if not binilyon. Buta ba nun halos isa, may dark secrets. Ano pa ang isa, hindi man makapurma sa isa, mambal nga, oh, sige hada, dumdumaw, why kot may nabalaan si imo? Diba ka tropang Alex, tiko ni ikaw karon congressman, mahala-hala ka gikabira-bira na karon mambal nga, kawatan ka mo, tanan. Ha? Kaya ang balon ka man niya, ti ikaw may ginkawat man, mambal nga ti, ceasefire. Alas 7:38 sa ato sa ring pagparagat. Now, dari kita sa impeachment against the Vice President. Kahapon ay kaunsing adlaw. Anong in resource persons were people from the Commission on Audit. Isa dari si Attorney Wamil. Amon siya nag-audit sang confidential kag-intelligence funds of the Vice President. Sa iya sininga tenure sa Commission on Audit, he was able to audit 125 million pesos nga disbursement sang Office of the Vice President kag Deped Secretary at the time, ha? In the form of confidential and intelligence funds. Now, ano ang Big Bang? Magamal kita Big Bang bala nung na pamatudan sang prosecution. Amo na karon ang aton sininga himay-himayon. Kaya 125 million. So, almost stipulated ang mga katulad sini nga mga disbursements. Ang withdrawals, ha? Tiara na hindi kada ka-Likoms Bangko. May withdrawals, more or less, mga 125 million. Reportedly, inang 125 million is being released on a quarterly basis. Tikon may isa katuig, ginangin Defense Secretary, si Vice President Sara Duterte, she was able to receive, presumably, mga 500 to 600 million pesos in the form of confidential and intelligence funds. Ang sanguna nga mga Vice Presidents, why sila kuno sang audit pareho sini? Kaya why sila sang CIF? Confidential kag intelligence funds. Only Sara Duterte has CIF, confidential and intelligence funds. Why? Tiway man sa gintagaan para CIF sa una mo, si Pinoy way gintagaan, si Binay sang confidential funds. Si Duterte way man gintagaan, si Robredo sang intelligence funds. Ti karon gintagaan iya ni Bongbong Marcos, iya si Sara Duterte. So ang pamangkot sini, that is an impeachable offense, that becomes an offense. Nangin sala bala ini, before the eyes of law of the Republic of the Philippines. Kagano pagid ang natawag dato sa ninyo. Kung sa mga military pa, and sa mga ginahimo nga ma-surprise attacks, katropang Alex, it's shock and awe. Buta balo sa ninyo, makibot ka bala, and magpanik. Now, ang pamangkot sa ninyo, napapanik bala sang prosecution ang depensa. Because, ini mga abyan, ang impeachment, tandaan ta, nga nakasandig man ang iban sini nga desisyon sa mga senator judges sa kon anong perception sang tao. Ano pa balang way tamay baluan dere ha? Magluwas sa kay Mary Grace Piatos, kay Rene Piatos, and so on and so forth. Ang pamangkot sini, why gid man bala sang personality such as Mary Grace Piatos? Hambal sang PSA, wala. Hambal sang COMELEC, registered voter, wala. So in short, hindi ma-certain if this Mary Grace Piatos is really a name of a real person. Pero there's a possibility nga si Mary Grace Piatos is an alias, aka also known as Mary Grace Piatos. So amoni ang ginahulat ta kung anong justification sang depensa Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet, Fiona Byong, Sisfronio Balsac, Gabriel Bisaya. Amo ni mga pangalan to, some of the names mentioned. Nga gin question. Pero waay ko no ini sa PSA, wala man sa list of voters sang Commission on Elections. Galing kay ti wala pa kita kalabot sa amo nga punto para mag-scrutinize who is this Mary Grace Piatos if she is really a real person, a name of a real person. We have right now ang ato sining usual nga guest sa ato sining pagparagad, former 5th District Congressman and Chief Public Prosecutor during the Supreme Court Chief Justice Renato Corona impeachment. And the only impeachment happens in the Philippines ganangin successful. Inagin pamunuan sa ato sining guest, former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Joe Salbanias, dari sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
3: Good morning, Katropang Josiel. Good morning to all our viewers and listeners. Subong aga.
0: Salamat gid sa tiyempong ini, Congressman Tupas. Kong, sa ikaunsing adlaw sang impeachment trial against the Vice President, first and foremost, anong assessment ni mo the way the prosecution handles the case as presented sa second article of impeachment na ni Attorney Lorna Capunan trying to squeeze sang impeachable offense sa paggastos ang Vice Presidente sa confidential kag-intelligence funds, Congressman Junjun?
3: Well, ang pagtulo ko day 11 of the trial kahapon, husto, no? I agree with the way the prosecution presented the sequence of ang ilang mga witnesses. Last week, ang mga bank officers or managers, subong naman, kahapon naman, ang state auditor, si State Auditor Roderick Wamil. And ang kahapon naman, nakita ta naman na kung paano gin-audit. So, Katropang Josiel, ginamat-amat, gina-build nila ang case nila sa confidential fund or Article 1, amat-amat lang, amat-amat. And ang kahapon man lang nga na-establish kahapon, nga may mga lapses, may mga kulang or wala masunod, kulang documents, with respect dito sa basis ang tanan nga audit nila, which is ining January 8, 2015 joint circular 2015-01 na ginasunod sa Commission on Audit. So nakita ta pa lang may mga you know, wala siya sunod, pero wala ta pa, no? Wala ta makita ang evidence that would shock the sensibilities of the public. So wala pa, no? Amat-amat pa lang. And I hope may ara sila na i-present nga witness nga mga bag-o. Kaya ilik ang kahapon, doon na batian ta naman adto eh. During the times ng Quadcom kag sa Committee on Justice.
0: Okay. In short, si ni Congressman Junjun, why pa mag-abot kita sa pinaka-exciting part sa amoniyang article being presented by the prosecution, Congressman Junjun?
3: Dapat may exciting part.
0: Now.
3: Otherwise, kabalo naman kita ang Commission on Audits. Ang ikfaw ni okay man, you know, kay under ni sa joint circular. Pero they did not go beyond the papers. No, at least kahapon. So wala, so sa papel lang sila. For example, ang in-mention mo kagaina, Katropang Josiel, na mga ngalan, wala sigo, may gin-flag sila. For example, ang duwa ka Piatos, si daw si Patiting, pero mga Piatos, so for example, si Mary Grace Piatos, gin-flag nila ito, or may observation sila. Pero hindi, nga, because ngalan si Mary Grace Piatos.
0: Wala.
3: Because they themselves, bisan si Attorney Wamil, nagahambal, nga ang nagbaton sina iya, confidential. So gin-flag si Mary Grace, ang observation kay Mary Grace Piatos is because I think may reward ado.
0: Oh, reward
3: kag
0: money.
3: Reward, yes. Oh. Kag ang reward katropang Jocel kinahanglan may ara nga proof nga nag-successful ang activity nga anatagaan reward. And the same time nga adto ginhatag sa iya goods, no?
0: Uh-oh.
3: So amo adto, no? So amo to gin-flag hindi nga ngalan. So that is the limitation of a confidential fund na kinahanglan i-overcome sa prosecution.
0: Oho. Speaking about this, in short, si Congressman Junjun, may deviation to the normal process ang ginhimo nga liquidation sa Office of the Vice President. Pero hindi pa natin mas certain kung may pag-abuso, Congressman Junjun.
3: Wala pa. Wala pa kita da. Wala ta pa makita na ang pag-abuso. Kaya ang misuse nga na. No? I don't know how do we... ano ang definition sina when it comes to impeachment? Only the center judges na ang ila conscience lang maka-define kung anong misuse. Pero para sa akin, ang misuse nga is abuso gid eh. So wala ta pa makita ina kahapon. Gina-build pa lang nila, gina-build ang case nila. So sa COA, pero ako, for this article, no, to give rise to an impeachable offense of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, kinahanglan it could go more than ang papers nga notices of kahapon pa lang notice pa lang of suspension tapos wala pa ni ang notice of disallowance but we already know nga may ara sa sunod nga witness it could go beyond that eh, para sa akon para mag-rise siya sa impeachable offense.
0: Kaya ti kunta na won tabing misuse sa Congressman Junjun kon financial misuse sa spending or handling company, public or union funds dishonestly or against official rules. So against official rules gid man tong ginhimo nga liquidation is because nga instead niya tani ang kwarta ang ihatag nagbakal sila goods medicines kay ginhatag sa kay Mary Grace Piatos as a reward sa information ginhatag niya. Why man masunod ang liquidation defect nga wala sang report nga nangin successful ang ila sini nga pagkuha sa information sa kay certain Mary Grace Piatos. Pero ang pamangkot sina, if that's the case, may deviation sa paghatag, dapat kwarta, hindi kay goods, pagkatapos alias lang, and why sang report nga nangin successful ang nasambit yang pag-extract sa information kay Mary Grace Piatos, that's already an impeachable offense the way you weigh that logic bala or offense, Congressman Junjun, if that's an offense.
3: Well, that's an offense, definitely, no? Definitely did not follow the my deviation kag may kulang requirements, pero definitely hindi pa impeachable offense of betrayal of public trust. You have to show na ang kwarta nga na ginabuso, kag wala na, let's say you have to show nga si Mary Grace Piatos, really, wala sang tao nga Mary Grace Piatos. And it was proven, no, by the PSA, pero ang problem, base alias lang na eh. And for all indications, because of a confidential nature, dako nga posibilidad yung alias gid man na. So depende na, depende kung paano ni ba, kung paano ni i-present pagid as we go along with the prosecution, that will now dictate kung paano sabton man sin defense, kung kinahanglan pa sila mag-present, bali pagwa pa nila si Mary Grace Piatos nga tuntuod gid sa ilang nga evidence in chief nga rebuttal or and not anymore, no? So it depends pero sa subong gin-flag si Mary Grace Piatos not because Mary Grace Piatos siya. Because may mga deviation kag wala kulang sa documents based on Joint Circular 2015-01.
0: Okay. So ay pataki hibalo sini Congressman Junjun, number one question dira, you don't know if you have knowledge sini Congressman Junjun, no? Pero iyan isang kuway. Ilias is acceptable sa liquidation, sa disbursement, sa confidential and intelligence funds. Why pa na ma-certain na bi Congressman Junjun up to now? Why pa ma-define? Ikag, why pa?
3: Yes.
0: Natun mahibaluan kung may guidelines that allows an alias to be put as a recipient of a confidential kag intelligence funds.
3: Pero kung basahon mo ang joint circular, wala na butang na, no? Wala sang guidelines na kung alias. Pero kung pamatian mo ang sabat ni Attorney Wamil kahapon, wala igin flag, wala igin question kung sino na si Mary Grace Piatos. Lain-lain ang reason. So probably as we go along, base ang prosecution, kung ako ang prosecution, idiin ko, may insinuation naman kahapon ang prosecution ng mga kandian dilim, di ba? May insinuation siya nga ginasulit-sulit ya kanday ang pikit pagito bala. So ang mga ngalan ni bala ng mga
0: seem to be fictitious, Congressman Junjun.
3: Yes. Seems to be. Do may insinuation nga hindi ni mga tudtuod, no? Pero ang question is base alias ini. So kung alias ini, what will we do? Kan kung alias ini kung nakabaton gin man. So it will depend kung paano i-present sa prosecution na paano ang response mas ang defense.
0: Okay.
3: Kaya as of now, kung ako ang defense, hindi ko anay pag-i-present pa si Mary Grace Piatos. Even assuming for the sake of argument, nga alias din man siya, kaya wala pa man eh. Wala pa man sa gina-question na ang Mary Grace Piatos as of yesterday.
0: Okay. Sa mga daw na pulo ka mga pangalan, Mary Grace Piatos, Rene Piatos, Patiting, and so on and so forth, Congressman Junjun, sa party sa depensa, kung may ma-present sila nga isa nga really granting for the sake of discussion, magkambali, yes, ako si Mary Grace Piatos, nakabaton ako matuod sang 40,000 pesos worth of medicines in exchange for an information given to the office of the vice president. Do you think that could strike out the entirety of the argument of the prosecution, Congressman Junjun?
3: Well, assuming at tuduod na, kaya of course it will be subject to cross. Ilang taon kung nagabutig siya, I'm sure i-background check na siya. Pero assuming nga siya ginmanggali, alias lang. That is it, di ba? Who will question it? Not even COA as of day 11 gina-question eh. So again, mag-go back kita na may limitation gid man ini. Although ang confidential funds before sinisang 2015 na joint circular, subrag man ka, wala gid man, halos wala, no? Though wala sang due to a limitation as to the use, no? Pero ang 2015 nga JC nga ni, we can see nga nag-stricto gid man, na. Pero still ang confidential nature, it's still confidential nature eh. So kung ma-present na may tao gali behind kay Mary Grace Piatos kag tudtuod gid man, then ma-cancel siya.
0: You know naman ang Pilipino blood nature nato ni Congressman Junjun nga we really after of the blood. Hindi botamalo sining dugo kay Congressman Junjun. Botamalo sining nga controversial bla. We are really after of discovering ti ano gid ang controversial dira, ano gid ang mainit nga dapat naton sining hulohambalan sini. Do you think ang prosecution was able to deliver as of now from the first article of impeachment nga gin-present nila sa ginatawagon sa military pa, Congressman Junjun, shock and awe?
3: Wala pa ako sa nakita until day 11, wala pa. So we are ang siling ko gani ang article 4 medyo dapat wala na ito gin-present eh, no? Kay stand alone at amulan to yung daw wala sang corruption mga bahid, no, mga article. So para sa akon malabo ang mag-impeachable ito, no? So dapat mabawi sila subo sa article 1, and they're doing good so far ang prosecution. Pero kinala makita talang ini ano eh, ining shock and or will shock ang aton nga sensibilities. Because para sa ako, doon nagtaas ang bar or threshold sa what is impeachable offense. Because of last year, ang ginbulgar ni Presidente, nga sobra-sobra nga corruption, di ba? So mga tao, ang muna ginahulat nila, dapat mas, at least mas

0: ang prosecution sa mga nanonood na kababayan natin, di ba na? Ah. Tagalog sila. Subot silingon ang aton silang ilasin iyang audience ultimately or at least ang audience nila ang importance is ang public eh. Hmm. Tao ng audience nila. Hindi niya pareho sa justice nga sa courtroom nga ang just si Lady Justice is blind. Hindi ba?
1: Oo.
0: Blind siya sa way. Pero hindi ni blind yung lady ang justice niya sa impeachment. Ang aton iyang nga audience is the public. And you know, when you have to present, ultimately dapat ni may matahi sini nga witness. Let's say bank records by manager banks, COA, then dapat may matahi sina nga kung sino man ang mga witness nga na nga maka-deliver sang ginatawag na shock and awe kag makatahi nga da nga may abuso gid man hindi lang sa papel kundi amo ni sa tuduod amo na ginahulat.
1: Mm-hmm. In short, ni Congressman Junjun, isa diri kinatanan aton, any party that could present any recipient that only Mary Grace Piatos to confirm sa partiya sang depensa nakabaton gid man or to deny sa partiya sang prosecution nga nakabaton gid man, that's one of the shock and awes ga ginaexpectar ta Congressman Junjun.
0: Like for example, hindi ba la? For example, ang isa da si ano ba si Dose Renan Piatos.
1: Oo.
0: Kun may mag come out ding kun let's say amo na iya ang superstar witness siguro kun may mag come out nga si Renan Piatos ako tutuod nga tawo be for example kag wala ko di kay baton ginbutan la dangalan ko.
1: Hmm.
0: Di ba? So inaya is a clear evidence. Pero wala pa sina eh. Amo na ginahulata.
1: Mm.
0: Kung wala man sa ngalan, ginahulata ang tao nga masiling nga kami ang nanghatag sina kag wala sang tutuda nga tao nga under oath ya mahambal ina.
1: Oho.
0: I think amo na kinahanglan sa prosecution kag amo na kinahanglan na after sinisang COA. Amo na ginahulat naton.
1: Mm-hmm. Pero the way ang pacing bala Congressman Junjun, the way the prosecution presenting sa ila sining case, ano pagtanaw mo rin, nahinayan ka or ulo insakto lang ang pacing niya sining kada sigon niya bala Congressman Junjun?
0: Well, nag-improve na.
1: Ah.
0: In fact, because of the ang ilang stipulation of facts, kung 15 to ka boxes ang ano ko no to, ang pulo to ka boxes na subject na to stipulation by the prosecution and the defense. So medyo kay ang naguntat kita kahapon dito na sa ano na eh sa I think last portion na to. I don't know kung do last portion na to sa testimony ni sa state auditor nga si Attorney Wong Il, no.
1: Mm.
0: Ay syempre do para pareho man eh. Atong first nga ang 845 documents of liquidation with respect dito sa period of December 21 until December 31 of 2022 natapos na to siya.
1: Uh-huh.
0: Tapos dito na siya sa 2023 nga first and second quarter. So apat na ka quarters.
1: Mm-hmm.
0: So in a way ang ilang pacing nag-improve na as of kahapon.
1: Okay, they are planning to present 13 witnesses. We are now on the 11th day. Isa na kabulan, Congressman Junjun. Okay. Pila pa lang ka witnesses and na-present. Imo sining estimation, ha? Congressman Junjun, being the lead prosecutor sa corona impeachment, anong walo ka mo halos kabulan sa ito kang natapos? How do you see it, Congressman Junjun? Daw makalabot gigita 2027 sini. Kuna mo na ang pacing sang trial not only by the prosecution may pagka-present yung depensa, Congressman Junjun?
0: Well, they have to finish this by year end 2026.
1: Oo.
0: Para may fighting chance ang prosecution for a conviction. Pero pag nag-abot na sa 2027, lapit na. And para sa akin dito hindi na it would be to the disadvantage of the prosecution. So ang akin nga pagtulok sini, let's say ang 13 witnesses nga na ginlantaw ko mana, may mga ibang nga witnesses nga hostile.
1: Mm.
0: Na nanalista nila kan diet. Ang bot kan diet si Attorney Lopez gani do na kuan pa nila dira. Si Attorney Hoa, rapade.
1: Ah,
0: I think unos to nakita ko ha.
1: Yeah.
0: Sa ilang pre-trial.